0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore hangata batho ba Kreste ka streke le ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, ere re nke bula naetse lenaneo la thapelo. Go tloa ka 3 fihlela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Jacob, mona kibuya ka mohale ha ga bahale morena madiba batla sa metsi ka kapa makaka tele majarella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

kompeta ya le godimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa ka hege nan twa

0: ngwana madiba wena iringa ha o hlapa madiba o ya nyolohi bana ha o ka the wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tegele bo e jwa lo makana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethimelo wo yana ntsenyetswa jwa lo dingkontsa ka yena ya ntseng ang adimile hore ke nne ke solo phanye maoto wa ka modimo mpa ya ka ya lebitla a ena atlanke woli ya mohau e leng yona isop a tla e foke ke ga tsikena le ho e rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsamaisanga ena tshebeletso o theoa o di modimo o ya tlase maoto ha re ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlo lokele boedlwalo yona kgaitsedi yaka lae lae maponi ya nkileng a monnate ngwana wa batho o tloa go rengetsane tseo borobonga onyelowela gantle gore renga tsa bo leshome le metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwano a sa ntse a boka dikgomo ka go sepalangwane sa gago lapeng ya mo o dutseng o le gona teng ya mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago dibitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mošimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo ebitse ka gore ke kwading ha elanda sa stadium a ntle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswalwa moteng a ke busanga bjalo ke magana thogiso ena ke wa mošwešwe mošwešwe ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba morena taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba go tlotle e letsie la boraro ke le bofela rona basotho ka gona kgotso pula nala ke la pele kgweding ya bosupa selemong a sa2edi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng banna ka gopola motlhaletsatsi lona leno bašana bana ba neng a ba thunya koloi ya molotsana gatinyane re kotsometse gantle godimo matsatsi a legolo mašome a robedi ka metso e mmedi ke bopaki ba go itsheletse fela matsatsi ane a legolo mašome a robedi ka metso e meraro mona mo re dutseng ha June e kopana le Julae re a tseba gona ba bang gore ka nako tsena e tlile go e ba tsena mona mo re dutseng a letsatsing la kajeno letsatsing la pele kgweding re dutse gantle bogareng ba selemo re dutse gantle bogareng ba selemo ekeke ya mašome a mabedi ka metso e robedi ga thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong mašome a tsheletseng ya ka metso e robedi o monnate
1: ilo
0: ha tabi monnat
1: tabo
0: fe e go bedi
1: ga se thapelo maneng
0: ha go se thapelo nna
1: thapelo mo ga e ka tsa go ya ma go di mo di tsela ha la ha le tse o sa ha go tsa tsa ha le tsela fa tse se lo ka e tsela go tsho o go se ka she o habe ba go ba le tsatsi le le le le o go tshagala le lata ya bo se lo ka lo go ka tshwara ba ba tsela se ba go tsamo le go o go go lana la ye mo be ba le mo su kwa ha le ma ka la ga se lo ka sa tsene amen
0: amen e go beru ya bo kotulo le di topi topi
1: amen wa le
0: ana selemo se etswa ke matsatsi ya makae
1: 365
0: akere
1: Okay,
0: yale ha o tlosa 182 ho sala bokae? 183. Ritse ha ntle bo hageng ba selemo lo kile nna. Lo kile neso. Ke ne ke re dumellane. We mix education with pleasure. To hellanga bana ba tle ho moifo bana ba kgwale. Ha ho le nna non le bititseng a selimela ho bana mmuso wa mahodimo ko ba jwalo ka bona. A dira hantle metso tsenye le shome re qeta ona ya mokokotlo ho renya kona ya boraro. Ho di mapisi ya fam. Ntumelle. A pompe mabidi arona mabidi atumelo ka mino o monate mino na ile wa di fe.

0: Amen.
1: Amen. Ga di ntlo mme tse tsa ba hopa.
0: Amen.
2: Amen. Ha se mo tswa nga wa tsone.

0: ba re ba ha o morena se hlabelo se ratwanga ke modimo ke moya o robeileng modimo ha khese pelo e robeileng e hlomohileng re ba ha o morena metsidi a le ntate molopite re ba ha o morena ditshana le palesa e melanga ditshana le palesa e ya mela e ya palesa e hilwe e pone me ha sa hlotse e bateng ntate ntsebenga wa mosia a le ntate molo matala ba haumo ren
1: paleso
0: masale
1: mo hawa modimo tso kwetsa e kakang ha isale o mphihlela ka nnete ke maketse fela ba haumo ren
0: ke ba haumo rena masale ka mono ka molo mo ampi
1: amena ga tolaka
0: morena modimo ma tsiritso le khanya le khotsa ba balele ba ntlo ya ha
1: ka tsana le nawo ke le tsate buri buri
0: amen nnisu re ba haumo rena budibenga ba mahlomola mo kininga ke tibile wa hlaha wa ntutubolla ka tsota dintletsa hao a o simalefu malapo ale na hatuthe re ba ha o morena
2: ka ba ha o morena
0: anis
2: ditelo tsa gao morena di thabisa pelo re ba gao morena ka senae
0: tanginae Jehova o tla bulela letlotlo la gae le molemo la magodimo a nesetse lefatshe la gao pula nakong ya teng a tlhogonolofatse mesebetsi yotlhe ya matsogo a gago mme mmapheko a lethaba bosiu e ya ntate molo mosalo re ba gao morena
2: re ba gao morena
0: mme mmaretsi
2: ke ile ka thaba ga ba re go nna ga re yeng ka tlong ya morena ba ha morena ke mme ma go tsitsa mazimo
0: go di binga ba mahlomola mo ke neng ke tibile Jesu o nan tutubulle ka tsota dintletsa hai me it let masia ale handa te molo abia re ba ha morena Rahad.
3: Only said to watch your name, Hulan Matuli. Only said
0: Rahaum Rena, Raharin to Mingamati.
3: Have a hook on the note.
0: Amen. Tata Ise, Murisaya, Molemo, Kilesia, Tete Mangala Hau. Aus Lehata. Ale mahalani re ba ha o morena
3: ba ha o
0: manis
3: o ma ha wa modimo ke tsa e tsa na e tsale re tsela ke ma ke tsela ba ha o morena
0: re ba ha o morena manis
3: ne ma ka go nna

0: ba hao morena
1: ha ba hao morena
0: manis
1: o ho modim o ka fikela khata ya ka tsebe o ska fela khata di shota o nkuke mme o nkarabe ha ba hao morena
0: ha ba hao morena mme chicha
1: ha ne na ga tolaka
0: morena mo di mama tsiri tsola khanya lo khotso a o ba balele ba ntwi
1: ka tshwana fela le wena mokweni Amen, ga tla ka.
0: Mpoloke go tsunga ya hao o ho morena. Re ba ho morena. Maisane wa mme wa ngwana na le moshanyana ma menoni. Re ba ho morena.
2: Re ba ho morena.
0: Manis.
2: Me di mo go boka wena. Go ba tshe di tswa ke wena.
0: Ke ba ho morena Austeli.
2: Ka
0: khuletsa. Amen. Morena morimo matsiritso wa lekganya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha.
2: Bona ba le rongwane.
0: Amen nne. Ungona luna ba sonono fa ditsinge ke ntate. Le torua muswa wa mahodimo. Go tloa ha isa le lefatshe le thewa. Ke ba ha o morena. Ntate ntlhane. A le ha ntate molotiko. Re ba ha o morena.
3: Re ba ha o morena.
0: Morena tu.
3: O pa kresti. O lo kile. O lo kile re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena morena tu yo kgolo.
3: Amen.
0: Amen ntate wa. Re ba ha o morena.
4: Wa ho morena wa nne.
0: Ntate thata.
4: Ije ho ba moshi a thowe ka di motap. Ije ha ile lost se tsaba. Se se se le mo stendi. A thowe ba di motap a tlo di sia ka ba ha o morena.
0: Ka ba ha o morena ntate thata wa malefane.
4: Ka ku ja.
0: Morena muri ma matsiritso la khanya la khotswa ba balele ba ntse ya ho ntate.
4: Dona ke ja ntate.
0: Amen ntate. Le ba ha o morena.
2: Baba.
0: Manis.
2: O moya o halalela dipelong tsa rona tse batang. Mme ke tsitse molala ka thata. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena Manis.
2: Re go tsaka go mo mo ke ga ma school.
0: Amen nna ke.
2: Amen yo go le.
0: Ba ha o morena ba be jalo ka moko o sifulwanga ke moya dinyelo ila Jehova likele ba lelekisi ba ha o morena a o silefielo a le go bitswana le ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: rena masisi
1: ha o hlokomela ka magatheso le tsona pelo o ke ke wa natsa so batho ba se bolelang ka wena go bane motho o tadima tshobotsi empa modimo o bona pelo motho o shaba diketso empa modimo o lekanya megopolo go re yalo Jesu Kriste ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen nneso.

0: ba hawo murena
1: ha ha mme
0: maniso
1: ko le tsona ba mo tshwara tse ding tse tsa ba popo ka sa di mo khadzo ga ba shuri empa e tsere mo la mo mo re ka ba hawo murena wa nesh
0: mme mathabo gauta
1: amen wa nesh.

0: re ba ha o morena ba ba bidi ka pa ba bararo ha ba rapela ka lebitsola ka lenna ke tla ba le bona ntoda mofukinge a le bophilong a Vanderbilt Park re ba ha o morena
1: ba ha o morena.

0: ba hawo mun ren
1: ba ho
0: anis
1: haki na ha bala tsena ke ka tsiya ba hawo
0: ko tai ba hawo mun rena o hlatsitsitseng tsa ona

rena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tsenulo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol Laboraro letsatsing le laboraro ke la pele kgwedi yona ke ya bo supa selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re ditse hantle o dima matsatsi a legolo mashume a robedi ka metso e mmedi bopa ke ba go itsaletse fela matsatsi yane a legolo mashume a robedi kametso e meraro a kenya ne beke ona ke a mashume a mabedi kametso e robedi a thutu ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong mashume a tsheletse kametso e robedi 1968 e sale ke fihlile ha ntatae ke sebeletsa PC ya fam Enanon le monnati, nanon le bititwe nga seleme.

tshunyane le hlwenya basotho tloellanga ho fedisa megwa meetlo ya lona haiba o ile wa hlokomela letsatsing la maobane kapa letsatsing la maoba ke hlekire letsatsing la maoba haeba ke la boraro letsatsing la manta ha mola e ka sitana le letsatsing la maobane o la bona kgwedi e le jwang tsatsing la manta ha mane ha o no sheba sepaka pakeng mona o la wa bona kgwedi e le jwang e ka sitana le letsatsing la maobane na e ne ntse tshwana le letsatsing la manta nomoro tsa mohala +26 599 56 212 9956 re pepesa Sesotho re se beya fashioning tšhaba se sa tsebe mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se lebang teng le kgale na maoba mo ga o sheba sepakapakeng mona jalo o boetse o sheba le letsatsing la maobane o la wa bona kgwedi e ntse e tshwana go monate go monate tlhentate ntlhane e banna ntate Samuela dibeng sa masole kae ka godimo ka setlhabeng ntate o manta ha e ne e le ha e qala go toloka e ne e so felele fela e ne ntse e le ha e qala tsatsing la maobane ke a leboa ntate le so ke a leboa ntate wa ka ke a leboa a re ne le ha e ne e qala go toloka letsatsing la manta wena kgwedi o e bone e le jwang letsatsing la mantaga tsatsing la maobane teng wela wa e bona e le jwang tšhaba se sa tsebe mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se lebang teng le kgale basotho e ba bane ba sheba kgwedi ba tla o jetsa gore kgwedi ga e le je o tsebe go jena kgwedi ga e le je o tsebe go jena ba itsenyelenyele ba ile kae na banna ba ile kerekeng go ya bua ka tsa kereke kapa ba ile kerekeng go ya bua ka tsa lebollo shebana kwa ga e nepaetseng gantle metsotso ke yane 20 ka metso e mehlano re tadimme ga monate goreng yane ya rona ya bohlano tšhaba se sa tsebeng mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se lebang teng le gale boleng ba rona re le basotho bontse bo fela bontse bo ritsa letsatsi le letsatsi boleng ba rona kapa thuto ya rona re le basotho e ntse e fela letsatsi le letsatsi e ntse e ritsa letsatsi le letsatsi re fellwa ke boleng e ke ba ba o mametse ntate le so e ke ba ba o mametse ntate le so le fe e be se ke fetuwa ke fetula mawa ha di se ke fetula mawa ye genya bube pelong tsa batho gona ha re laka ha di se ke fetula mawa ha di se ke iphetulela mawa se ke fetula mawa ke ikela Jamaica kwa tsamaela ke ikela Jamaica kwana re lo sapatse monate tsa bo Jamaica kwana re tsweka gona ha le Sotho bana a kiregele bana ba basotho a se Sotho a senthu re ka ba ga itshenya le ka yona bidia a bidia tla ukwa thwa sena le thuso a ntse ithuta se Sotho a se Sotho a sena le thuso ha hona le mo se ka ba sa uisa teng ke puo ye senye bua moga o tshe le dikolo mane a o tsebe ha o go bo bone ha o buile Sesotho wa shapua
a go bone le sekolo mmola a o ka bua sesotho fela o tsebe wa shapuwa wa shapuwa sentse se fellwa ke matla letsatsi le letsatsi ha ona le lere le kgopo ho mona a tibile ya thabisa ho mona a di ruri ya ruri ke thabo fe hadile ka tsela le mogwa mofuta o tjena ke no yetse so le so le so bophelo bo ntse bo thatafala letsatsi le leng le leng tse bo thatafala letsatsi le letsatsi

Nako ke metsotso e leshome le metso e robedi. Re tadimme o ringa yane ya rona ya bohlano hore ma PC FM ya la khotlala gasola hantata ho thewa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Time is getting harder. Letsatsi le letsatsi bophelo bona nako e ntse e fetuwa e ba thata. Ke sehlopha se ileng sa bitswa jalo sehlopha sa moetlo, sehlopha se ileng sa bitswa culture tlasa boetelepele le leihlo le ntshotsho la mofu ntate moruti Joseph Hill. Joe Gibbs, Albert Walker, ba yintse sehlopha seo. A ko re nke ke tshetshele morao metsunga yaka. A ko re nke ke tshetshele morao metsunga yaka. Chaba se sa tsebe mo setswang teng se ke ke be sa tseba mo se le banga teng le khale a ko renge ke tshetshele metsunyaka nke ke ile o botsa ba baholo

ha re bua ka kgwedi e ka ntle e ka e sepaka pakeng kgwedi e sepaka pakeng ka ntle bodi 29 mane bola mashume a mabedi a metso e robedi mane kgwedi eno e ne e so phethe sengwa e ne ntse e hola e leng a ho bitswang a waxing gibeous kganya ya letsatsi e santsane e bonisitse dinoko tse mashome a robong a metso e mene a diperesente ho isa dinokong a tse mashome a robong a metso e mehlano a diperesente ya sefahleho sa kgwedi. Kgwedi ena e phethile se e tlo phetha senkgwa kapa ela phetha senkgwa sa yona ho tuloka hwa yona letsatsing la Mantaha wa la mashome a mabedi a motso o robileng a monno o le mondi 29 Phupjane. Mme letsatsing leno e tlabe le hona moo letsatsi le tlabeng a le bonisitse sefahlego kaofela jwale e hlaile kaofela e tolokile. Mantaha ona wo sa tswa feta wa la mashome a mabedi a motso o robileng a monno o le mong kgwedi ena ile ya tshaba ha nako e le metsotso e leshome le metso e mehlano re tadimme ho ringa ya rona ya bohlano mantsibua mane e ne le ha kgwedi tshaba mme yona ya dikela ka la bobedi la la mashume a mararo e leng letsatsing la maobane e diketse jwalo horenga ya bosupa hoseng ha e fetile ka metsotso e mashume a mararo. Senkwa sa yona se tla phetheha hantle kapa se ile sa phetheha hantle mesonga ya letsatsi la la bobedi e leng letsatsing la maobane ho renge ha hora ya bobedi e ne setse jwalo ka metsotso e mene e ne le nakong eo e neng e phethela hantle senkwa sena sa yona jwale e toloka ka ha e le hole le lefatshe karolo ena e ka borwa ya lefatshe bosiu bala 29 e tlo tsha e la tshaba nako e telele ka ho fetisisa selemong a sena sa 2026 me yanka dihora tse ka banga le shome le metso e mehlano ka ho fela entse e tshabile. Ka ha ine ile hole le lefatshe karolo ena e ka borwa ya lefatshe yona ile ya shebahala e le nyenyane go feta tlwaelo ka hona e tlo bitswa micro moon empa karolo nga engwe e ka le boya ya lefatshe e tla be e le strawberry moon e tla be e le nyane ka diperesente tse supileng ebile e ka ya fetisetsa dinokong tse leshome le metso e mene

0: mme ke ka mogo kgwedi ena e ka ntle o ile a tlhalosa ntate Lesole ka mane ka sedibeng sa masole ntate wa ka mane ka sedibeng sa masole a re a e ne e tolokile mme nna ke re e qetile senkwa e qetile jalo senkgwa o monate metsotso e supile ayayaye bulane e meraro pele ge fitlha go reng ya rona ya botlhano godima PCFM tšhaba se sa tsebe mo se tswang teng seke ke be sa tseba mo se lebang a teng le ga batho ba tseba fela go kgweding ena ya botshelela e ba ke gona bogareng ya ba selemo empa nna ke re bogareng ya ba selemo ke ka la pele kgweding ya bosupa re dutse gantle bogareng ya ba selemo ke ka gona le kgwedi le yona ena e sepakapakeng ileng ya fetisa ditaba tsa yona ka sesotho re ile ra e bona maoba mona e le segeqe karolo ye nngwe e sa tšhabelwa ke mahlasedi ya letsatsi e fifetse mme ka nako eno kgwedi eno e neng e le sepakapakeng e ne e bitswa fela waxing gibeous ke gore kganya ya letsatsi e ne ntse e bonisitse fela e bonisitse jalo ka dinoko tse masome a robong a metso e mene go isa dinokong a tse masome a robong ka metso e mehlano a diperesente sefatlhong sa kgwedi ke ka gona e neng e gantshitse jalo mme kgwedi eno e ile ya phetega senkwa sa yona gantle mantaga wa la masome a mabedi a motse o robileng a monno o le mong di-29 e ne le gona e neng e bonisitse ka o fela o e bona gore e tolokile mantaga jalo ka gantate wa ka ile a tlhalosa a re e ne e tolokile mme ka ona mantaga ona ona o sa tswa feta go bolelwa fela gore kgwedi e ile ya tšhaba mantsibua wa mantaga metsotsong e lesome le metso e mehlano re tadimme goreng ya rona ya bohlano mantsibua mane e ne le ga e tšhaba mme ya dikela metsotsong ye masome ya mararo ka morago gorra ya bosupa letsatsing la labobedi ka di-30 e leng tsatsing la maobane mme senkwa sena sa yona sa gore e phethege ile ya phethagala jalo metsotsong e mene pele ge kgitlha gorra ya gona ya pele bosimane e ne le ga e phethela senkwa sa yona letsatsing la maoba mme ka ga go le gole ka ga e le gole le lefatshe karolong ena e ka borwa ya lefatshe bosiu ba la 29 e leng a letsatsing la sontaga mane go thwe bosiu boo e la ya ba kapa ila ba bosiu bo bo lelele ka o fitisisa selemong a sena sa 2026. Mme yona ile ya nka jwalo ya tšhaba jwalo dihora tse ka banga leshome le metso e mehlano e tšhabile. Ka ha e tlabe e le hole haholo le lefatshe karolong ena e ka borwa ya lefatshe e tla shebahala e le nyenyane ho feta tlwaelo ka hona e tla bitswa micromoon. Empa karolong e ka leboya ya lefatshe e tlabe e le strawberry moon. Mme e tlabe e le nyenyane ka diperesente tse supileng. Ebile e ka ya fetisetsa diperesenteng tse leshome le metso e mene. Tšhaba se sa tsebeng moo se tswang teng se ke ke be sa tseba moo se lebanga teng lekgale. Ntumelele ke potele ke atla.
1: PCFM, your pulse, our life.

Tshwana High School. Letsatsi la e tlabele la bobedi kgweding ena e tlang. Ka ditho tsa kgwedi ena e tlang. Ho qalwa hantle horeng ya borobong. Ho fitlhela horeng ya bohlano. Yele! Yele! Yele! Yele! Anna bomme ba ne ba kwatile ha u finyane mona ke mametse ditaba tsa bona bana e kae ka go hona le ntate ya ile nga ba gentsa jena a ga bana bomme ha ba ya pitiki ba ya ditabeng tse jwanjwang bana ba utlwa bo ro go bomme hota Gale ga engwa thagetsa tshe. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. He o tla fela ka e mulai. Ka ba leteng ba kubunga. Ho tla ba leteng thopitse kgang.

0: ingwetse tsang khono go duka mona ka masego le ka sitana le ka le ribele botlhabo uthe mele di hlopha tsohle di ameng
1: Koriana
0: etse senyene le shemele motse o le mong a fela ka re ka taone ya mokokotlo go nya gona ya bohlano

ba ile ba utlwa bohloko bomme ntate a hlaha mona a re he wa bona bomme ba ya pitiking ba ya ditabeng tsa bona tse ka thoko ka kwa jalo bo sa ipotsa gore na pitiki ha e kala ka 9 o'clock e ba ho tshaiswa jalo ka 5 o'clock ba ile ba ya tabeng tsa bona neng kana kwa efeng.

0: re shebe nako ya hona pa etseng antle metso ke yane e le shume le metso e mehlano re lahletse dibolo tsa rona hore nyane ya rona e ya botshelela ntumelle ke matheka lebelo le potlakileng ya ke tshwara masego ka letsoho PCFM DP tsa beng ka rona
1: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la ntate moruti dilo Andreas Shaw. Ya hlokahetseng ka la 19 Phupjane 2026. Ho futla bolokwa ka la 4 Phupu 2026 ya bolokelwa kwading ha letlatsa. Ditshebeletso di tla qala ka ho rabosupa ho seng kwading Highlanders. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metso wa la Lesotho Republic ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Shaw Abraham Shaw e le mora wa motho. Tongona lona bohle ba hlonolofaditsweng ke ntate le amoele mmuso le o lokiseditsweng ha esale lefatshe le theko.
0: Le shumela metsemene la metsotso ka tadimme ho re nyane a rona ya bohlano ho di ma PC FM ya le go tlala gasola hantatae ho thewa hantle a vanele Sotho Hotel and Casino le nano le bitsitswe fela selimela o ntse o itsamela ha monate le bulldozer kanda kanda steam ruda tsebit Tata, buli buli. Ke tlo ipumela ke ikentse buang. Hona le ditaba tse dinga mona mosotho wa eso tse ile nna tsa hlaella. Ke di kgwedi tse me ka banna ka re ke tla etsa senanapo, ke tla etsa senanapo ho di mari taba tseno. Taba tsena ho no ho bona hala mme ine le ba hlanga ba tshireletso ba ba lebedi. Mme ho bona la mme enwa a gagatha motho wa ntate e le mosebetsi mmoho le yena mosebetsing ka pela monga hae wa le China ketsahalo yena ha uno e shebile uno bona ga se ketsahalo ye monate ha go le jwang ha o bona mme mosadi a gagatha motho wa monna ka tsela yeno ye banga o ne a mogagatha ka yona le ha e ba ntate yena o ne a entse phoso mosebetsing e mono moo ba sebetsang teng na o na le tokelo ya gore a ka mo isa letsoho ka tsela le mokgwa mofuta woo a ileng a mo isa letsoho ka ona taba ye ile ya kwatisa basotho ba bangata kapa ya utlwisa basotho ba bangata bohloko ka ntle ka mona ka ba ka qeteletse ke bona gore ke yane ebile e phamotse jwalo ke ketapele ya Manase ke yane taba yena e phamotse jwalo ke ketapele ya Manase Ke le tsatsingela maobane mona moteng re fumaneng hore monna yeo wa molebedi monna yeo wa tshireletso ba ile ba hlaha ka pela legotla le ena mme yeo kapa mosadi yeo ya neng a mogagatha me ntate yena wa tshireletso o buletse ka mogo a senang ditaba tsengata le mme a ileng a ikutlwa a le mosesane ha holo hane a hlokomela gore ke mme ya mo isang a letsoho moga o ngona mo ho ntsong huthwe banna ba seke ba hlekefetsa basadi empa a makala ha holo ha ile mme ile yena ya mo hlekefetsang ka o mogagatha ka pela batho e ka sitana le ka pela monga hae yo wa le China me tse ile nga tsa fihlellwa le gotlenga mono ke hore ntate o ile a batla fela matshidiso a re mme a motshidise bualo ka magolo a mahlano mme o ile a dumela molato ono mme wa thwe mme o tla nne a lefa hanyane ka hanyane go go sokanagana go re magolo a mahlano ga o nkgagatha ka nkena o nkgagatha e ga ke re ke batla magolo a mahlano le tenya e ba ke ba bothata ba o rena o tla lefa gore bomme gantle le ipitsetsa eng gantle taba tseo re abentse re ipitsetsa tsona e yabe le ditaba tsa mokgwa mofuta ofeng mme ditaba ga di le teng we basotho ba eso ba kgabane ga re kampa ga atamelanga ditaba ka tsela e nang le ponaletso basotho ba eso ba kgabane ditaba ga di le teng ga re kampa ga atamelanga ditaba ka tsela e nang le ponaletso

0: Ariyo kya onka wena.
1: Omunato ngwane.
0: Ebila we yathabisa butine.
1: Omunato ngwana.
0: Ke thabo fela letlama.
1: A tlo go ja nne mo tshwantadi. Ya itse mo tshwanne jalo. Ka nthaja ga tutse, ntse a to batla 500.
0: Ntate ke mo batile magolo a mahlano.
1: Ah khona ka nne. Ah khona ka nne. Ah ngwana. Ah ngwana. Kidi.
0: Go le kidi abutine, o tla iketsa.
1: Ah ngwana. Ah.
0: Radio ke ya onka wena.
2: Hai, mana le on ka tse tlo ne ne ho na ho na ho ha isa.
0: Ka anyi washte.
2: Hai hai hai hai hai. Ke tsala di fatela ka muratawa. Ai. Ke bora mafi ya ho tsipele pula.
0: I can't.
2: Thank you.
0: A ke tsa tsena ke nka tsohle tse reng ka nna. Ke a tswa ke a tsamang. Ke le ba hantle tla sa thaba le pantsula. O teng a hlale fo wa hamtutsi ke le tebele. Le nanon le monate le ditsitseng a thahamiso ya hantatai. E tla go ba ke thole kwano. O teng a mogutite ba tswamolapo ka thapelo e bulanga gaso. Ebe o tsamaya ha monate le hlale fo wa hamtutsi. A santse a tsamaya le ba hlabulli ba rona. E ba sentse ba le teng ka kwano go tla go abolla bontate mochapo. Sentse ba le teng ka kwano ba lokisa ditaba tsa bona. Go feta mona metsotsong ya 30 o teng ya kgaitsedi yaka banna ka ditaba tse qalang a letsatsi. Ha e le nna Thapelo Bulane le ba ntlo yaka, re tla dula re sebeletsa PCFM ka mehla. A go kopane tsatsing la hosane, same time, same place, same studio. Ya onka wena.
3: Tsana hantle letswalo.
0: Nkgono.
3: Ntate o ya ka o tsebile go batla mopata disajalo ka ba itse bonyana mo pekete tse hlano, e se makolo a mahlano.
0: O lekile nkgono.
3: Ee, se basadi ba tellang banna o tsile letswalo.
0: Ke a tswa ke a tsamaya. Bye bye.

0: mamedi re re tlhale bishop mulapo a tle a re bulele ka thapelo na le mruti
1: a ke udumedise ngwaneso go sengona go gotlhe ke udumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste ke udumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng go sengona ke kgatlhile gore re ye testamenteng ya gale bukeng ya dipesaleme pesaleme ya legolo le masome le lesome le motsomong a betse e meraro 113 ka temana ya bohlano re bala testamenteng ya gale bukeng ya dipesaleme pesaleme ya 113 ka temana ya bohlano ke mang ya tshwanang le Jehova modimo wa rona o ahile ngalontse godimo-dimo o inamela le go nyarela magodimong le lefatsheng o tsosa ya madimabe leroleng o ntsha ya lesitse thotobolong le magosana morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona e ka ba ke mang ya tshwanang le Jehova ke ha ayo ga go ya tshwanang le yena ga go ya tla tshwana le yena goba o ikgethile ke Jehova ka sebele ke yena ya maatla otlhe ke yena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka go sa feleng ke a sa o tseleng ke a sa robaleng ke a sa kgathaleng ke a sa latlheng empa o teng nako tsotlhe maemong otlhe bakeng sa botlhe mme Jehova modimo o phaametse tsotlhe mme Jehova modimo o teng bakeng sa botlhe o sengona ngwaneso ke rata gore nke ke o gopotse fela gore le wena ga o mogelo le wena o badilwe Jehova modimo dinthong tsotlhe ga inamela lefatshe le le godimo le wena wa o tadima wa o bona nako yo o fetang ka gare go madimabe ditharang le meleko ya lefatshe lena tseba gore Jehova modimo o ntse a le teng o ntse a bona mme ga utlwa molaetsa ona ke gore o tsogile mme go golo go se go etsaetse gobane ga go go fetang bophelo mme Jehova modimo o a tsosa gobane a na le morego fele ke re ngwaneso go sengona go phola gore o nnile wa baya morero wa modimo le pele mme le jwale o sale morero o tla nne o be morero wa modimo mme Jehova modimo a keke a o tsosetsa go tlholwa empa Jehova modimo o tsosetsa go tlhola mme ga o ka bona e ka Jehova ga ayo ga go jwalo ngwaneso Jehova o teng mme dintho tse o fetang go tsona tse o lwanang le tsona ga o ka ukweka o latlheile o tsebe maatla a go wena a mangata go lekana Jehova modimo a jekeng a kena a o file maatla a lekaneng go tlhola fele ke re go wena o tle o seke wa tlhola kelello ya gago pele o ka tlhola bothata bo o tshwanelang go feta go bona boitshwaro ba gago ka gare go tsietse ka ga sefefo o tshwanela gore o tlo seke wa fetoa wa lebala gore na o wa mang gobane wa ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng wa ya ntshang batho madimabeng wa ya tlhokomelang ba lesitse nako tsotlhe mme ngwaneso le wena maemong otlhe o teng bitsong la gago jale ke re kgothala ke gona wena ngwaneso me hari le tsatsi le leng hape Jehova modimo ntse le motusi wa rona are ya tsamele ho yena ka thapelo ho seno ka ditanki le ditebo tsa rona le ho ntshafatsa le ho gamatla a matla are ya tsamele ho yena jwale re ina misa difahlao tsa rona re rapele are rapele ka lebitso la ntate le la mora le la maya o halalelang ntate ya matla ohle wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng wena alpha le omega re atamela go wena ka hlompho ka boikokobetso re atamela go wena ka diteboko goba jehofa modimo o bone go tshwaneleha le a re ne re sa tshwanele ga karo wa bona go tshwaneleha modimo wa rona gore ke be ba bang ba ba tshogileng Jehofa Modimo goba Jehofa Modimo wa rona dile tsa rona di pela gona ka metlha mme Jehofa re etsa dintho tseo re sa tshwanelang go di etsa ga re etse tseo re neng re tshwanela go di etsa empa wena Jehofa o re re tle ka tsela yo o rileng ka yona mme o tla re hlatswa o re hlokodisise re be batle re loke ntate re a o leboa ke gona bina di hosanna ntate a matla ohle kega Modimo re a o leboa Jehofa Modimo wa rona ebe ha kereke ka lefatshe lohle hlono lefatshe a boloka sireletsa sireletse le rona bahlanka Jehofa Modimo o hlono lefatshe ebe a le motlotlehlhogo ya naha ya Lesotho le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena bohle ka go naha ya Lesotho ntate ya matla ohle re a leboga be a bohle ba potapotile motlotle itshebetsong Jehofa Modimo ba hlone lefatshe ka lebala jwang Jehofa Modimo wa rona bookamedi ba sena seanemoya ba hlone lefatshe Jehofa Modimo ba hlone lefatshe le momamedi le bohle ba kene mananeng a bona le bao e leng ona ba tla kena ba hlone lefatshe ntate ya matla ohle ka lebala jwang letsatsing lena le letle le hore abetseng bahlabolle gore Jehofa Modimo ba re etsetse kaoloka bahlono lefatshe o ba boloke o ba sireletse ka mehla le matsatsi be a ntate motusi wena mohlono lefatshe o mo boloke o mo sireletse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboa
1: re a leboa mohlanka wa Modimo e ba le nako e ntle
2: la dikomiti prolefe le ntsa tsa go tsa me mo noti e menya megalo e tsetswang gore e thehe le batjha mesebetsi mabatoe motho no hopola gore taba tseno ha di etswa di tla etswa ka mo o bulehileng ka mogwa o nang le ponaletso ka mogwa o senang ditshuka la tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka gotlhotlhe ka mogwa e ba motho o mmuso ka gona ka teng empa re tsheditse jwalo ka le leng la matsatsi mphato wa rona yo gone re mo tsheditse ha re bitsa re bile re hopola gore ba bang ba rona o mohlomong jelo tshe go tlo shebisana taba tsa maano le nka ofela ebe jale re fumana re di fuwa le thathama le o thweng diparty di tla fuwa jena le jena le jena mona mo holo hiwa bana bana kapa batjha bana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa projects tsa tsa pereng a dihalahala e a dipati tla fuwa tjena ka ga le batowa mo ABC na le mokgethwa e tlang ka 35 DC tlang ka 13 mo e bang DC na le mokgethwa DC tlang ka 35 ABC tlang ka 13 PLD tlang ka 2 MEC tlang ka 4 ke le tsena tse dintle le seleng ka 1-1 ka ofela jwalo bo BNP yone di nke 4 jwalo jwalo jwale ba bang ba gona ka makala mpa jwalo hona le tlose ka manene ka tumelano yana ya coalition e buang ka go qoba tshebediso e mpe ya matla tshebediso e mpe ya ho ba le matla ka kapa ya ho fuwa office ya abuse of office gore a ka nnete ke tla sebetsa e tlhoka mo transparent e le hore re create mesebetsi bakeng sa batjha specifically ka go tlolwa ntate ho na le temana mona e buang ka bona hore o ke 3.1 dia te e buang tsena mme ke pego patle ke qotse re paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo.
3: Ega bana ba ke ba mang ba ntse ba bua ntse ke bua ke tla itsama yana ma China na le Tibetia
4: tshelo de muso itse go patetse ngwesi yo go patalletse ngwesa tswa o e mong wa batho ba ke ntse le tso go patala mo sebetso sa o sa fela ngore o re ke go phosa ke go le o re go etsa sa go re recommend go etsa sa gae tshelo de muso ke na ba ke ke swa e go le o re no sa di
3: le ke le le ke a yimbone mona

0: mamedi re ke o dumedisa ho seng hona ke o dumedisa tsena re kena le nane ho la ditaba kwa no PCFM le bitswa fela thame so le tla ho ena manta ha o isa la bohlano ha hora o tle ya bo tshelela ho isa ho re nya brobong ke le bo hatapelo bulane he mamedi ya qeta ho neletsa dithapo tsena ke le bo hele bishop mulapo ya qeta ho bulela ka thapelo mo mamedi na le bitswa la ka ke hla le form 2 tse ke mswati ke mshingwa a shabalala ke na le tebello jani ke yana tla bantsa re bala ditaba tsa metso tse mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela eta me tsuelo shumele metse mehlano ka mora hora ya bo supa mamedi re tla thetha le yena he hore nya burubung ka dihlohotsa ditaba tsa hora ya burubung iketetse molemo wa hore he mamedi o dule o letile o theile tsebe o mametse ka hloko le ka hlokolosi kwa no PCFM re go be ha le sedinya ha mamedi la di etsa hala tsa letsatsi le letsatsi e ka batsetsa halang ka hare ka pakantle hona ha ya le sotho empa jolo ka ile la boraru tsena he mamedi jolo ka ha u tle ha bi shop la paretse tsa thapelo mona gena le mo sabulli wa rona ke entertain ya mo tshaba gore fa tla bollo e sa le useng la boraru la be ke engwe le engwe he mamedi pele ge ka ga kala mo sebetse mo mamedi ge ge ke go tlo gona nda dem tshaba ka jeno na o re tshwaretse dintla dife o tla hopola be ke ntse fitileng o ile a supa taba ya ho eketsa ka matla ho eketsa ka matla he mo mamedi mo beke nye fitileng a neng a ruta haholo he mo mamedi kapa go fana ka lesedi tabeng ya hore le ngwana fela he mo mamedi o na le tumelo yeo e leng ya hae ngwana a monyenyane le yena o na le tumelo yeo e leng ya hae mme dintho le ha o ntse o mo ruta tsona go ka nna wa etsagala gore e be jwale ha di utlwe gobane go na le tumelo yeo e leng ya hae jwale o sitwa gore o re qi hantle moo go tlhokegang gore a tla utlwisisa dintho ka dinako tse dingwe batswadi ba na le gore ba felelwe pelo bana ko go fumana gore motswadi o sa feleletse ngwane no a pelo a the go na le ntho eo a sa fitlheng a re qi gantle go yone gobane kwe le ngwane no a le yena a ka letlhakogeng le leng a na le tumelo ya gae a ba supa taba tse batlang di le mmalwa gore ngwana o phela dibakeng tse fapakaneng he mo mamedi environment ka bo yona fela go na le moo le ngwana a ka ithutang gona teng ga golo jwang le ga ebile ge se re phela nakong ena ya marandranda di motšhabane o ile wa bua ka tsona ka matla be ke e fetileng ditaba tsena ntate tsa gore tumelo le ngwana o na le yona
1: ke a le bona di motutse ke a o dumedisa ntate ke dumedise mo mamedi o seng wa letsatsi la kajeno ge le boe bishop tebatso wa bana ba molapo ka thapelo a seng a e ntse le yona kgothatso ntate motutse gore ke mametse ntate ha o lokodisa ditaba tsena gore e hle o motho ya tsebang ho ithuta o motho ya tsebang ho ithuta a tsebang ho mamela ho jwalo ntate ke ditaba tse re buileng ka tsona gore ngwana le yena o na le tumelo ya hae mme tumelo ena ya hae ha re sa tsebe ka yona o tlo fumana hore ge mo ruta se kgatlhanong le tumelo ya gae mme bogolo ba bana ba sa paseng dikolong mane o tlo fumana gore ba na le tumelo ya bona e ikgethang mme gangata o tlo fumana gore ke ngwana sa na le tumelo ya gore ga a bone ka o tlo pase mme ntho eno ke tumelo mme ntho eno ke boitswetso mme ga ke so bone ntho e maatla jalo ka boitswetso nate motutse ga ke so bone ntho e maatla jalo ka boitswetso motho ga a ka itswetsa boitswetso bono bo qeteletse bo fetoa molao o sotlo o tla o mo tataisa gona tsena o so ka sheba nahenyane ya South Africa naga ya South Africa o bona baahi ba bang ba naga ena ba leba ba le boitswetso ba ore ba tlo tebela melata naheng ya bona mme boitswetso bono ba bophethaditse gobane se ne ba ipoleletse sona se ne ba itswetsitse sona e qeteletse e le ntho e etsagalang jale ntho e motlholo ke mona mo o tlo fumana gore jale taba yeno ke le motho tsela eo ke bonang e atametswe ka yona ke naga ya South Africa ke bona e sa nka boikarabelo bo maatla go lekana ke maikutlo a ka motho e mong le mong a ka ba le maikutlo tabeng e jwalo empa he e re seke ka kena go yona ga kalokalo ke mpe ke tle tabeng e ke nana gore ditabeng tseno tse ntse di e tsala ka gana ya South Africa e ama basotho ba heso le re motutse ke lakatsa gore basotho ba angweng ke ketsalo eno ya South Africa gobane ke bone nna ke le mohlabuli ga ke e sheba kapo ke e sheba ka leitlho la bohlabuli ke bone trauma ena e ha e sale ke bone basotho ba tlokotsing ya trauma o sokana na hore ha ba sia mesebetsi ya bona ba sia thepa tsa bona tlasa maemo a jwalo kapo ba tsamaya is gahlanong le se ba se hlokang jele ba o latwa ka dibese tsa basotho ba tla hai hai mona ba tla ho sina ntwe ba tlo yetsa o sokana na hore na motho ya ntsa phidisa lelapa ka yona megopotso eno ntsa ifumana na henyeno ya South Africa na ho sotloetsa la jwang o sokana na stress sa bona o sokana na bana hona le mo ke boneng ngwana a tsamaya le motswadi a bona ketsalo eno e o ba tshwarang batho ka tsela e jwalo bana le bona ba fitile tlasa trauma nka lakatsa hore basotho ba angweng ke taba eno ge ke re bone gore na ge ka ba thusa jwang ka tlhabollo na re ka ba thusa jwang mme ba e bang ba ka ba le kgatlhego ya taba e jwalo ba tle ba ngodise dinomorong tse ke tla fana ka tsona jalo re tlegetse ba bona gore na ge ka ba etsetsa lenane la mofuta ofeng gore ba tle ba thuswe ke a e feta kagolo eno ke tla boela ke phatlalatse qetelelong mane moo ke tla fana ka dinomoro mme momamedi ya mametseng taba tsena o tla ba santse a tseba gore na ke bo mang ba ameileng ba ka ba tsebang le o ba nyenyeletsa gore taba mofuta o tsena e teng tlegetse ba o bona gore na go ka etsiwa jwang molemong wa o gatlhametsa ka nnete setšhaba sa bo rona sa basotho se angweng ke taba ena eo ka nnete e leng taba e se monate gagolo go latela maemo a bophelo ke a e feta re tlhetabeng eanate o ka kenelele
0: re pele o e fetana le motšhabang re ga o e feta re ke re rekise ka mora thekiso re tle re tsebe go tla mogatlhelong ona wa bobedi mamedi metsotso e lesome le metso metlhano ka moragora ya botshelela
2: Calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.org.za. University of the Free State. Inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
3: Hangata re a tshwenyeha. Ke dipelaelo le mathata. Haholo ha gatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete. Empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao. Ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bolabalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshego, improving lives.

0: mamedi re tswela pele le ntate Motšhaba. Ntate Motšhaba, o ne o fetela mokgatlhelong wa bobedi jwale o kenang go ona ntate, ga re tswele pele.
1: Ke a leboa. Mokgatlhelo ona ke moo re buang ka ntse re le tabeng ena ya go ithuta ga bana ba phomotse gona tjena ba bang ke nete ba bantsi ba ya di-winter classeng, fela thaselo ya gona ke ya gore ga se re ithuta ka botebontate go ithuta ga bana, re bona go na le diqholotso tse ngata gagolo ntate Motutsi. Diqholotso tse teng ke tsa gore ke tsholotso ya ngwana e le ngwana mo o fumana gore ga a tsebe go ithuta. Jalo sokanana gore na ngwana a sa tsebeng go ithuta, jale a potipotuwe ke diqholotso tse dingwe tsa gore ka nako nngwe batswadi ba qabane, ka nako nngwe batswadi ba agoane, ka nako nngwe batswadi ga ba sebetse, ngwana ona o tlameya go ya sekolong. Ka nako nngwe ke ntho tse ngata golo tse potipotileng bana tse amang thuto ya bana. Jale thuto ya ngwana ka bo yona re ithutile gore e tlameya e tsamaye le tlhabollo la dimotutsi. Nakong ena kore ke kelelo ya gale moo re neng re kena sekolo, taba ya tlhabollo e se ntho e re enketseng tlhogong gagolo. Ebile ka nako ya rona ntate Motutsi le ya gao ke dumela go ntse le jalo, taba ena ya motlhabolo e ne sobe ntho e phatseng ka tsela ena, e ne sobe ntho e re utlwisisang

0: sa kena ka tsela e nepaetseng e wena o reng e nepaetse go motho ha a tla ha wa kena hao a kene ka tsela yenu na ho so bolela go o na le tokelo ya go o mohlasele hao ha o sana mekgwa e meng ya hore nna le motho like ababa ha ha o jwalo lo wena o ntse buswa ene taba e jwalo o ka etlalea ho mang ho motho ya fuyeng boikarabelo ba puso ya fuyeng boikarabelo ba hore motse mono mo philang hona le morena hona le ma councilor ke bona batho ba fuyeng taba hore ba laole taba ya phidisano ya sechaba ka ga metse ya rona jwale ha hona le motho ya sa o qaka o motlalea kae batho ba na le boikarabelo jo jolo ntle le mono hona le batho ba bitswa maponisi ntle le ho etsa tlhikifetso ya letho pele wa bona hore nthena ya ho ithuta ha re sa enke le hlohong e qeteletse e re etsetsa sechaba se etsang diqeto tse tshwanang le tsona tsena tseo ba ahi ba South Africa o bona lamba di entse potso e kgolo ke ya hore na na boinahano bo bore ha ba qeta ho tebela melata na mesebetsi e tlabe le teng na ha ile di one tje na batho ba bana le mosebetsi ho bana batho ao ba ba tibetse kapo kgwedina ha ke re shebeleng ntate Mdudzi kgwedina ha e fela ge re he ba tlo itlhopha ana kgwedie ha e fela ke palo e ka etla be fumane mosebetsi kgweditse thago tse etlang ha ke re ba feseleng ge ke re bone na moruo wa South Africa ana o tlo hola ha e se le ma South Africa a setseng le mesebetsi eneng yetsua ke melata na heng ya bona na ba tlo kgona hore ba be le mesebetsi ba boele jwale ba ntshetse lo aha moruo wa naha ya bona na so ke tlatabeng ena hore ho ithuta ntate Mdudzi ha se fela taba hore o tsebe 1+1 ho ya ka rona ho ithuta ha se fela hore ebe o tseba di science hore ebe o tseba sekgowa o tseba di accounts o tsebang but taba o ithuta e tibile ho feta mono ho ya ka rona hobane rona ho ithuta ke ntho eo re reng ha ebe ngwana o etsa maths ha ebe ngwana o etsa sekgowa sekolong mane ha ebe ngwana o etsa sesotho ha ebe ngwana o etsa di accounts potso ke ona o di etsetsa eng wa ya tlameha di itse na dikolo di arabela potso e e re ke eme hakana re tle re khutle gore na potso ena na dikolo di arabela jwang ha re tla ballwa ditaba
1: ke le bula ha ho lofela na de motshaba tle re ditabeng re tla re tswela pele le ndate motshaba ka ditaba tsena tseo re ntseng re tswela pele ka tsona tsena tseo he Mohamedi a ntseng a fana ka tlhabollo ho tsona e re nke ke dikele le mona fela he Mohamedi pele re tswela pele
2: Attention. Stop!

Kitlotliso Polaki ga tswantse a le ka ofising go fitlhela nyewo ya gae kgatlhanong le mmuso wa Lesotho e fedile. Qeto ena ya lekgotla e tshwara tonagolo Ntsukwane Matekane matsogo ntlheng ya go hira monamodi e motšha. Lao le jalo, maikutlo a tlhagelelang go karolo e nngwe ya setšhaba ke gore na mmuso o tla fela o mamele ditaelo tsa magotla ka ha e se lekgetlo la pele go e ba le taelo e tshwanang malebana le bahlanka ba mmuso o batlang go ba leleka. Komiti ya Paramente e shebaneng le bophethagatsi ba maano le tshepiso tsa mmuso ka ntlong ya magosana e bitseditse lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le ofisi ya motlhatlhobi wa dibuka ka pela yona go tla etsa tshelomorago ka gago ya ntlo ya borena bo bogolo. Motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso Mofumadi Mmathabo Makenete o boleletse komiti gore diphuputso tsa ofisi ya gabo di fumane gore mokonteraka ga a fua moralo o tlhakileng pele a qala mosebetsi, mme moralo o ile wa fetoga tshebetso e se e qadile e le nga se dirisitseng morero. O boetse a bolelela komiti gore go fetolwa ga moralo wa tshebetso e se e qadile go ekeditse tšhelete ya gago, mme mmuso go ile wa lokela go feta pegelo ya ona ya pele. Ka go leleng, mongodi wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang Tshepang Kwele ena o itse lekala le mothating wa go netefatsa gore mosebetsi o qala gape ka ga moralo o motšha o tla thusa gore tshebetso e tsamaye ka thelelo go feta pele. A phethela ka gore lekala le se le nkile mehato mabapi le go gotliswa ga tšhelete ya mmuso o latlhegetsweng ke yona ka lebaka la tieiso ya gago ya ntlo ya borena bo bogolo. Modulasetulo wa komiti ena Dr Thabiso Lebese go ipileditse go lekala go tshwara ditaba tsa gago ena ka kelotlhoko go qoba go kenyeletsa lelapa la borena bo bogolo gara qaka ya morero oo. Tlalego ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso e ileng ya tswa ka motsheanong ngwagola e ne e ile ya tlhalosa ga tšhelete ya morero e nyolohile ka dimilione tse 74 tsa maloti. Go ya ka tlalego eo, mokonteraka ya ka setlhogong LSP Construction Pty Ltd o ile a nyolelwa ka diperesente tse 160 boramerelo ka tse 170 Makega Design Lab ka tse 36 bomapotiele ba lethola ka diperesente tse 2994 Oracon Civil ka Past Structural Engineer ka tse 84 Dialect kapa Electrical and Mechanical Consultants ka diperesente tse 225 tsa tšhelete eo di neng di elefšwa. Modulasetulo wa mokgatlho wa dikoloi tsa baeti Manyatseng Monghadise a Bata Nkatane o re maemo a renang Aforika Borwa a amme kgwebo ya dikoloi tsa bona gampe ka ga palo ya Basotho ba lebang Aforika Borwa e batla e fokotsegile morago tsena. Puisanong le PCFM, Monghadi Nkatane o itse kgwebo e bile monyebe gagolo maobane, mme sena se amme moruo wa kgwebo ya bona gagolo. O boetse a tiisa gore e le beng ba koloi tsa baeti ga bona ke go nka bapalami go sa natswe seo ba nang le sona le gore ba keke ba tsekisa batho gore na ba na le ditokomane kapa tšhe. A phetela ka gore Basotho ba bapala karolo ya botlhokwa kgwebong ya dikoloi tsa maeto a malelele, mme ba tshepa ga maemo a tla gotlela setlwaeding Aforika Borwa. Letona la Thuto Professor Ntira Papale re mmuso o tlile go aga diphaposi tsa go rutela le matlwana dikolong tse 52 naga ka bophara e le go ntlafatsa maemo a thuto. Go ya ka lekala, morero ona ke karolo ya mehato ya mmuso ya go matlafatsa thuto le go arabela tlhokagalo ya meago dikolong. Professor Papa o re lenaneo la gago le lebeletse go phethelwa le go fanwa semmuso dipakeng tsa Phupu
le phato monongwa ha thabatseka etla fumana palo e ka hudimo mo dikolo tsele shume ditlo una molemo latelo ke mohale suk ka serobedi le botabote ka tsetseletseng maseru le mafeteng etla batse hlano sitereke ka seng ha mogotlong le ribe berea le kutinga ditla fumana tsenne sitereke ka seng ha ka cha snack etla ba dikolo tse pedi hara dikolo tse tlo una molemo ke dikolo tsa mathomo tsa thaba phetshela mafeteng a hlahleng mahale suku le thaba putswa maseru professor papa boletse hantlafatso ya tikoloho ya thuto etla tsetsa ho thuto e matlafetseng bakeng sa barutana bohle ho tsa matshaba tlhalao ke hore ho bile le baipilaetsi ba tshwerweng ba leka ho senya thepa le ho utswa mabenkeleng diprofenseng tse fapaneng Afrika Borwa nakong ya boipilaetso bo kgahlanong le melate e senang ditokomane. Lekala la sepolesa la Afrika Borwa le itse le ha boholo ba matsholo a boipilaetso a bonahetse a ena le kgotso, mapolesa a atlehile ho thibela botlokotsebe. Moeli wa lekala la sepolesa Kamogelo Mokgotsi ho itse le tonala nakwana la sepolesa Feroz Kachalia le itse bohle ba tla sebedisa boipilaetso bona ho etsa ditlolo tsa molao ba tla tobana le molao nakong ya boipilaetso bona ba maobane. Moetapele wa March and March Jacinta Ngobese Zuma ho itse hara dilo tsa bona ba kopa mmuso ho a batoka bakeng sa bana ba ileng ba hlokahala ka morago ja dijo tsa mabenkele a melata. O boetse a qosa dinaha tse ahisaneng le Afrika Borwa ka ho tshehetsa ka ditjhelete barafi ba seng melaong. Ho feta mona, ka mora ho boha maemo a renang ka hare ho toropo ya Johannesburg ka e mong wa baahi ba yona, PCFM e netefaditse hore mabenkele a ne a kwetswe ho bonahetse methwaela ya batho le sephethephethe se fokolang ditseleng tse kgolo tse kenang ka hare ho toropo ntle le diterateng tseo baipilaetsi ba March and March ba neng ba bokane ho tsona. Re phethela ka tsabemo ba le hodimo. Le kwaetse ka ho kgatha dibaka ho abata ho isa ho bata haholo ho seng hona ka moya o fokang le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgatha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bata dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima mme o ka foka ka matla ka dinako tse ding. Ho na le monyetla wa diperesente tse shoma mararo wa mafafatsane mona le mane ha morao ho isa le ka phirimana. Ho boetse ho na le monyetla wa ho kgetha ha lehlwa dibakeng tse phahameng bosiu. Momamedi ditaba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morao hora ya bosupa.

0: mamedi re ntse re tswela pele le ntate Motjhaba. Ntate Motjhaba o bua taba eo goreng jwale ke gona mane moo motho e tlaga le ga tswa sekolong se phagameng, a tswa yunibesithing, a tswa ebile dinageng tse dintse ka ntle ka kwana. Jwale o fumana gore ga a fitlha gae gona mona a tshwere ona mangwelo ano o dutse fela, ga gona le tholeo a le etsang ka ona. Ga re tswele pele ntate,
1: e seba potso ya gore na motho o gere o ithutile then o ithutile ga e ba ntho e a ithutetseng yona ga a bonagale a ka tseba gore a tle ka ditharololo. Ga e ba motho a ka re ka nnete ga gona ntho e nka e etsang ka tsebo e kalokalokalo, e se gokela tabeng yona gore nate motutse na ge fela ge ile ga tseba ka botebo go ithuta kapo e ne le taba o re fela ngwana a fumane di-crates tse godimo e be o tla thola di-A tsa metse tsa science tsa sekgowa tsa sesotho jalo jalo jalo jalo e be ga a tleta go pasa gantle gono wa tsheba nate modutse gona ge dumela gore ngwana a tsebang go ithuta ke ngwana a pasang re dumela jalo but ke batla go jwetsa gore ntate tumelo eno e na le dikgaelelo ga ebe re re ngwana a tsebang go ithuta ke ngwana a pasang fela samoshe bana go pasa go pasa ko go pasa o ne gore ngwana o pasitse na go lekane go ya ka gona ga go a lekana a ka pasa gantle grade 7 a fetela high school a etsa grade 8 a ba fitlha etsa grade 11 a qeta grade 11 motlhomong a ya collegeng kapo university le teng a nna ipabola wa tseba ga a gutla a tshwere lengwalo leno le a le tshwereng o fumane gore a ka nna a fumana mosebetsi fine ga a keta o thola mosebetsi but o fumana gore ena motho enwa ya nang le mangwelo ana a fumane mosebetsi tsebo ena a gae e fella fela mona moo a tsebang ga e ba o mosebetsing o hiretswe go tlotla sebetsana le taba ya go okamela o fumana gore yes o okametse o na le ditsebo tsa gore na go okamelwa jwang fela yolo o fumane gore gaelelo ke mona mo o tlo o fumana gore ga dintho di se di sa tsamaye ka tsela ya rutiweng ka yona o qakeile ga dintho di ka regiri ya ba ntho a ne a e rutiweng theori ya ne a e rutiweng sekolong ya go tla ba tsena o be tsena o etse tsena o fumane gore fela go sose jalo o fumane gore o sa qakeya e ntse le matshwao ao gona gegeng motho enwa go ithuta wa gae ga go a felela go na le dikgaelelo gobane ga o feletse ke moo tsebo yona ena e tlameng gore e be motho o tseba go e sebedisa maemong a o a ka tsebang gore bothata bo le teng a tle ka tharololo
0: e le gore motho a ka ithuta di-accounts sekolong gore a
1: pase
0: e re ga re tla ka ntle ka mona ebe ke bothata
1: e be ke bothata ene ntho e tla o makatsa jale ya mofuta ono wa thuto ya rona ke gore e etsa motho e reng ga a qeta go etsa tsona di-accounts e be ga a itlhalosa yena o re ke accountant o bona bophelo ka tsela eno yeo e leng accountant but nna ne ke nagana gore ga e be o entse di-accounts o entse di-accounts fela go utlwisisa taba yang ya lekeno le go tswa gwa ditšhelete le taolo ya tsona empa yona tsebo e tshwanang date motutse o ka boela wa e sebedisang ka nngwe gape ko obane go na le boithuto bo bong bo ke bo entseng ba gore ntho e ne e bitswang tsebo go ya ka nna ke tlo e bua ka tsela ena tsebo ka nna ke packaging of information ke packaging of information mona mo re hlophisang melaetsa ka rakelelo tsa rona melaetsa na ha re hlopha ka tsela ya gore re tsebe go bona mekhahlelo ya dintho ka mogodileng ka teng lo tseba hore na mekhahlelo ya dintho kapo classification kapo categories of things ge tsebe ho categorize a dintho ge be dintho ka mahlopa ha ge ketla o di bea ka mahlopa ge boele ge di bea ka tatellano ya ka mo di etsang kelello ke le bakala na ke tsotang batho ba entseng di science jole ba sa itumela hore e be motho hore ke engineer tsa mo sheba ka mane ka pudi hadi o sheba motho ya ithutileng jole o ithuta e o pagaletse na o gona ho gagolla mathata a jwang a o gona gegeng nthwena e ke a etsahala gore motho a ithutile ho lekana ke motho ye gegeng gona se re tetse ge sa bone gona nthwe ka etsahala jwang ebe yena wa e gagolla jole ke mona mo kegeng tsebo ke mo re hlophang melaetsa ka hare o kelello ge hlopha tsebena ge e beya ka mahlopha ha re keta o e beya ka mahlopha jele ebe mahlopha ano yo re nang le ona jele re tlo boela ge a beya hape ka tatello ya ka moo a etsang kelello ya gore ge bone gore o nthwena e ka etsagala le ena e ka etsala le ena e ka etsagala
0: sena se bolela gore dintho di ka ba ka mahlopha empa ga di sa bewa ka kutlwisiso ya kelello etlhile ga di etse
1: ga di sa bewa ka mahlophano se ntse di sa etse kelello ebile o na le ntho tse ngata tse o sa di boneng ebile go na ntho tse ngata tse o nana gore ga di etsagale fela di etsala ke le rele ne ke ye ke makalele motho e mongwe utlwa ga ntho eno ntata ena e tsala kapo e ge ke etse motlhala o bone motho a tlhokagalelwa ke mogatu ha ke tla o hlokahallo ebe ha o bua le ena botho ba bua le ena gatshe ha ke dumele nka fola ha ke kgolwe nka fola but ebe wena o tseba hobane nna ke tswa moo taba ho hlokallwa ho na le tlhophiseo ka rakelelo ya ka hore na mphe e ka etsuwa jwang hore motho a fole kapo utlwa motho a re ach nkeke ka lebala ntho motutsi a nkentseng yone nkeke ka lebala ke boitswetso empa ga o ka itswetsa ntho e fapaneng le ya goo keke wa lebala wa tseba o ka lebala wa tsa ebe se ke botsa motho yo mongwe a re ke dintho tse ka etse o di lebetseng fela wena tsatsing ena o bua ore o keke wa lebala o bua jalo ka e ka go lebala ke ntho e seng teng gogang fela wena o na le ntho tse ngata tse o di lebeletseng o di lebetse jwang e le gore nate motutse go lebala go na le formula ya teng le o gopola ka tsela e tshwanang ke boetse ke bua le bana wa sekolo le o gopola ka tsela e tshwanang go na le formula ya teng ona o ka gopola jwang o ka etsa jwa go gopole dintho tse o ntse o ithuta tsona sekolomane o ka etsa jwa go gopole go na le bana ba nantate beo ge ba memelang mokengono kapo kwetlisong e eno e re batle one ge tlo ba ruta ona mahlale ang
0: e le gore go ka etsagala gore ngwana a ntse a bala ka yona nako eno eo a ntseng a bala ka yona ebe o sa ntse a lebala
1: ebe o sa ntse a lebala wa tseba na gobane ntate modutse gobane
0: formulara
1: ga a sa tsebe formulara ke mona mo o tla ithuta gore ga motho a bua teachera ga e ruta melaetsa ena e fihlela ka ga mang ka ga memory ka mane melaetsa ena e fihlela ka ga ntho e bitswang short term memory wa tsana short term memory e nka nako e ka go ntho e be le ka moo hardly four seconds ko re taba e fihla ka mone e dula metsotswana fela pakeng tsa 2 le 4 ha o so thwe ebile telele e ka nna ba 6 seconds ga ena feta le 10 seconds o solokela o tsebana molaetsa o fitlha ka mone o etsang gore o boele o gannelele ka gaga memory o ge o bitsang long term memory long term memory ke mane moo o song o tseba ntho ko le ntho tsa gale o ntse o di tseba o ntse o di gopola kona gona jenete motutse ga o ya gagago na o tlo lebala gona gana ke kae na o tlobosong ka tsela e yang Bloemfontein o ntse o go ya gagago o thuswa ke your long term memory hobane nthwena o so itseba o so tseba hore na o tlame o tswele kae a o nthwebile yetsuang le ke diphofolo la penye so nona le pere pere eno ntate ho latela hore na hane ke tloa kae ke ya kae la neng ka ka ithwaballa pere nyeno hanka e ntsha ka tsela itseng ine tseba hore na ke ya kae ine tla ya mono e hle yeme le bale ke na le ho siwa ka mana nyetswe kae kae ke ne ke tloaitse ho ya mono jwale ine tla ha ke tloa lapeng ke tswa ka tsela yeno e thewa gogonyeno e fihla e tshela lengope la neng ka ithwaballa ntate mtutsi pere eno ne tla fihla yema le baleng ha o siwa ka memory hobane e a tseba hore ha ho le tjena ho tlameha ho be tjena jwale re tlo ruta bana bana mahlale a hore ntate ke re rona re ithutile ka mahlale a kelello rona re na le tsebo ya hore na ka hara kelello ho etsahalang hore melaetsa yena e tle e tsebe hore e tolokwe re ke bue hape ka taba botoloki
0: re pele re ya botoloki mona le motjhabang ke ke re ke se mo mamedi ga re ke se etla ga hang ka mo ga hore ge khutle thekiso mfela ka motsotsana fela he mo mamedi ga tla boela ga tswela pele le ntate mo tshaba a tla kene tabeng yo ya botoloki
2: my mom's the boss of your mom
3: no she's not my mom's so boss the taxis get out of her way
2: my mom's so boss my dad calls her boss
3: my mom's so boss doors just open for her
2: Fine, you win.
4: Be like mom. Open doors like a boss. Get the Build It 2, 4, or 6 panel molded internal door for just $319.99. Promo ends for July. Boss deals. Now on, only at Build It.

0: Mamedi re re tswela pele le ntate mchaba e mine metsotso fela he ke na go ya ne o re re ha le wena o na le maikutlo u tlwa ka di taba tsena du fihletse ka tsela eo ka wa hlaisa maikutlo ka teng jwale o kene mona le mo e ba mohloka thuso ya ntate mchaba o kene o kaletsa he Mamedi nomoro ke 21219956 ka pa plus 2665995 6 ka pa WhatsApp he Mamedi o etse WhatsApp 6200995 6 ka ha tsedintsa tsona di di be hlokolosi haholo he Mohamed di batle hore di tshwagwe ka difatuku hantle le ha o sa ipulela le bitjo fela ha o sa ipulela le bitjo fela o buile ditaba mona jwale ke di bona ke tla tseba hore ditaba tseo tsa hao ke tle ke di fitishe le ho bua le nda demotsha ba tla di tshwara hantle di tle risketsa ga che sa ka mo he hole nga deng ntate mchaba o no bua ka taba ena ya botoloki
1: botoloki na temtutsi
0: e yana
1: wa tsiba mwana ha rutwa o le teacher o le motswadi o le moruti ke khutlela ditsintsane tse ke itseng di teng ka ga sechaba ke tswana tsa mantla gagong kapo golong le khudiso nya ngwana o le motswadi o tsebella kae gore ha o bua ntho go ngwana o mo ruta o tseba go ithuta yona le ngwana na o tlo etoloka ka selene paitseng gona o ntse o ka mo ruta na a etoloke jwang batho o tsebella kae gore e tlo atlega gore a etoloke ka tsela o batlang a etoloke ka teng ka tsela tshwanang le teacher o mo ruta metse o mo ruta English o mo ruta Sesotho o tsebella kae gobane go na le bane beo o ntse o mo jwetsitse ntate motutsi ore na nthwena e toloke jwang o mo ruta equation o mo ruta simultaneous equation metseng gore ha o solve simultaneous equations o ka sebedisa elimination method kapo substitution method jale method ono ho etsuwa tjena le tjena le tjena ngwana eno ana ntate ha a tloa fela mona ke bua le bana lona batswadi ha e ba ke language o sa ikunye metse o mamele fela ngwana ena ba tloa a re o tlotla a etsa substitution method ha tloa ba re make x the subject of the formula in equation 1 ke x 2 kapo ke 2x plus 2y equals to 10 ke bua le ba ithuti mo le ma teacher ke equation ya pele aba go tlotla etsa x the subject of the formula ebe ngwana no ha tloa o tlosa yona x ka nqena ka left o isa ka nqana jwale o sa saetsa x the subject of the formula o sa tloetsa y the subject of the formula fela yena o itse o tloetsa x the subject of the formula empa ngwana no re morutile ge ne re batla nthwena ha e toloka ha e bona a tsebe gore na ha ebe o re o etsa x the subject of the formula na stepe sa pele sa lokela o se etsa ke sefeng e leng sa o tlosa 2y a itlose ka nqena ise ka nqana a itlose ka left a ise ka right jela tsiba o sala ka 2x jela ha setse ka 2x a tsebe ho defaita 2x yena ka 2 ho tsebe o sala x le yona 2 ha e defaita we isa ka nqana ka right e se tlo hla e le yona e defaitang nthwe ngwe le ngwe ka ho e ka right jela o tla batsiba hore x ya ka e lekana le nthwene ke expression me etsa equation ya boka ya bogago pele ngwana enwa ena nthwene e re mojwetsitseng yona aba etsa nthwengwe e fapaneng e le go ntsa sa toloke dintho ka tsela re batlang a ditoloke ka yona jale rona ge le ditsebi tsa mahlale ya kelello ge kgona go thusa ngwana enwa ge re tlo batla go na mogwa wa hae wa honana ke lwa ke lena thupelo ya rona ha re tala re tloa fela ntate motutsi re tlotla re ithuta ka mokgwa wa ngwana wa honagana ge tseba bonana mokgwa wa ngwana wa honagana na o tsamaelana le ditebelelo tsa go ithuta na mokgwa wa ngwana wa honagana na ke mokgwa o gegeng o lekane bakeng sa go ithuta e nngwe re ithutile yona ke ya gore ngwana a kala etsa mmetse o tlhoka energy ya godimo gore a pase mmetse jale re fumana gore bana ba bangata energy ya bona ntate motutsi e tlase haholo ene bana ba energy e tlase ga ba tlopasa mmetse jole tshupelo nyana na ge tlotla ge etsa jwang ge tlotla ge charge di battery tsa bona tsa hore energy inyolowe go bana ha energy ludim go ba bobebe ha hore o etsa tsena o etsa tsena o etsa even tweno mwana wa ena but ha energy le tlase ha o kwelo go na ontse o a lahlea ke man mo ge nan le potso ge ipotsa yona ona go tla jwa hore mwana bana ba babedi ba rutwa ke teacher ga ile nngwe ba rutwa nthwe tshwanang kana ko e tshwanang tlase nye tshwanang e monga pase e monga feile se ri etse ditse boithuto tabeno ge e bile ge fumana go na ho etsa hala jwa jale tshupelo nye e ka di 27 wena mmamedi tsa kgodi ena e ka dileng tsa tsinle na ho fella di 31 ke matsatsi a mahlano jale ke te mo re tlo ruta ngwana enwa re batla bana ba ihle ba lahleang ha ntse ba rutwa ho so bana la ka dimagaka tsa bona ngwana enwa ha pase ba jwele taba thuto go gone ha e felle taba yenyo yang ya ho pasa fela ge ithutile hore le taba ya mogwa go nahana wa ngwana o a mathuto ya ngwana mogwa wa batswadi wa ho nahana le ona wa mathuto o fumana hore ngwana enwa o phela ka ga lelapa la batho ba nana ka tsela e negative ene tikulu eno ka bo yona e tloa mangwane e tla gatla ha kala etsa ntho tse tata fela o santsa bona di sa gone ho bana o phela mo ho phelwang jwalo
0: na o tla luka
1: ngwanaka ntho tsena ka ge di thata ngwanaka ko re ka mogho o thata fela tsena a tshika iputse o fumana ngwana no le yena o santsa la hletsepe o bana o phela le motswadi jele e west ka fumana o motswadi tsona ntho tsetsa sekolong ha di ukwisi ha di tsedi e ke wa bona ke bona bothatogeng motswadi ge tlo o thusa hore re be kagolo ka pa re be letsola bobedi le o thusang le etong la ngwana la uithuti o ska imelwa hape hape o ska mana chelete ya hao o tlo ntsha chelete ha re mo se fela ngwana o feitsi o tlo wela o patalla ngwana hape o pheta class ke tahlelo ya moruo nthweno go lelapa jele ge batla o thusa malapa ka tsela jolo ge ba etsa ge batla o thusa dikolo gore dikolo le tsona di imolowe di keteletse di nolofalelwa ko ruta bana gobane ke bana ba rutiweng go tseba go ithuta ke bana ba ruteileng go tseba go ithuta mme ngwana a ruteileng go tseba go ithuta go ba bonolo go tseba go mo ruta mme sepheo sa thuto ntate motutsi kapo sepheo se segolo sa go ithuta re ithutile gore ke taba gore ga o ithuta ge tlo ruta bana gore ga ngwana a ithuta a tsebe na ke jwang a naganang ka go ithuta wa gae a tsebe na ke jwang a tlamehang go nagana ka go ithuta wa gae ke mokgatlhelo wa pele o ka tlase-tlase mokgatlhelo o ka godimo-dimo ge tlo ruta ngwana o tseba gore na ga a qeta go nagana ka go ithuta gae a sa tseba gore ga ntse ke ithute ke tlameha ke nagane tsena fela ge boele ge mo rute gore na o lokela a ithute jwang ka menagano ya gae ga ntse a ithuta a utlwa e ka re mogabagaba ngwana wa ithuta o tlameha a nagane ka ntho eno a ntse a ithuta jele ge tlo mo ruta gona ke jwang a ka naganang ka yona e tla etsa go gapase ga a keta go naana ka ntho eno a ntse a ithuta a boele a ithute ka ona monaano wa gae wa ga ntse a ithuta jale a tseba go tlhatlhoba gore na na e fela ke ntse ke ithuta ka tsela e nepaetseng na ke kgona go bona ntho e teacher-ana batla ke e bone kapo ntse ke sa bone letho le teacher-a batlang ke le bone o tlo pasa jwang ngwane o jale ga ntho e e teacher-a batlang a e bone a sa e bone ngwane e mong yena a e bona ka exameng ka mane ga o ngwala ditlhatlhobo ge batla a ngole ntho eno a e bonang e teacher-a e mo rutileng gore a e bone jale ga a bona letho o tlo ngolang
0: O ntsa tla fela
1: o tlo feile ngwaneng ka nako ene o pataletswe school fees fela ga a bone letho ga a utlwe le ga ore o tlosa x kapo etsa x the subject of the home o makaletse go iphutsa gone ke x ya eng ntho e tlo ntswela molemo e ya gore nne o thwe o tlose x ka ntle o ise ka ntle ntho e tlo ntswela fele ge tlo ruta ke itse ge tlo kenyeletsa le thuto ya mmetse gore bana ba tsebe go utlwisisa gore mmetse na o bonolo ga kae thele motho itse ge ke eme ga kalo ke etse diphatlalatso tsebiso ya pele ke ya gore ka di 27 go fitletse di 31 tsa kgwedi yo 9 re tlo ba le thupelo ya bana re itse re tlo kenyeletse ma grade 7 but re tlo nka ma high school thaselo go na haholo ke ma grade 11 a tlo ngola re tlo ba ruta tabatseng tsebiso ya bobedi wena mamedi ya gabane ke ya hore ge ntse re thola melaetsa ba tswadi ba reng fele ngwana ka o hole ha tlo gona o fitla masego mo bane thupelo e tletsetswa masego ge ikeleditse ge le ofisi hore ge mpe ge bulele ba tlatla ba ba ithuta ka magangang mo taba tsetse tlabe ge di ruta mo ngwana a le mogotlong a le katsha a le South Africa Fixback a le South Africa Lady Brand a le kae ka pokae a ka tsebang hore class eno a e kene a ntse a le lapeng ka magangang jale ge ba fa monyetla baano bao bana ba bona ka ntlebe ba le gole fela batswadi ba gata bana ba kenele thupelo jolo ba tle ba ngodise nomoreng e ke tlo e bitsa 5354 0557 yona nomoro eo ke e ka letsetswang ke bane ba hlang South Africa ba ka tlhokang tlhabollo ge tle ge ba ngodise ge bonna ke lenang le le kae ge tle ge tsebe o ba thusa ka tlhabollo ke a le bona temotutse
0: ke le bule ha holo fela na dem chaba mmameri metsotso e le shumele metso e mehlano re fraletse gora ya bo supa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane o boetse hape mmameri di ba lwa ke tebelelo jane ha re fumane ditaba

0: mathata ana ba kwa fela ke o se utlwisise ditaba tsena tse tlotla di tlhaloswa ka jeno. Sena se bolela gore he Mohammed o lokela go oke o thehetsebe o mamele gore na gobaneng jale o lokela go tshireletse leruo la gago, thepa ya gago gobaneng o lokela go e tshireletse. Mme ga ke etsa jalo fela he Mohammed, ke sentse ke re o bule ditsebe tsa gago o tlo utlwa ditaba tsa botlhokwa, gobane ka nna ba leqabane e ka nna ba le mothating o le tla qabana. Fela ka lenaneo lena he Mohammed, tharollo e tla ba teng gore o tataye gantle, o utlwisise le gore na ga o e latela methati kao fela ga yona na o latela methati efeng. Mme tladise le wena ntatempholo le mme Mohale, ere ke le amogele goseng gona ke le dumedise.
1: Ntatemotsi a ntate, re go dumedise re nomise mamedi ba PCFM gotlhe mo ba re mametseng ba le gona teng ntate, e ka setana le balatedi ba Facebook page ya rona Absolute Investment Advisors ntate.
2: Le nna ke a o dumedisa ntate Motutsi, ke dumedise le bamamedi ba batle ba PCFM le lona ka mono ka marangrang go Facebook, ke a le dumedisa.
1: A ntate Motutsi, tle o tlhalositse ntate ha sentse ke tsamaya le mmetledi se tjena o tsebe taba di bese di le kgolo, gobane tle ke ena mme a tlang ka taba tse monate ka mehla. Tsatsing le ne ke gola empaka ba falofela go opotse Basotho gona gana beke fetileng re ne re ile ra bua kang gore beke fetileng ke mane mo neng re ne ntse re le ka o tsese thata ba tsa gona ditšhelete tsa di-pensione re ka dikenya ka gara di-estate plan tsa gona ka tsela ya mofuta ofeng, e le gobane re ntse re re go rala leruo go botlhokwa gagolo. E le yona ntho e re reng Basotho ba utlwisise gore taba ya phenšene ga se ntho e ka thoko ka kwanana e tsamayeng e le nngwe, ga se ntho e tla fumana batho ba e tloela ba sang ke maikarabelelo a bona a o tlatsa di-beneficiary nomination. Empa e gologolo e le ene batho ba sa utlwisise molao ona o ne o motšha wa di-pension fund act yana 2019. Empa ntate, tsatsing lena ntho e kgolo tlile re tlokeng yang ka yona ka botebo kore metledi se jalo ka ga e le ena mme a tleng e ikarabelelang thekisong gagolo mona go rona Absolute Investment Advisors, re thakgolola setlhagiswa se se chacha gagolo ntate, se ke tla mofa gore a tlatla setlhalo se tlebe se re thakgowa ka sona ntate molemong wa setšhaba sa Basotho gorena ke se fe mme re na se tlotla se sebetsa jang.
2: Ke le bona re mpa ga thakgola se hlaiso se se chacha ya hala o thabile le wena o kala o mpona ka pa o nkutlwa ke le ka mora maike ka mona e sa le ke ipatile ba Sotho re utlile selo sa lona ka nnete ha lentse le bua hore o e le ga le utlwa la bua re di mono ga utlwa letsatsi le ga fa thuto jwale se hlaiso se re se fumana jwang ya ba ka nnete ga utlwa ga re a ere re thakgole selaiswa sena se setšha sa di-wili le di-trust. Jale ntate Mpholo, ke kopa o ko tlhalosetse Basotho gore na ke eng e ntseng gore ge qeteletse tsatsi lena ge re thakgola setlaiswa sa di-wili le di-trust.
1: Ke gola ntho e re re ntate Mtutsi jalo ka se o tlhalositse eo re kopaneng le yone e le bothata bo bogolo ke ba gore molao o ne wa bojale fa Basotho ba tla elelelwa ba bangata gore mhlomphe letona o laetsa setlhomathiso sa yona nakong e fetileng, ke gola dikgwedi tse mmala tse fetileng mo go nong go bontshwa gore na mafa a go fitlhelela milione a se a lokela gore a sebetswe ka tsela mofuta ofeng, le gore na ka odima mafa a milione go se go lokelwa go sebetswe ka tsela mofuta ofeng. Mme ntho ena e baka mathata gobane mo bana go sa kang go agalwa mafa jwale dithepa boleng ba tsona di feta milione ya maloti, ke gona mo o tla fumana gore ga ba fitlha mane di-officing tsa Master of High Court go lokelwa gore go etswe di-family trust motswadi a se a tlhokaetse. E bolela gore lefa leno le keke la ba la phethelwa pele go etswa methati ene ya gore di-family trust di be teng. Mme ke tlhalose ka metlha gore ha o so o etsa family trust metledise motswadi a se a tlhokaetse e se e ba turu gobane jwale ga ke re bana ba se batla ba letla sa kgatelelo ya gore ba shebile gore lefa letse bo o feta ka pelenyana, e le gore le rona ba se ba lebeleletse gore jwale ge ba thuse ka pelenyana. Mme o tla fumana gore ditshenyelo tsa teng e se e le gore ga o so otho go bana e batho ba Modimo ntshang dikete tse leshome gore family trust tse bo re etsiwe e se ka bana ba hangwa jwale ga e se etsiwa jwalo.

0: hobane jwale qetellong ko hore le fa le jwalo le keke la fetela ho bona ha fela family trust e saka ya bateng. Ge shebe molao o tsamaisang mobu ka rona, molao wa mobu ntso hlakisitse hore mo bana ba fetang bongwe ha fela ba tlotla ba abelwa mobu wa bona bo bona. Ge keke ga ba mane tokomaneng ya lesi ya mobu ba keke ba ngolwa ba le babedi kapo ba le bararo gobane a kere ga se banyalane bona mono akere ke banyalane fela batho ba ngolwa mono metledis ba le babedi e le gore tsela yeo bana ba anothepa tsa bo bona e ka ba ntsa bo bona ka tsela e nepaetseng ke fela ga e le ka family trust e tla kgona go etse jwalo e le gore re le ka gore re bone go tla tshubutlhelelano e ngata go rona ya ba sotho ba tlang balla jwale balla se dikentse maoto mme jwale ke ga re tla ikeletsa re le absolute gore setšhaba sa basotho kore ge etse setlhaiswa sena ba tle ge etse di-family trust ba sa ntsane ba le teng gona jenangjatemtusi e le gore ba tsebo go ge dule fatshe ge ba tlhalosetse ba utlwisise gona gantle family trust ke eng e sebetsa ka tsela mofuta ofeng boikarabelelo ba gago ke bofeng wena o le monga thepa ke dintho difeng tsa botlhokwa tse o tlamehang gore o di etse molemong wa gore o seke wa etsa go bana ba gago ba tlotla ba sokola ga tseba ntate motutsi go na le mo o tla fumana gore batho ba bangata ba fitlha ba lla ka gore bana sa le bantse ba ya godimo le tlase di-officing tsa bo master of high court e ba ke ka gantle kapo ke ya ka gampe o tla fumana gore batho ba bangwe banka e ka ba sokodiswa ba banye ba ba sokodiswa e le gobane e le nnete molao o tlhokagala go etsa le jwalo o buile ntlha botlhokwa selelekeleng sa gago mono ntate motutsi gore mafa a mangata metledisi a qalang a feta dimilione fela re bone a eme ga a fete ka master of high court a ka magotleng gona jwale tjena bana ba a tsekisana gona jwale tjena malapa a tsekisana a mangwe o tla bo o fumana gore a tsekisana le ka batho ba neng ba tladue obane motho le a bana ntse a tladue fela bana ba ne ntse ba le teng ka gara lenyalo leno o gutla a lwana ene a sa tla a lena tsekela bana ba gae e le gore dintho tsenang ke maane jalo ka mo gere na o etsa jwang go sireletsa dintho tsenang tse re di bonang obane mosotho wa re ithute ka diphoso tsa batho ba bangwe se ka ba tlo emela gore di be di tlotla di kena ka gara lapa la gago mme ke tsona boithuto bono mme tledisi bo re ileng gare boholo di-family trust e sa le le dintho tseo ge ntseng re di etsetsa batho beo e leng ditho tsa absolute investment advisor se fela ke bona bao ba sentseng bana le di-family trust beo di sentseng di tswelela pele re ntseng dingodiswa tsa bone empa re ile ra tlhokomela gore o na le setšhaba sa basotho ka ntle ka mane bao e ne ntse e se ditho tsa rona bao bothata bo leng teng ba tlhokang gore ba sebeletswe ke ka gona ge ileng ga ikeletsa mme gore jwale ge thagole setlaiswa sena gore jwale le bona ba tsebe gore ba seka ba atamela di-ofisi tsa rona ba fumana tataiso rona e be nka fumana thuso jwang gore le nna ke be le family trust molemong wa dithepa tsaka molemong wa lelapa la baka ke sa ntsane ke phela jena e le gore e tle re ga ke ba seo master of high court a tla seka kenakenana le lelapa la ka master of high court mosebetsi wa gae e be to be an overseer go bona fela go ntho di tsamaile gantle e seng gore go tlo ba le diqabang ka gara taba tsa lapa la ka ga se ke le seo
1: ke le bona tate ke gola mosotho wa Yesu ntse ipotsa gore na ebe di hona le mamedi o tla fumana go qala go mamela lenaneo lena la rona and ha tsebe letho gore na wili family trust ke di ntsona ntho tseo ko holy fifi wa utlwa gore ditaba tsena di bohlokwa ebile ke ntho e ke e tlhokang ha e hlaloswa empa ke eng wili ke eng trust and that mpholo o ka re hlalosetsa gore na di fapana jwang
0: mme ke gola ke a leboa ke potso ya botlhokwa mme tledisi eo basotho re tlamayang re utlwisise gore mo re buang ka wili gangata ke tokomane yane ya molao moo basotho ba bangata ba neng ba e sebedisa go fa bana dithepa ba re ke tsa bona e le mo hangata mosotho ya gabane e bakileng mathata taba yeno gobane jwale ga ore ngwana thepa ke ya hae nako eo a nyalang kapa a nyalwang o tsamaya le thepa tsena tsa gago mme ke maane mo e reng ga manyalo a ba le bothata maane mo a leng teng ba o sa tlhalwa kapo go se go etsagala jwang dithepa tsane tsa di fueng tsa bo di fetoa karolo tsa lenyalo la gae ke mokgone o tla fumana le molekane ya seng a re ee ke bona divorce paper mona o sa kenya ntlo yane eno o e fueng ge lokela gore le yona ke e fue rekiswe ke nke karolo ya yona leng kao fela e le gore wili ke tokomane ya molao yoo motswadi a ka e setsang gore a re ke fa ngwana thepa tsaka motlhankeleng seo ke fa enwa ke abelwa enwa ke abelwa enwa le eng kao fela ke kgetha motho yo re kereng e be motsamaisi wa thepa ena yaka leng ka moo ka kgonang gore dintho tsa ka di tle di abelwe ka teng mme o tla kgetha batho beo e tla ba dipaki tsa tokomane eno a e ntseng empa ge se re ithutile gore wili ke tokomane e nang le bofokodi ntate Mtutsi gobane e na le mokgwa wa gore e ka phephetswa ka magotleng ebile fokodi ba yona bo boholo ke ba gore ga motho a tlhokaetse nakong eo ilo balwa ga ngata o tla o kwa gere it becomes a public document e le gore mang kapo mang a ka ya lo imamelela yona ka legotleng ka maane gona go thweng jale ke yona mo o tla fumana gore le yona e ntse e na le bofokodi ba gore le motsamaisi yo mokgethileng mo e bang go ka ba le batho ba ka bang le tshutshumetso ya gore ba re archi master of high court ke bona metledisi a sa etse mosebetsi kaekae master of high court o na le maatla gore a ka tlosa motho yeno yo mokgethileng ore ke motsamaisi wiling ya gago e le gore ke tokomane ya molao fela ke tokomane e tlileng e nang le bofokodinyana bo bongata jena ga e se le yona yo o tshepetseng go yona fela o re o abile lefa la gago ka yona fela empa ga o tla tokomaneng e ne e rereng ke family trust ka ga ke mo o ikarolang le lefa la gago ore dithepa tsena ga se tsa bana ba ka ore dithepa tsena ke batla e betsa bo bana ba ka e le gore o so o go jwale nna ke kgetha batho beo e tlo ba komiti e tlotla e tsamaisa dithepa tsena tsa bana ba ka molemong wa bana ba ka ke le teng kapo ke le seo molemong wa bana ba ka go isa melokong e tlang ke mokgona o tla o kwa rere it's for generations to come e le gore ga e kala e ba jalo fela e se le tokomane yeo e seng e sireletsa bana ba gago le ditlolo le ditlotlolwana e le gore e qetelela e reng bana ba gago le ga ba nyalwa dithepa tsena tsaka di seka ba ba karolo tsa manyalo wa bona bana bana ba ka le ga ba ka ba kena mekolotong dithepa tsena tsaka di seka ba etsa ba phethiswa ga ba ka ba ba iphumana ba kene ka gage e le gore e fa goreng master of high court o fua ditlaleo selemong ka family trust o etsa mosebetsi wa ba an overseer ya gore na trust e ntse e ranwa ka tsela e nepagetseng ga kena-kenane le di-trustee gobane di-trustee di tsamaiswa ke melao le melawana e ka gara tokomane e re bitsang trust deed e leng yona molaotheo wa yona e le gore tokomane eno ke yone e sireletsegileng mme e kgolo-kgolo ke ya gore trust metledise ke tokomane re reng e na le lekunutu e le gore it's a private document dithepa tsa lapa la gago tse o di kentseng ka mono le wena ntate Mtutsi ga gona motho a ka ba ngatse ba le gore na le bajalefa ba gago ba ka ga trust ke bomang ga gona le motho a ka ba ngatse ba le gore na di-trust tsa gago tse o di kgethileng na ke tse ke bomang e le gore e fana ka lekunutu ditabeng tsa lapa la gago e fana ka lekunutu ditabeng tsa gore na ke batlile gore taba tsaka di tsamaiswe ka tsela e difeng ke batlile gore bana ba ka ba une molemo dithepeng tsa ka ka tsela ya mofuta o feng e le gore ga re ne re etsa setlhagiswa sena re le absolute ge ne re shebetse pele ka tsela eno gore o le motswadi naganela bana ba gago gona jwale tseno o sa ntsane o le teng ba naganele ga o sole seo o ba naganele le melekong e tlang gobana ke re motho mo le mong o rata ga taba tsa lapa la gago di felela ka gara lapa la gago e seng ke iphumane re gago ba seo e be ditaba tsa lapa la gago di eme magotleng go ntse go isana godimo le tlase ka tsona leng kao fela ke gona mo phapang e batlang e ba teng ditokomaneng tseno tse ditokomane tsa molao di le pedi empa e nngwe o tla bona gore go na le mo ena e tla ba le mafoko dikaekae ena go na le mo e tla ba e fitlha e tlola ga e fitlha mane leng kao fela ke yona mo re e shebileng teng
1: ke a leboa ntate
2: a gore ke botse potso e le mo pelengkate mpholo a feta go yona hona le motho ya ka geng go ba yona ke kopa o ya gabe e le yona e le jwalo go ba ne ke a tseba ke engwe ya dibakatse ditaba tse bakang di go tlhoka kutlwisiso setšhaba ka gorena ga sentse ke na le wele na go sa tlhokega gore ke be le trust taba eno ka bo yona e gore na go sa tlhokega gore ke be le trust ka letlhakore le leng
0: ke potso ya botlhokwa gagolo ntate motutse eno ehe e andat wele le trust ke ditokomane tse ka tsa tsamayang mmo gobane go na le mo o tla fumana gore dithepa tse dingwe ga ge qeta go ngodisa family trust ya gago ge kgona gore ge di kenye ka gara family trust gona jwale tjena empa tse dingwe ga ke tse motlhala ntlo yo sentse o e gaile gona jwale ntlo yo sentse o e gaile ga re ka ga batla gore ge e kenye ka gara family trust gona jwale tjena ga re yamane LAA ba lotla tla ba re charge transfer value ya yona go bane jwale batlogi ka ha ke ntho e ge e bitsa ntho e ka reng donation ge e nka ge e tlosa le mabitsong a gago ge isa ka letloleng jwale o tla fumana go boleng ba yona go tlotla geng ge go thuna boleng ba ntlo e ke bokae jwale be ba re okay boleng ba yona ga e ba ke dimilione tse pedi kapo tse tharo mohlomong ba tla re 7% ya yona ke bokana e be re tlameha go patala tšhelete eno gore e ye ka mane jwale be o fumana mohlomong mosotho o gatšhe ga ke na tšhelete ka lo gona jwale tjenana gore nka kgona gore ke ise tšhelete ntshwarele gore ntlo ena ya ka e ye ka mane ka trust jwale maemong a jwalo ge lo etsa wele wele mola molao o na o motšha wa bojale fa ga o sheba section 57 ya yona mane e na le tlose fanneng ka yona mo e re bitsang taking immovable properties out of your estate ya o dumelela gore o lo etsa wele mo o leng ka weleng ore ke batla go ntsha dithepa tsa ka gore e se ke ya ba thepa tsa mofu e re o lore ntlo ye ya ka e ga ke tlhokagana e se ka ba balelelwa thepeng tsa mofu e nkue e tsamaye e ye trust number mamamamang ya mabitso a ne a mang e sentse ke a ngodisitse mane jwale wa bona ntho tse di phitlha dinyalana gobane a kere letlole sentse le ngodisitswe mane mo le leng teng sentse le na le lebitso sentse le na le nomogo e le gore se di fitlha e fetela ka letloleng gobane ga e fetiswa e le karolo ya bojalefa ga gona letho le re le patalang ge le patala nakong eo e bang ge le fetisa monga teng a ntse a phela go se a sa ka a tlhokagala e le gore go a tlhokagala gore wele e ne be teng gobane qetelelong ga motho a ka tlhokagala molao wa lesotho yone ntse o tla botsa gona wele e ne e le teng kapo e ne e le siyona e le gore le batho ba e ntseng e le ditho tsa absolute gona jwale tjena ge ntse re ba etseditse di-family trust ge ntse re tlo ba etsetsa diwele bona e ntse e le karolo ya ditshebeletso e le gore go ka tlhokagala gore ge etse jalo le goreng ge etsetsa gore dithepa tse di ntse e bang mosotho a ka ba le tsona ka morago gore e be family trust se e le teng ge be se ntse ge di etseditse mokgwa wa gore di tle di kene ka wheeling ka mola wele bontshe gore thepa tsa ka tsotlhe tse tle ke tlo ba ke di ba teng ke batla di ye ka family trusting ya mabitso a itseng ya nomoro ya itseng leng ka ofena
2: a ke a le bona
1: ke a le bona ntate ntate motitse potso ena e botsang e ne le potso ene ke re ke tlo e botsa gore na jwale ha mosotho a sa ikutlwetse gore na phapang pakeng tsa ditokomane tse pedi tse nana ke e feng le gore na re ka ga o na le le nngwe e nepaetse kapa o ka di etsa di le pedi empa ke a dumela se le utlwile basotho gore etlhile di botlhokwa di le pedi ga se gore ga o na le wele o se o qetile ae ntse o tlhoka gore ga o batla go tshireletsa thepa gago ka tsela e o itlhileng jale ka gantate mpholo a tlhalositse gore e na le lekonotu go botlhokwa gore o di etse di le pedi ge na le melemo ya go etsa kapa melemo wa go etsa diwele le di-trust e be ntate mpholo o ka re tlhalosetsa gore na melemo ye ke efeng gobane mosotho yo mongwe o tlo ipotsa gore na okay ke a utlwa gore taba e nala e tlhalosa empa melemo ke efeng ke dintho tse e le reng a e tlile go botlhokwa go etse wele le trust
0: ka nnete metledi se melemo ya diwele le di-trust e mengata e nka ka e tlhalosang ke ya gore ya pele ya ka metlha kere ko thibela leloko go igapela dithepa tsa dikgutsana ko ga o qala o etsa trust ya gago fela o so thibetse gore ba seka ba gona jwale tsena gona le ba o sentse o tseba gore ga e ba o tlhokaletswe ke molekane ba sentse ba shebile thepa tsa bana ba hao ha o ka wa sala o le mong fela o bo mme ka po bo ntate hona le batlokenya matso thepentsa bana ba hao ka po haeba bom khono bana ba seng ba itshalletse ba le bang o sentse ba shebile ne ha hlokahala ba tota ba itjella dithepa tsa hae ka tsela mofuta ofe lo horeng wena o ikgethele mohlokomedi wa bana ba hao hore na ha ke le siyo nka rata hore ho tlo ho etsa hale eng ka bana ba ka di molemong wa dithepa tsa bana ba ka ke tshuka mehla ke re o tla fumana hore ndade mtutsi malape monana mohlokomedi a ka tsotellang bana ba ka ha se a ngato ka fumana hore ke wa le lokola hampulo go ka fumana hore ke mong wa ha wa mohale ka po ha mtutsi kwa ne yeng ka kareng ha le teng committee nya tsa maiso ya dithepa tsa bana ba ka ke yena motho ke ka khotsofalang hore o tla tseba ho bana ba ka ba hlokomele mo re leng teng ho bana getse ba dicabang teng ka hara malapa ka mehla leng ka ofela me ke e menya melemo yo o sireletsang bana ba hao le dithepa tsa teng ha kala o etsa jwalo.
1: Okay, and the Mosotho ka ipotsa hore na na ke se ke le ka hara tlhalano hona jwale tjena ebe na taba e nna yang ama hore ke tshireletse dithepa tsa ka kapa ke se ke na le bana ba seng ba le baholo na ha ke nka sehlahiswa se na se ka ba sireletsa kapa sa sireletsa thepa ya ka manyalong a bona.
0: Yung wa tiwe na tuno to skebe ya hlokomelo go divorce di trust ya thusana ba na ke re ka nako ngotla fumana go la ha ba gona ga a gwana go gona go gona ge tse trust ya hore di thepa tsona di sale di kene ka mono mo le mongwa bana go go a gwane gona di thepa tsona di sale mo le mongwa bana but yo ngwa hapentse le mo le mongwa hore kana ko ngwe metle di sufumana o motho o na le bana la ba ba se ba le baholo o ka batla hore o re atshe ire ke bule trust thepa tsena tsa bo bona ke di kenye ka mona e tlegelanga ka iphumanela magatu a kae kae enka ka ikutlwanelang le yena ke ga ke nke ge ratane ka dipelo fela thepa tsa ka nna be di salane ka kotsa go bana ba ka ke dikwaletse ka trusting ka mana bana jwale ha ke re ke tshaba gore ge tlege manyalong a kopanelo a thepa ya bo bana ba ka e le gore letlole le botlhokwa nthontse ka gentse eno go botse ba gore bana ba ka o sa tsotelelena ba se ba le bagolo ga kae thepa tsa bo bone ga di sale ka mona ka letloleng ka mona e le gore mang kapa mang e te kopanang le ena e be nna le ena fela e le gore ke yona ntho e kgolo e reetsang mme le bona ga ke re o tla bo utlwisisa gore maane mo ntseng ba le teng le ga ba nyetswe ba tla ba ntse ba tseba gore kgwedi le kgwedi ba ja dirente tsa thepa tsa bo bona maane mo ntseng ba le teng mme ba dija e se karolo tsa manyalo bo bona ntate mtutsi e le gore ga gona motlha ya tla re mono manyalo molekano wa gae e be ora ke batla rente ana mane lapeng e kae kapa le ga ga gwana jwalentsie le rente ae ebile o tla bo fumane malapeng a mang ba batla gore ditokomane tsa bo bona ba be batlha ba bontshe gore le setlolo seno sa mono se tla ja rente ga fela ntse se dula le ngwanaka e le gore ga ngwanaka a tsekiswa setlolo seo a se ka ba fuwa rente eno e le gore ke tse dingwe tsa dintho tse gereng gona trust document ge tla e gaga le o tataisa gore e gage ka moo wena o batlang gore ge sireletse ditabatabelo tsa gago molemong wa bana ba gago ka teng.
1: Ke le bantate ke gola wa utlwa Mosotho gore le wena a seng a le karoganong o botlhokwa gore o etse thepa ya bana ba gago ga golo ga bana ba ntse ba le ka tlasa dilemo tse lesome le metso e robedi o botlhokwa gore o di tshireletse taba ye nngwe ke taba ya mekoloto motho e mongwe o re ke a utlwa wili ke a utlwa trust taba ye ya mekoloto e kena jwang tabeng tseo ha ke ntse wili na mekoloto ya ka ke e ke ba ama tokomane kapa ha ke ntse trust na mekoloto ya ka e ke ba ama taba e o ka e hlakisa ntate gore na e kena jwang
0: ke yona mane mo kileng gare ka ha trust ya gwane le wena le babedi trust fapane le wena o motho ka ntle na trust ke ntho ka reng company ka thoko le wena e le gore ha o nka dithepa o di kenya ka letloleng wena o sala le ka ntle o di sireleditse gore le ga wena o ka kena ka ga mekoloto motlha o tlhokagalang mekoloto ya gago e ke ke ya ja thepa tsa gago tse ka ga letlole empa ga o ntse o na le mekoloto le ga o e ntse wile mekoloto e ntse o tla tlameya gore e patalwe ka thepa tsa gago pele gobane wile ga gona mo e sireletsang gore mekoloto e se ka patalwa dithepeng tsa gago e le gore molao ona o ntse o dumela o ntho ya negegeng go se ka ba le go ithuisa go seng molaong e le gore o keke wa gore o tla kena ka ga mekoloto e be o aba dithepa tsa gago gore bana ba fue molao o ntse o tla re mekoloto ga o patalwe kabo e tsiwe ka magago e le gore ntho ya botlhokwa ke ya gore trust e thibela gore mekoloto ya gago wena motswadi e se ka ba ja dithepa tsa gago mekoloto ya bana ba gago e se ka ba ja dithepa tsa bo bona ke yona ntho kgolo

0: e re tla be re thusa go ge etse eno hape e kgolo hape jola ka ke hlalositse e re thusa le go dikabantse natsa ding tsa magotleng that em tutse ge bone bona malapeng ana a di thepatsa mo ne re ke malapa a maholo masego mo e dingwe tse teng tse di le magotleng di estate tsa teng tse di eme le fihlelela gona jwale tjene di nka dilemo tse di sang super mashu di le shomeng ka baka fela la go nosetswa di family trust go baneng ha o sa ka wa etsa go go be le mogwa go dinthohle ne di fete o santsane o le teng bana jwale ba sotho ha ba soka ba batse ba gore na ntho tse tse re di bitsang di financial products di kena jwang ka hara di estate plan di kena jwang ka hara di trust tsa bona ba ntse ba di siya ka thoko mme di sala di le o ba karolo tsa di-estate tsa bona ga di qala go ba dikarolo tsa di-estate tsa bona ke mane motlo o ko o sololwa ka gore tšhelete ntse di jewa ke diagente tšhelete ntse di jewa ke ha master of high court tšhelete ga di fetele gobaneng bothata e le gobaneng batswadi ba di sedi mo fosaetseng teng ke mane mo rileng ka gare tšhelete ga o ntse o di seya mo di sa kgethelwang bajalefa tšhelete ga o ntse o di seya ka di-accounting dibankeng tšhelete ga o ntse o di seya mo di dutseng e tla re ga o tlhokala dilo patalwa estateng ya gago o tsebe o le motswadi go ntse o lema dibanka mo montseng o le gona teng mme ke ona mo bothata bo boleng gona teng mme ke yona mo rereng ga re phethela ke sona setlaiša se e neng re re fela basotho ba utlwisise gore rerena se thagotse o tloa tsatsing le na metladis mme bona ba se batla nne ba ikopanye le ofisi ya rona ka metlha gore ba tsebe gore na jale ba ka fumana tataiso ka tsela mofuta ofeng mme ke gola o sotla ba fa dinomoro le gore na bahiri ga ba batla gore o ka ba etela diofising tsa bona bakeng sa ditlhalosetso na ba ka o letsetsa go kae
1: ke le wanda tempolo a tshe u ikutletse mo sotho a iso ditaba tsena tsa sehlaiso sena sa gona se secha me ke tshepa hore ka nnete o tla etsa qeto ene pa etse molemong wa bana ba hao molemong wa lelapala hao jwale ba hiri ba iso ga tseba hore mesebetsi mono basebetsi ba lona o tla fumana ga bana tsebo ka ditaba tsena me ho bohlokwa hore le re bitse ke teng le kantetsetsa hore go kopa o tlokotlo go hlalosetsa gore na ditaba tsena di tsamajwang le batho bane ba o tla fumana ba ikopantse ba re na le mogatlo ga batla gore re letlole lena go kwale le bohlokwa ga batla e be re lenke metledi se tlo o tlo hlalosa ditaba tsena ka botlalo le ka re fumana dinomorong tsena 2231 3924 ke hona mo le tla re fumana teng le ho 6262 7177 ke hola re fumane ha Kinswe Mole mokatongwa bobedi Kinswe Mole ke mo ho anwa di khalase o pela ha mafafa ka pa enarish and that impolo ke hola ha o so o phethela mongaka ke hore re utlo hore na ba sotho ba thola sehlaiswa se jang ba ka etsang he hona jwale jena se re buile ka sona se re hlalositse gore na se sebetsa jang ba sotho ba ka se thola jang ba etse jang
0: mme ha re phethela ntate Mdutse ba sotho ha ba letsetse dinomoro tseo ba atamele gobane ka ga sehlaiswa se ntho a pele ba sotho pele go qalwa tokomane ena o tla tlameha gore a tliswe ere a tota be wa fatse mo tlotla go shetjwa le gola ha ile dithepatsa ha e ka ofela mme dithepatsa ha e ditsebo go utlwisisa ona la pala ha ile le kae ge tsebo utlwisana ditabatabelo tsa ha ena ke tsa mofuta ofeng jwale a tla tsebo go jwala jwetse go tokomane ena molao a tla meng gore a e thuse ke e hagwa ka tsela mofuta ena lo go jwala a tla tsebo go thusa gona a ka patala hanyane ka tsela mofuta ofeng go fihlella tokomane ya hae e feleletse e ngodisitswe ka molao gotlhe mo e tlamang go ye teng ya qeteletse ge qetile methati yone e tlhoka go fela mme ke a gola ntate Mdutse bekeng e tlang ntse re tla tswela pele ka taba ya sehlaiswa sena mme ba sotho e tle re mo ba nang le dipotso teng motlhomong ge tle re bame ge ba fe monyetla ntate gore batle ba ekene batle ba fele monyetla gore batle ba tshwaele tabeng tsena ntate
2: are ke le bula ha holo me mohale metle di silwana na dimpholo mamedi re tla boela re kopana hape le bona baking e tlang o ikutletse heritage ba tsa bohlokwa e reketswe le monang
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa people's choice radio pcfm empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
4: pcfm your pulse our beat
5: ega bana ba ke ba mang ba ntse ba bua ntse ke I think you need to prove it beyond reasonable doubt to get the law. Taba tsendile ding ka tsena nna.
6: Ona le community project tse ileng tsa tuma ka go thuketsa dihalala. Mme mo no thu emenya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoeng. Motho no hopola hore taba tseno ha di etswa. Di tla etswa ka mo o bulehileng, ka mokgwa o nang le ponaletso, ka mokgwa o senang ditsuka. Ka tshebediso MP office kapa ya bobodu ka hohle hohle ka mokgwa o ebang mohlo mmuso ka kgona ka teng. Empa re tsheditse jwalo. Ka le leng la matsatsi mphato wa rona eo re ne re mo tsheditse ha re bitsa. Re bile re hopola hore ba bang ba rona mohlo mmuso re tlo shebisana taba tsa maano le eng kaofela. Ebe jwale re fumana re di fuwa lethathamo leo thweng. Party di tla fuwa jena mona mo holo hiwa bana bana kapa batjha bana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project tsa tsa ya ho ya lena di hala hala e a di party di tla fuwa jena ka ga le batoa mo e DC nale mokgethwa di tla nka 35 DC tla nka 13 mo e ba DC nale mokgethwa DC tla nka 35 ABC tla nka 13 PF di tla nka 2 MK tla nka 4 ke le tsena tse dintle tseleng ka 11 ka ofela jwa bo BNP le dintle 4 jwa jwa jale ba bang ba bona ga makala ga mpa jwa le hona le close ka mane ne ka tumelano ya ona ya coalition e buang ka ho qoba tshebediso MP ya matla tshebediso MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofu office a bizo office for agent ke tla sebetsa ka mo transparent e lo re create mesebetsi a jeng sa batla specifically ka go tlo landa te bona le temana mona e buang ka bona hore o 3.1 di ya te e buang jana make it go batla ke go tsere pay special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo jolo jolo jolo

matshwenyego a o setšhaba se buang ka ona, setšhaba se gaelelwa ke menyetla ya moruo. E be menyetla ye ya moruo ke efeng yeo go buang ka yona ya naga ya Aforika Borwa, yeo maAforika Borwa a setwang gore a e fumane ka lebaka la melata. Bojaki bo o sa laolegeng. Gobaneng bojaki bo sa laolege nageng ya Aforika Borwa ga e le mo mmuso o amogela taba e jalo? Phano ya ditshebeletso, ka gore taba ya phano ya ditshebeletso batho ga ba fumane ditshebeletso ka tsela e nepagetseng, na taba ye e bakwa ke melata kapa tšhe? Mathata a tsamaiso meeding le polokego ya setšhaba ka kakaretso ke tse ding tsa dikgoloso tse gothweng di bonala di le teng nageng ena ya Aforika Borwa. Mamedi o tlatla o tlaisa maikutlo a godima ditaba tsena ga re ke re rekise e tle re ka moka thekiso ge tswele pele ka ditaba tsena le tse dingwe tseo ge o tshwaretseng tsona go seng go nang.

0: mamedi jwale ha pele o kena ka morao re re shebe ditaba tsena tsa naga ya Aforika Borwa tseo e supang gore e ya di amogela ga re ke re shebe dinaga tse dingwe taba e e bolelang go dinaganaga ka naga go kenyeletsa le naga ya Lesotho tabeng ya go tshepalela setšhaba go se thegela mesebetsi go qobelelang gore baagi ba tswe ba ye nageng ya Aforika Borwa moo ba yo fata metsengtsinyana gona mane moo ba fitlhang jwale go thwe le dutse mona ka thoko molao le ba dutseng ka molao ba nang le ditokomane jale go thwe gutlhelang ga a bolona gobane jale ga re fumane menyetla yeo re lokelang re e fumane ya moruo le ditshebeletso nageng ena ya Aforika Borwa taba e mongwamedi e bolelang go dinaga tse e potapotileng naga ya Aforika Borwa tse kenyeletsang le yona naga e ya Lesotho ga nke ke utlwe maikutlo a gago he mongwamedi godima ditaba tsena 2121 9956 kapa plus 266 5996 PC dumela o moyeng dumela go tsa onate
1: ke ntate mafoa
0: e yanate
1: potso ya gago e phagaletse haholo ha go le holo potso ye na hao ya hore na taba e la e bolelang go ina dire ya hola o tla yelelwa hele wena go jwale le fatse la Afrika le khitlile se fufulo le ba ka la pele ke lena ke nne ke re tsela hore na ye na Afrika bongwa e gwakeile ke nana e gwakeile ka lebaka la ditšhaba tse tswang ka ntle go naga eno go bile go kenyeletsa le ya eso Lesotho batho ba Nigeria ha ba ya Aforika Borwa ba ela go itsa dithetefatsi go a senya bokamoso ba naga eno le bana ba bo yona ke ntlha pele
0: ke ntho e tshwareyake batla go tla tabeng ee ntate mafoso ke batla go utlwa fela gore na ke eng e o kareng e fela e tshwareya godima ditaba tse goba naga e nngwe le nngwe e na le tshireletso ya yona ke e ntho e tshwaregang e o ka o afanang ka yona gore sesupo ke seng
1: ntate motse
0: ee yanate
1: dinaga tsena tsa Aforika di na le meedi ya tsena tsona mme dinaga tsa Aforika di tshwana le malapa gantle motho e mongwe le mongwe o loketse go bona gore bana ba gae ba felela ka go jarete ya gae ke ka gona re nang le melao e sireletsang dinaga tsa rona gore di sireletse e kgatlhano le ntho tse ka bang kotsi go tla go baagi ba tsona gona go bolela gore Aforika Borwa jale e tiisitse melao ya yona gore baagi ba ena ba sireletse kgatlhano le ntho tse tsamang kotsi go yona jale ka disekense dithetefatsi tse re disang mono di tla ka batho ba tswang ka ntle go naga eno dipolagano tse re di etsang Lesotho mona ga re kata go di etsa se re balela Aforika Borwa ditlhokotsebe ga di tshwaro tse bolaileng batho Lesotho mona mashomi le tse dingwe jale ebe ba balela South Africa South Africa e ne se fetile sentele sa moo ditlokotsebe di etsang ditlhoo tsa molaoteng
0: ke lebule gagolo ntate mafoso ka maikutlo a wa gago ke lebule gagolo ntate mothutse nna seo ke sa se utlwisiseng ke gore na ke gobaneng ditaba tsena tsa bojaki le matsholo di shebane le bajaki ba maAforika fela ke mme mathebe ke maikutlo a gae a e botsa mme mathebe a rena ke o baneng jale go sheba one le maAforika fela ke se dumela kgotso nadi
2: are mazile mosanapendale
0: eyanaaaaka
2: o futsitse gona gantsentle matshwene wana ba tswa keng ore dinaga tsena di bonale ka bongate ka gonaya taba e golo ke tlala dinkareng ke ya pele fela esetsofantse le tse dintsi ka tsona bo botlokotsebe fela ntlha gologolo ke tlala jale tsale mona eetsa gore dinaga tsena tsa Aforika di dinagane boja gona gantsentle di lekana sireletsa jwa ntlheng ya tala ka kaofela
0: Jale ke batla o tlata benyane he yani ye o ile nya bua fela ke president ya Burkina Faso mo aneng a re go bona hala democracy e sa phedisi democracy e ya bolaya ka gore batho ba buswang ka di ka democracy ba bona hala ba bolawa ke tlala jolo ka ha o bua ke o bua ka taba ya tla
2: e ya tla e ile yo a rona ka ga wa ne ne te ha fela ke tla se pa ma o di ma democracy ya rona o bona go se ka poloka bana ba go ne jalo ka ha se a se a dira na dira ha ke ya o ba go tsogotse bana ba bo tsogotse ba ga re ka ba etsa dipeni ka ga na ya South Africa bana ba South Africa ba tsitse nya bona hantle ke jalo o itsa langa ga ntla go go wa e jwa ke me ka tlelwe mbe
0: e yana ti
2: e jwa le ga ona ke go fela di nya tsena se sa a ma a go ka se tsenyele tsa le ya gona ge se pa ne fela gona hantle re tsa jwa mo go se bona go rona ke na le maano a ne fa e sengwe fela ga ka ikulu sa ga tsaga
0: fela ho ya ka wena ha o sheba le eto le se le qale ile ka pa ke hona o tlo qalwa qalong hore taba e jwa lo yeo yeo buang ka yona ke e petha
2: a a na so ga ntse go ba ke la ga itsetsa gona a ntse go le tsuti mona ga itsetsa a re se kwa me gona a ntse ga batla ya ga re tsaka ga
0: a o bulu kile na de ke le bo
2: ke le bona twa
0: ke le bulia ha holona te ke maikutlo a ha e mamedi me tso tswe le shomele metso e tsheletseng pele re fihla go reng ya borobong o ntse ba metse PC FM le nana o ke thagameso PC dumela
3: e ana dem tweet
0: dumela na
3: nke tla nge ke khomola le ka Tshasnet TV.
0: E ya nadi.
3: Nna ha ke na le taba tsengata. Ka nnete. Ke re batho bana ba South Africa ba ipitseditse tlala. Ke ba fa matsatsi a mararo go tloala maobane. Go bane ke batho ba botswa. Ba tloka o sontsona le difeme tse kwetsing. Ke mana tsa bodijo. E sentse e le bothata. Kobane ke batho ba botswa ke ba fa matsatsi a mararo lena la botlhano lena ba tlabe ba lla ba sentse ba re batho bane ga ba kampa ba gutlela mesebetsing mono e tlabe le bona ba lla ke a lebona
0: go lokile nadi ke lebuile nadi Jacobo re ba tla lla ga e tloga ga go lla mathata seo a se tlhalosang ke sa gore taba ena ga e tloga go lla mathata e tlo baka bothata bo bong bo fetang bo ne bo sentse bo le teng ka hore ha se batho ba ratang ho sebetsa PC dumela ho tsona ke
4: nda ke le ka mongala ga
0: ke nda dele tsing
4: ke nna so ke nna so ke ke ya kae mo tsana ga ka fa go sa ke na ya na ha jo wa ho fa sa fa go ja ke na ya tsi nga 1910 mo ma ho ba ne mo ke ye le ga jo wa ba se ri ga sa hang kwa ang ka di dilana ga di ha tse ding ga o tla ba di kopanya mmo ba so ba ndo ba ka ntsa fa tsa ku ba nke me ga re ga a di na eng ge di e ile ya bo ka nwa mo no go go ba tsala se e ile ba tsala se e ja go ba nwa le ikone ne sa fa se ha se ha bo bona mo ba se ke tsana ga le ne o go reng wa tla tshuke le se ne fa sa di tshuke le se fa sa e tlo go ba e ba go tsile go e tse ke ha bona mo. Ke ne ke nana tlo go wale le nna. Ke bo go jang ha se di sona la hae. Bona ba lwa ana. Ba tsekisana. Ntse ba sa itse le nna ke. Ke sa itse le nna ke a ma. Ma go lwana na ha bo bona go a zulu kwa. A so tlo bana na go bona so go kwa. Ma vendana la bo bona zenda kwa. Empa ba ile ba tsa ha mo mo. Ba tsa ja ma go a wa tlo ba se le isa.
0: Eh ya ya ntse ke tsela ke ga mo ja ha bo bona. Jale ke tla ke batla o tsata benya hore na na jalo ka ha mosho a Afrika borwa o amohela. Hona le dintho tse o di amohelang hore o utlwa setjhaba sa ma Afrika borwa. O tlile go a di amohela tabatseng. Na thagolo e tlotla e ba teng ka la mashume ka mogala mashume a mararo phupjane. Ka pa thagolo ha iyo. Taba ye e romela molaetsa o fe.
4: Molemong wa ba tsana ba buse ke phetho ke tsi a hona ntshengwe ntsha e go fetu ha e ba tla e fumana e bile ho ka la ho ba dispensation e yo ye mo ba e fumana sentle le jwalo bamba empa le ntse go go go tsa ya ha ke se na eng ha ya nyana o ntse go phela ntse ke na ho ya hui ke o ba ntse o ye ga duwe ke batho ba neng ba ya gala a longwana bana ba ithetsi ya lo sentse ba ba ila ka ga yo e ya nda le mpi
5: a ho lutile na le tsi ya ke le bula
4: ho ho ke eng go re e ke tsaba ka o ka o pele
6: I was born in the United States. Ke ba ba ditlo tseng a tanga tanga tanga ba ditlo tseng a ba ne ba bona bana ha tedi a iphana me seledi ga mono ba ne ke le ba ba go ba mo seledi o go go le ba mme seledi ba le ba mo ha bona ha ba ke tla go kgola fela wee o tla go tla mo ha ne re ha ga ga go lo ya kgola wee o tla go tla mo ha tshele de tsindi ba le ba so dule ne go bene ne ke ba ba le tsang ga tata
4: I was able to get a little bit of a I don't know. Hale mo le go ba thula go ba tsala ba ba ba nna le di mangolo o tu ba ba ba le sele ja bona e tlo ba le ka ke no go le bona o le pense go ba tsosa nna e tse di ka ofela ba pele ka na ha Africa na ba go gona ke no go se ka go lontheng ha ba ke na go di politiki a bo ke na go ya ya bo ya tle bo reng ho ne pense go ba thuno se ba bona a di ba ya o ka tla go nana ha le so tsena e ding musa le so tlo
5: Why can't you walk in the city?
4: Ka ne di dina ha ze di ha ka di sheba nda twa ga di se le tsa ka thata bona ha ne ne se le di meeting ho tshile tsa batho ba bona ha ba se ho ntse ho sa mo le batho ba tla ne ba tshela tsela tse ba itshelelang ela ha o sheba dina ha ze no bona papalo lo sotho mona ntate ke go tsa mohlala o ke se se ba di tokomana
6: seo di batho ba naheng tse di ka boatlameya go phela ka tsone e be batho ba tsaya matlabolo phesoo tse o fisi mono e be mmuso o those ya makala ikagabelelang batho ba ntse ba tshela ka theko ya molao le ga o santse o na le ditaba tseno tse teng tse bonagalang gore di tlo etsa kotsi mmuso ga o sete ntse o those ditokomane date motho isa iqetela fela ke tsona tse e tla etsa gore batho ba re baye ka mono e ne nngwe ya go ba bantse ba lelekisa le ba bangwe yale ba ntse ba na le tsone empa ya botlhoka ke ona mmuso wa lesotho re ile ra felela ka go fela ka gana a lesotho mmuso wa lesotho ga o fana ka ditokomane tse tlhokagalang o be date motho isi ka ga lelapa o letlhoya lelapa ntate o lokela o be tlhogo tsa ba molao o bontshe o moeta pele kapo tlhoo ya naga eno naga e nngwe e tsele gore naga eno e na le mmuso wa yona e na le babusi
7: Pero ko itla ke ba mo yo bula ba ba ba se ka lati. Ya dena a ile go tsana pa gore. Go bona le ke di go ba phasa phasa ka mo ga ba tlo se se ba tlo ka mo ka go ka ka sotho ka mo. Ba tlo ba le ba bana ba ke go tsena ga ha bo. Ba tlo go tsaya ka mo ile ke re go go. Sa o fa fa ka nda ke ha ina. Ha ina ha bo yona. Ko sa ba fa ka ha ina ha bo yona go bana. Ke se go ga nda ke a tlo go. Ha ina na ga di. Ha se na ha e tlo sa o fa fa ka. Ba ba ba ba ke ho hang hang hang hang ho tswa mo ka ka mo le kwa mo ndadi
0: kana gwele inale marena a phelang Africa borwa mo inale president Africa
7: ba ba ba ka ha ina marena a mo la free state mo
0: onda di gwele free state mo
7: free state ha ke re ha ile ile go na ke mpeng ke ile la ke ba so go ke na ha ya go yo bona ho tsena motho a go ukwelana wa tsa batho ba sa ba fa ba tsa ba bona ntate go bana ba ipusa ba itaola go nale go tumela ke le ka khona go luka go sentse dikoto go phasa phasa ja tsana ba sa fa fa ba tsa ka gona ha tsamo bona ne wa le gena o tuma le bo mmalina le ba gona sa le sotho le pota
0: bo eh pele pele we feta taba e ho baneng o ri yalo ho bane re bone na ha nya Afrika bo wa mapolesa a bile a ntse tsa malona le sona se tshaba se ipelaetsang go baneng o kgisisa gore le sotho mo e kekebe ya ba itse go baneng le sotho mo bo ipelaetso e kekebe ya ba bolukuluhileng
7: go baneng mo ipelaetso bo
0: go re bo sa lokoloha o supata ba ya gore Afrika
7: bo ba o la re bo se ya go alo nka ke nna re bo sa ya alo o ba le ipelaetso ba go nna go nna ke ya kwa ha se ya ipelaetso alo ba ka se itse go ga le go nna le tshila ke nna ke se ya la o lo ha o nna ke ka ba ga e ba tla tsofa go ka feta ntlo ba ya tana ka la go ba ya tana le ke se ke ba ba mo yeng teng ke mo go tsena ha ntle ke ha o fela go go nao sa go tsiwa go go nao sa go tshabela go go nao sa go ya sa go kwa le se tlile ka ha go bona ha ene o tlile ka go le go tabo ye nna ha o tlile ma tswa ntle le pa ntle si ke ntle si o ba le ka mo go go ketse ka ha ke ka mo go tla go South Africa ha ntle go ntse la mo mo go e tla la mo ke matsani ke bona ba sutu ba tswa ntle ka go ya Afrika ya mantsa ba fela ba le go dira sutu
0: onda de e lo re se o se tlhalosang ke sa gore re ntse re le ka hare ha re matsani ho lo jile na de le ha se ke sa utlwe tsena ho bana ke bo kae ka re o gawile ba le ke mogwa wa mangangang ka moka bela bela ke le bule ha ho londa dika maikutlo a bua ha 2121995 6 kapa plus 2665995 6 re ke bala emela isa ya ha he ma Afrika ha na tulo le fatseng Europe ma Afrika a phaliswa a bitswa matswantle America ma Afrika a phaliswa a bitswa matswantle Afrika le teng ma Afrika a ntse a bitswa matswantle mefuta yohle le fatseng e amohetswe ha e se black people ma China a kena ka bongata a sena ditokomane South Africa fela ha ho se fofane le se le seng fela se isitse ma China ha bona malema ha o finyane o tla fumana moputso wa hae wa ho ema le hlakogeng la toka maikutlwana o re fela mosotho ke maikutlwa hae ka mo abehandi tabakating tsena tse o hema wa medi kentseng re bua ka tsona tsena tse amana le naga ya Africa Borwa. Jale mamedi ke mpa fela ke ne ke ipatlela fela maikutlo a ona ano a gago a gore na tharololo bona ka re tla ba teng ka morago go mo taba e romelela molaetsa ofe go dinaga tse e bang dipotapoti le naga ya Africa Borwa le teng tabeng tse PC dumela o moyeng dumela
8: atemotsi
0: go tswana di
8: ke diriswa sa tlhokego ka matalaso di amana ke a se ka mabuti ga e soke ka golo bokaotsa bo tlase ke kopa ke kene tabeng tsa gago ke potlakilele ka ganong ka mona ga ke ntshe e le nama wa nteba
0: e yana di tswela pele dane
8: botso go na le mantso a buileng dibuike e buileng kao fela ga ke a utlwa le a le monya welang tabeng tsa gago ke nna tiriso tshego ya teng a le mogolo mpolelele ore ke utlwa motho eno a fere ka borwa ntse a bua ka batho ba taisa lentela ke bona baba ke bona basotho ba tsang gae
0: ore gona bele jena eno ya lendela ba se ba e beelela ka thoko ke mokgona ba sebedisa ena ya go gotlisetsa batho dinageng tsa bo bona gobane ditshenyegelo e ba tsa Aforika Borwa
8: e le gore ka morago go teiti ena ba tla fungwanwa ke bona ba tlanne ba go ngwalelwe lendela.
0: Ah, seo a se tlhalosang ke sa gore go e setlhile e le ga o qaleile gona jale jena batho ba se ba tlo romelelwa dinageng tsa gabo bona e leng ka ona mokgwa ona o o thweng moya ga gabo ga a thiwe
8: empa jale ba bang ba diale moya te mašano ba itse batho ba ntse ba tshwarwa ditseleng ba ntse ba tswa dipakama ba ntse ba tshela di na ejalo
0: e fela fela ke lokela gore re otlolle gobane go ka etsagala gore jalo ka ga matsholo a ne a ntse a etsagala go thwe go keke wa tshwarwa batho ba nang le ditokomane e be ba bua nnete gore ba fela ba ntse ba thibiwa le gao le jalo go ka etsagala gore ebe ditlaleo tse jalo di ntse di ba teng ka motsotswana ntate e chaile
8: ha naha ya Lesotho e ka ya buda mesebetsi ena e bobebe ya difatofato fela ya dihalahala ga ona Basotho ba tla bokana ka mono ka tshege ka bowa motuti ke tswalo
0: o ntate
8: kere ke se ke le mogolo ga ke a kgoma boko ke dipolotiki tsa ditshekamelo kere mmusong wa disutri ngwanaka ile wa etsa ntho e thweng difatofato dikege ba e ditlese mabatoeng mona le metseng go sebetsa batho ba bangata bo tshotsang fatofato tseno tse e dieng tsa tla ka BCP ka mmuso wa LCU ya badiwene ditsedile go santse o tlaga ditšhantsane tsa bo dihalagala tsa bo masolo
0: e chaile e chaile e chaile na le tshetlho ke lebule gagolo
8: naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: hao seabo sa hao lenaneong lena he moamedi le bitso la ka ke hlale fo motutsi ke mswati ke mshing wa shabalala ri lo mkhabudi o santsa le teng o tlotla aba le wena he moamedi ho tloa ha rwale ho fihlela ha hora ho tlea le shumele metso medi a se a o sia matsong a tla di makutle tebello jane o re balla di hlohotsa ditaba tsa hora ya borobong moamedi ha re fumane di hlohotsa ditaba.

0: Quelle bonne motrice, maman, mais il y a le rato nkgetse wa magatlo wa basotho ba pelang le o sebetsa dinaheng tse ding o re dibakeng tse ding mapolesa a Aforika Borwa le ba bangwe ba baipelaetsi ba Match and Match ba ne ba kena ntlo le ntlo ba ntsha le go shapa batho bao ba belaelang gore ke melata boipelaetsong bo kgatlhanong le melata maobane. Mokabedi wa lefapha la thibelo ya ditlolo tsa molao sepoleseng sa Berea o re dinyewe tsa tlhekefetso ka matabo di theohile ka mora gore sepolesa se tshwarele banna kopano kgweding e fetileng. Go tsa matšhaba, mokganni wa bese e neng e isa matswalo a Malawi kampong e Mosina Aforika Borwa o dumeletse kotsing mesong ya kajeno ga batho ba bangwe ba lesome le motso mongwe ba tswile dikotsi. Mmuso wa Aforika Borwa o re o ananela go tshwenyega ga setšhaba ka tlhokagalo ya mesebetsi phano ya ditshebeletso le polokego ya setšhaba tse susumetswang ke melata. Go tse ding le leng la mapolesa a Aforika Borwa le qoswang ka go ba le seabo bobodung ba kabo ya mosebetsi go khamphani ya Medicare 24 ya Vosmuskat Matlala Rachel Macheng go lelekilwe ka gara sepolesa ka mora go fumanwa a le molato wa dikoso tse mmalwa. Mokgatlho wa matšhaba wa diagente tse lwanelang ditokelo tsa mantlha tsa botho o qosa mmuso wa Ghana ka go gatikela ditokelo tsa mantlha tsa botho ka go romelela melata e lelekilweng America dinaheng tsa gabo bona empa ba balegile. Mamele ditaba tsena le tse ding metsetsong e lesome le metso e metlhano ka mora hora ya pele.
1: Le apolo, le rato la cesta.

nation lives in the community tsa ni tse ka ntle kwana ena e bolela gore re tlamea ho fetola jwale tsela ya rona ya ho fana ka ditshebeletso e loge di fihle mo setšhaba se leng sengata se ka nna sa bonala e ka ga se sengata bane metse nako ng o tla fumana e ya gwane e balwa ka matlo a fokolang empa ga o nka kakaretso o fumana gore e hlile ke setšhaba se sengata gadi re boetse re boletse gore re boleletse go bongata ba baagi ba lesotho kapa setšhaba sa lesotho go latela the census ke batšha ba dilemo di dipakeng tse mašome a mabedi a metse e mmedi 22 le mašome a mabedi a metse e meraro ke bona e ka gona ba bangwe se re le endangered species ga e ba bongata ba baagi ke batšha ba bakalo ba bangwe e kare e tlo ba moloko wa batšha fela e nngwe gape e ka setlhogong ke gore tlhokagalo ya mesebetsi e ntse e phagame ka segatlha sa 30% ga gologolo gara batšha bo utlwile ke bona ba etsang palo e golo ga ke re bomme le bontate bofuma bo ntse bo atile mme e ka ba karolo ya 42% ya baagi e phelang ka tlasa moedi wa matšhaba wa bofuma below the poverty line 42% ke palo e ngata gagolo le ga moruo o bontsha golo mme segatlha sa nyollo ya ditheko se theoile le se kebela re ke itse ditheko tsa dijo di theoile le disebediswa tse dingwe ke re segatlha bomme le bontate the honorable minister o tla e tlhalosa taba eo ya segatlha jalo malapa a mangata a ntse a tobane le mathata a moruo le bofuma dikatlego tse fitlhetsweng go tloga selemong sa 2022 go fitlha 2024-2025 mona ke tlasa theme kapa selelekela se reng kgolo ya moruo le tlhagiso ya mesebetsi temo ya kgwebo commercial agriculture e atolositswe kapa e godisitswe gagolo mme dihwai tse ngata di fumane go fitlhela dimmaraka le tshegetso ya ditšhelete sebakeng sa temo bohahlaudi bo ntlafetse gagolo papisong le nako e fetileng ka ga palo ya bahahlaudi e nyoloile go tloga go 541,000 ka 2022 go ya go 960,000 ka selemo sa 2024 mono here we have great potential tabenza bo hahlaudi setšhaba sa heso re ka bona go rena ge eletsana njwang go hudisa industry ya bo hahlaudi mmuso o yentse letlole la ditšhelete la di milione tse magolo a mane tsa maludi 400 million maludi go tshehetsa dikgwebo tse nyane le tse magareng ga holoholo tsa batšha le basadi yena ntse e le mokgwa o mong kapa gona e ntse e le mokgwa o mong wa go leka go arabela taba yane ya tlhokagalo ya mesebetsi e le go gogodiswe borakgwebo ka gare go naga ba tle ba tsebe le gore jwale ba hire ba bangwe temo bohahlaodi le ntshetsopele ya dikgwebo di kentse letsogo tlhagisong ya mesebetsi le godisong ya moruo ditaba di ngata gagolo setlhagantla fa setlhogo sena empa jalo ka ga ke tlhalositse le tla fua tlaleo le tla ipalela yona ka nako ya lona tse fitlhetsweng lefapheng la bophelo kapa la tsa bophelo segatlha sa lefu la bagatšhane se theoile gagolo go tloga go palo ya 1,024 go ya go 530 godima 100,000 ke kopa se ke ka bua ka di-percentage ke tla itlama ke tseba ditaba tse ding guilty or not segatlha sa lefu la masea se theoile go tloga go 91 go ya go 24 go masea a legolo a tlhagang lesotho le fitile dipehelo tsa lefatshe tsa HIV tsa UNAIDS.

0: 来咋了？
1: 压力不？
2: re a leboha mhlomphehi tonakgolo atjhe o batla o so nkile tse ngata mhlomphehi ho setse yane e botsitseng ke a botire tshedisitse mona gore na motlotle eo ke yananeng royal palace ke a o bona mhlomphehi le tona la admirafo o no nka efeng
1: ke a leboha ntate gs yena ya ditaba tsa mane palaising re lebeletse go hona jwa le in 18 months ntate mtotle ya ba kena ha hai mo
2: kale wa mhlomphetho na go kale wa mhlomphetho na go kale wa mhlomphetho
1: mo sebetse yo setse mmono re tiise ditse hore ka nako ya dikgwedi tse le shome le metso go bedi o tla bo fedile ke a lebo
2: ke le buile haholo mhlomphehi tonakgolo mme taba tse ndi monate haholo atšhe mhlomphehi works ga o sa tlhoka go phagama mhlomphehi le tona la ditlhodilweng na o ka nyenyeletsa ganyane go e ya treaty tabeng tsa gore na mohlomong ntate molapona la botsa ka yona mohlomong gona ge ntse re sebetsa ditaba tsa treaty mohlomong le go e tlhopha botšha jwang you know what you are doing you have the road maps you have the everything that is online to see treaty or the treaties reviewed. Hanyanyana fela ka bogusanyana mhlomphe wa.
3: Ke a le bonda te GS ke hlomphe mhlomphe tona kholo ke le hlomphe ka o fela ba hlomphe le sechaba ka kakaretso. Tabenya treaty review mosebetsi o kadile. Ha o finyana tjena ke khona go bikeng tse pedi tse fitileng. Ho nena le workshop e kenyang mafapha ohle a nang le kobo ya bohadi gore go dumelane na go tla sebetswa jwang sebile re tswa cabinet go thola tumelo ya gore re tswele pele so taba tseno e tlile di kadile ke a leboa
2: re leboile golo mhlomphehi le tona bjale ke ya ka godimo herale ka godimo ka moo a ntshwareleng ka tlase ka mona re sa ntsane relang nako se ka kgathatseyang ke tlo gotlela ka tlase ke kopa o nyolela ka godimo nthuseng ke le bone Mike di teng ka hodimo ka moo aha ke kopa matsoo a mararo ke a o bona la bobedi ke lefe ke batla go ya kwana le kwana le kwana ke kopa go nka lena le ka nqena wena ka thokothoko a ko o tsebele o tseba batitso ke ga re moo ke a phamisitseng a mabedi o tla ba o ketela ge a leboa ke kopa ba fuwa di-mike
4: ke a leboa ntate lebitso la ka ke Mmalehlonono Mpiti ke tswa Tswedike ke na le dipotso tse tharo ke kopa ka boikokobetso ke hlomphe mohlomphehi tonakgolo le bahlomphehi botlhe le lona setšhaba potso ya ka ya pele e ikamantse le puo ya mohlomphehi tonakgolo ka mehla ya gore go na le tlhokalo ya mesebetsi e ikamantse le puo ya mohlomphehi tonakgolo ka mehla gore kgwebo ke nngwe e tla thusa mmuso go fokotsa tlhokalo ya mesebetsi potso ya ka ke ena go tlo fumana gore mmuso o ntsha mesebetsi o e phatlalatse basotho ba ikete ba fuwa mesebetsi ga ba qeta go fuwa mesebetsi go nkwa dikgwedi tse ka fitlhang go lesome basotho ba ntse ba sebetsa ba sa patalwe potso ya ka ke gore na taba eo e bakwa ke eng na re a tlhokomela gore taba eo e boetse e etsa gore basotho botlhe ba mathe ba o kokota diofising mo ba batla go hirwa kao fela mme go na le ba bangwe ba itekang ba batla go sebetsa ke ya pele ya bobedi potso ya ka ipapisitse le maqheku a kileng a sebeletsa mmuso ga o ya ka moo ke bonang ka teng e ka re maqhekuana a go na le discrimination or injustice towards them go na le tšhelete mona bomme le bontate
2: epotso
4: ya ka kore na maqheku a na le a sebeletsa mmuso tšhelete e mona e fuwang maqheku ka o fela bona otho ba kgethe go e ne e ba e sebeleditseng e ba e contributetseng ga ntse ba sebetsa ye yona e fuwang maqheku ba ne a tsofetse ga ba e fuwe keng ke kopa go botsa potso ya ka ya go qetela ga ngata gotho bagobi ba basotho ga ba fuwe mesebetsi ga ba e etse gantle ke tabena ga ngata o tla fumana go fuwa melata empa nka ngwe mo ba sotho ba entseng hantle mmuso ga re qeta o sia mesebetsi ka makala a ikarabellang o fumana mesebetsi eo e sa hlokomeleya re kopa o botsa rona rona re le setšhaba ge ya kae ga re bona gore ke siile ke le mme mono fela ntho tseo tse ke di le mmeng ke tsena di a senyeya mosebetsi ono wa ka ke bona o sa tsotellwe ebe re ka etsa jwang kapo re ka tlosa mmuso na ke a leboga
2: ke a leboga mme maletlhonolo ke fetela ka nkena jale ronye ka pele mono go nona le letsoo le jakete ntsho o ke kepisi okay tswela pele
0: ke a leboga ke kopa ikamanya le ditumediso tsotlhe tse seng di e ntshwe lebitso la ka ke lebogang fana ka ke ntsau ga e so ke e qatšha sene ke mare ga sekake ke gola potso tsa ka di ipapisitse le declaration tse pedi tse ileng tsa etswa declaration ya pele ke yane ya poverty and hunger eo go neng go itswe ke bonyane basotho ba 700,000 ba robalang ba itsosa ya e nngwe declaration e ile ya etswa goduma go laya ditlelegwa state of disaster goduma youth unemployment jale ke a kgola kempa ke batla gore ke tsebe gore na ebe disaster management plan na ebe ebile e feng godima declaration yane ya tlala ya basotho bothong ba 700,000 ba gwabala ba itsosa ke tsebe gore na godima basotho bao ba 700,000 na go sothisitswe ba bakae go setse ba bakae mme ba setseng mmuso o ikemiseditse gore o ba thuse go fitlhelelaneneng motlhomong o ne o ba thusa rang ga go leka go lwantsha tlana ka ntle go mono ga ke tla go ena ya batšha ke tsebe gore na tlasa declaration ena ya tlhokalo ya mesebetsi go batšha go tlhagisitswe mesebetsi e mekae go betse go na le ntho o thweng ke disaster go na le ntho o thweng ke National Disaster Relief Task Force ke ntho ke authority e bopjwang ka matona mme re kopa o tseba gore na e bopue ka matona a feng a makae gobane go fitlhela ga jale ka nnete ga re soka re bona di-results tse ka reng di batla di le fruitful ge le batšha ke a lebong
2: re a leboga ntatentsao go nona le letsoo ga re mono ke kopa o fetele ga re mike go nona le letsoo yes
5: ke a leboga mohlomphei lebitso la ka ke Kadimo Eletsi ke sebetsa Teba nna mona ke bua ke bile ke buelela basotho ba sebeditseng merafong le ba malapa a bona ba bonagalang ba na le bothata ba go fumana ditšhelete tsa bona South Africa taba ya ka kena melao e sebediswang ka mono le botoloki ke ya South Africa mohlala lengolo la bojalefa le loketsweng go le ntshue e le lona la botlhokwa le tla lokolola go ditšhelete motho a di fumane le fumanagala fela ofising ya the Master of the High Court South Africa jale ditlholotso tseo basotho ba na ba kopanang le tsona ke tse latelang ba tloga ka gare go loti la lesotho ba bangwe ba bona ba lokela go e be ba ya South Africa dibakeng tseo ba sa di tsebeng ba na le bothata ba tšhelete gobane ba bangwe ba bona ba bile ba latlhegetswe ke balekane ga ba na tšhelete jale moraon-raon jenana go na le bothata bona ba migration protests tse ntseng di tswela pele ka South Africa mme ba na le bothata ruri ba gore jale ba tsamaye ba ye South Africa gore ba thuse gore ba fumane ditšhelete tseno tsa bona mme re bua ka batho ba bonagalang dipalo tsa bona di ntse di nyoloa letsatsi le letsatsi qetelong ya letsatsi ka go se utlwisise batho ba dumela gore ke Teba jale re etsa potso le kopo ya gore na go keke ga etsiwa le ga e se le satellite office motlhomong ka gare go sebaka sa embassy ya South Africa gona mona lesotho go leka go atametsa tshebetso le bosebeletsi go batho bana mme ka tsela yona eno e tla tlisa phapang le phetogo moruong wa naha ya Lesotho. Ka mehla le matsatsi re ntse re utlwa ho thwe ditjhelete di teng ka mono di ngata e hle ho jwalo. Fela potso ko re na ha ba sa thuswe Basotho bana na ba tla di fumana ka tsela efe. Ntho e bohloko e ba etsahallang ke ya hore ho na le batho dipakeng mona jwale ba ikentseng le diagente tsa hore re tla ba thusa hore ba fumane tjhelete. Mme qetellong ya letsatsi ka bomadimabe be boholo ba qetella ba jwe ditjhelete batho bana ba Modimo. Mme re se re etsa kopo le kgweheletso ho mmuso ona wa habo rona re a leboha.
2: Re a leboha Ntate Kadi. Re a leboha Ntate Kadi. Ha re mono e matso a mabedi.
1: Ke a leboha Mohlomphehi. Mabitso a ke Hareteke Justice Tema. Ke kopa ho ikamanya le ditumediso tsohle tse seng di entswe. Ka selemo sa 2024, United Nations e Lesotho mona le lekala la communications di ile tsa etsa kgoeletso ka hara naha ya Lesotho hore Basotho bohle ba qapileng dintho tse mohlolo tse ka hlahisetsang Basotho mesebetsi ba kopa ba etse dikopo. Mme Basotho ba ileng ba etsa dikopo ebile Basotho ba 1,944. Ya ba palong e kalo ho nkuwa fela ba 200. Mme ha ke hlalosetse setjhaba sa Basotho hore kopong eo le nna kileng ka e etsa ho 200 eo ile ya nkuwa. Mme rona ba bang re ile ra iswa Thaba Bosiumane batho ba baholo jwalo ka nna. Re ne re supile ha re le Thaba Bosiumane boholo e ne e le batjha. Mme batjha bano ba ileng ba kopana moo Thaba Bosiu ba ile ba hlahisa mesebetsi e metle haholo. Ya ba ba babedi ba bakago ba nkuwa ba iswa naheng ya Rwanda moo ba ile ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tseo tsa boqapi. Mme ha ke hlalosetse setjhaba sa Basotho se mametseng hore tsebang hore ka hara naha ya Lesotho e approve-uweng taba eo re se re na le the International Encyclopedia on Education in Lesotho. Yeo bomme le bontate re yang re lebane le mokete o moholo o re tlo tshwaha dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ile ya fumana boiputso ho Britane. Mme re se re hlahisitse mosebetsi mono o re kopa mmuso hore o nke taba eno ya Encyclopedia ya Lesotho o e kenye tshebetsong. Mme ha eba ho ka etsahala ha mmoka ona o fela ke kopa hore re tle re bitswe le lo bona mosebetsi ono o nkileng dilemo tse 26 ho hauwa mosebetsi o jwalo. Ke a leboha Mohlomphehi.
2: Re a leboha Ntate Tema. Letswala o qetela hodimo ono ke mo fe mmehla wa tjhesa batho ba Modimo. Wa tjhesa se ka bala motlola ana maiki o di a o fihla ho wena wena kgaitsedi ya ka. Ee, o nana ke.
4: Ke a leboha kopa ho ikamanya le ditumediso tsohle tse seng di entswe. Ka lebitso ke Moselantsha Rajwele ke motjha.
2: Moselantsha mang?
4: Rajwele.
2: Rajwele.
4: Ee, ntate. Ee, ka kgola potso tsa ka di tla ba pedi fela mme di tla be di a di lebile letona la rona la batjha. Ke ne ke botsa hore na ebe National Youth Development Bill e se e le hakae. Ee, ya bobedi tla ba hore ka hara disaster tlameha ebe re bone ho na le National Response Plan. Ebe hobane National Response Plan e so phatlalatswe ra e tseba fela ho ntso ho fanwa ka mesebetsi ho thwe mesebetsi eo ke e leng hore e wela ka hare ho disaster. Ke a leboha.
2: Re a leboha House Moselantsha o no hlile ho tjhesa. Bahlomphehi, ke kopa hore le ntumelle hore dipotso tsena ke bona di se ngata haholo. Ke nnete ke a tseba bahlomphehi ba ka ntse le ngola. Empa hee ke bona hore mola diterekeng mo re itseng batho ba bele beteng le bona ke bona matso a ka bang mane. Mme ke tla kala ka lona mono ofising ya DA Thaba Tseka o tlo itlhalose he o dieletswa se ke o kgethile ofising ya DA Thaba Tseka mono ho tla hlahlama ofising ya DA Leribe. Mme ebe ofising ya DCS Tachasnek re nto nka motho ya ipitsitseng Mathibela Tshweu le wena o tla bo so fumana monyetla. Ha re ya jwalo he di a ithaba tseka qalella Mohlomphehi wa ka ba wa nkutlwa. die itabatsaka munyatla kwa hao e bua ndate akele motse ya batsaka mo ka mike ha ba bokgoni boteng ho bana ke a bona go yeme fela jale le o tsitsinya a melo ha e wa tswa go ntsa bua fela bela ha re mo utlwe
6: Mamadi, we're broadcasting live at Tabatsantsi di etsala ka mane ka Mantabisen Convention Center. Hobaneng hobane ke kitabatse le horeng he boholo ba batho tsa batho ba re re ile go kala ka tsa tsa ba le hutla fela hore na mke mo phela ona jole muso ka po ya muso o tsama ile ka re di ntwa di feng ga le dipotso go hloka di jole di khakisetso di ntwe tse itleng di ntleng tse itseng mme hele bona tsa tsile na ine le tsa tsile o ba reng he re tsa submit yo ka yona he ga tla ne re arabe jole dipotso ga tla ne re le fela hore na re se re sebeditse ha kae re sebeditse ho eng mme ha mona mo galeng teng ka po mothating o ne re leng hona ke mothating o ho ntse botswa jole dipotso he mo mamedi ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz le go ne re rekisa ka nqena re bone fela hore na re fitisa jalo ka mogolo lokelang fitisa ka teng jwang ke tlotla go isa hore nya le shumele metso medi mo tlotla kwa pana jalo le kadi makutle le nane le bitswang midday live
7: Meet Custom IT Consulting, your partner in innovative tech solutions. Whether you're looking to develop cutting-edge software, integrate systems with seamless APIs, or create a powerful USSD menu to reach customers without internet access, Custom IT has got you covered. With our customized mobile and web application design, we ensure you stand out in the digital world. No internet? No problem. Our USSD solutions make access easy for everyone, anytime, anywhere. At Custom IT, we're committed to cost-effectiveness and cybersecurity so you can focus on what matters the most, your business. Let's expand your audience reach together. Visit us at www.customit.co.ls or call us at +266 2232 7466 or 77 or +266 2831 9193 or email us at sales@custom-it.co.ls for more information today. Custom IT Consulting, where innovation meets excellence.
8: Na le kala le tlo kometse go le senye go di mabayete o re etsang selemo le selemo. E o ga go tlo mmuso wa mtlote e o dulang o e aba handle o re fa tshelpe e ngata ruri. Na le hlokometse gore tšhelete eo ga e sebetse go latela tsela eo mmuso o apileng go e aba ka lona mme sebile ke sesenya ka yona nako yona enana gore re kopa gore ditraka jalo ka ga le digofu di fele di tloe matsogong a lekala e leng a mmuso di ye go baopedi ba ikemetseng e ntse e le gona gore ka kotlo bona baoi ba go latela go ya ka dikhansele ka go fapana ba tle ba nke karolo gore jale ba sebeletse ditereke tsa bo bona ba sebeletse mabato a bo bona ka gore ebe ba tla ketela ebile ba hirile batho ba bangata le go feta bana bao lekala lona le ba hirang ebile jale production ya lekala e sa tle ka tsela e tshwanang le o ka kotlo ba abetsweng tšhelete ka yona ke kopa ke epe tsona tseno okay ya go qetela ene le ena ya gore lekala le tshwanang na le tlhokometse gore the Urban Council ke sepatlhego sa mabatowa e ka tsenang le setereke se sengwe se seng ka re o nagae mme the Urban Council ga di a abelwa thepa yo ka kotlolo o tlameileng gore ditlhompho tsa baagi ba setereke e ka tsenang le baagi ba di-council tsenana ba tla go kgotsofala ka strict ka di-urban ka ditogotswana tsa bona tsa ditereke go ka kotlo ebe di eme gantle ka go kgetlholowa re tlatlhe re tobe sona sena sa motlhompe itsona golo go ditlhong go bua ka sone empa wa nepalo gore re bue ka sone ka jeno ga se gantle gona mona fela ka ga toropo gore ebe go na le metsi e mennye o ka kotlolo ge sa tleng go kena ka dikoloi le e se e ka yona ya 4x4 mme taba eo ke ka pele ga kae letona le letšha le keneng tshebetsong gautshwanyane le tlang go arabela tlhoko tse tse ketang go bua ka tsone empa ena yona dikopa e atle a ya ga belo ke mohlompe tsuna kholo a bile a fana ka tabe ya gore atampe a bona gore tropo ena na ya thai ya thabatseka le yona ke tshwane le ya ditlona kholo tse ding tse ke ding tsa feta pele ho ye ke a lebo
2: ra lebo a da re tsadi ofisi nya di e ka le giba ka mo
8: sa ha
9: e zo ha
8: o
2: ofisi nya di e ka le giba
9: ke a lebo wa mongaka ke a lebo ntate motsamaisi wa letsatsi la kajeno ke a kgola wa nkutlwa ntate lebitso la ka ke Tom Rakoti ke gona mona ga dia tlhotse ntate ke na le ntlha tse tharo ya pele ke o tholetsa ya bobedi ke kopo ya boraro ke potso ke ge ke kale ka gore he ntate ka nnete ke opela puo ena ya ntate tonagolo le mme motlatsi wa hae matsogo le tshwere gantle le tlhoka ge le opele diatla go ya ka nna ke a feta ya bobedi go bongwe ditaba tsa botlhokwa ka diutlwa kao fela e re ka ga ke motho ya binang ke etsa kopotlhe motlhomong ya o letona la tsa bogatlhaodi kapo la thuto re ke re be le sekolo sa mmino mo bana ba rutwang diletswa kapo diletsa ka o fapakana go tloa grade one go a tswa godimo kwana taba eo ga ba ne ba sa ba tseba go letsa jwale e tla fokotsa tlhokego ya mosebetsi ba tla tseba gore ba letse ba hilwe motlhomong ke mmuso ke batho ka bomong kapo le bona ba iketsetse ditlhophana tsa bone taba eo e tla re thusa gore ba tseba go ntsha maikutlo a bona molaetsa o tlhage ga golo jwang ka ga mmino jwa letsatsi le letsatsi ke kopo ya ka eo ya gore ka mona ka legibe ge nte re fumantshwe kolo seno se ntse re na le batho ba ready go ka etsa mosebetsi ba nang le talenta eno ya go ketela tate botsamaisi ke gore ke tlhokometso ga e somana legibe metsi a ntse a kengwa ke bontate ba bana ba magoa tle na go ka ba bobebe gore ga ba se ba fue mosebetsi o wa o kenya metsi le kwa bothabothi mo ba yang team phase 3 go ko go be le 30% ya ba mekontraka ya mo gae le ga o ka tlhokela 30% go be le molao jolo ka ntate tonagolo age o na le kwana meleleng mme o boleletse mokontraka gore batho ba mo ba fumane mosebetsi ke kopa go be le molao o reng mokontraka ya kenyang metsi ka mona ka letsatsing botšhabela ga a se a fue mosebetsi o go be le 30% eo e fuang mekontraka e meng ya gae mona na ge ke watla dinaka e kokobele
2: a re le buileng date tom re le buileng date tom re qetelele ka okay DCS ka Chasnek DCS ka Chasnek
10: ke a leboa mohlomphei ka lebitso ke Zandile Maziluko ke hlaga hona ka Qacha ke kopa go botsa ke kgola potso ya ka e ipapisitse go the minister of local government ke a kgola ke shebile gore minimum wage ya rona le setho mona e nyane ga e kgone go phedisa ga e kgone go patala sa ngwana sekolo that is why re tla ba le di-drop outs tse ngata gaka ke
2: shebile gore potso ya reng mazandile
10: ya potso
2: le bangata ho ya potso
10: potso ya ka e rena ke ka pele ga ka ya ge tla bona ga eba e tla etsagala ge bona di-work permits tsa batho ba sebetsang South Africa di bule e le gore tle re kgone go balea the pandemic e leng teng ya tlhoke ya mosebetsi
2: thank you ga etsedi yaka tanki ba hlomphe ke kopa hore mogahlelo na go kwale ka mathibela tsheu ya ke tsena ho kae fela ha ithlalosa gona ho kae
6: ba bile nka rata hore re tswele pele ka tsona fela jole na kwa isa le hlakoreng la rona empa ke tsa dintsa dintsho tsa ho hlile dintsa ditswala pele ka maneka Mantabiseng Convention Center metsotsonyana e mehlano pele re tlhoreng ya leshomele metsommedi re nna ke itukise ke tsamaye ke tswe ke sie jalo le tladimakutle lenaneong le bitswang Midday Live. O tla ba le wena o isa orenyane ya pele he o tla utlwa gorena o tlhophiseditse eng le tla di sheba jwang. Kekeshwe ke re ke bua ntho tse ngata mo mamedi fela wa bona ga o ka se lebale gore o bopiwe ka sepheo nna le wena etlhile re tlabe re ntse re tsamaya mmo ga re kopane gape hosane horeng ya borobong o isa goreng ya leshomele metso e mmedi le labone re phethela jolo beke ya rona go 912 Street go sia ka pina monate ya zana and it was Shana Pansy. Bye.

0: mamadi wa PCFM ke metsotso e robong re faraletse hora ina ya le shimene metsumedi le bitsola ka ke tla di makutle me le nana ke lona la midday life ra o le tsena mamadi re tle re tsole pele ka ditaba tse re tshwaretseng tsona me re tlo tla go buisana jalo le mosi wa setereke kwano sa le ribe mabapi le ditlalego re ke utlo gona ebe ba sebeditse jwang mo mamadi ka mane ka le ribe jalo ka ha ditereke ka botsona di ile tsa tshwara ka thata matsatsing ana ao jwale basotho ba neng ba kena ka sekgatlha ka gare go naga mongadikgalenyane wa motsokwano PCFM ntate ya kodumedise mmamedi wa PCFM le go ja ke tseba gore o tshwere ka thata gagolo
1: ke hlomphe bamamedi ba gago ka dikanta tsotlhe tsa lesotho ntate ke ba hlomphile
0: e ka ba le sebedise jwang le le setereke sa le ribe nakong ena yo jwale le neng le lebeletse basotho go kena ka gare go naga motlhomong ke qale gona mone
1: ntate ka nnete ge a tseba kapa re ka gopotsa basotho le bamamedi ba gaondate ba kutle gore ka nnete re ile ga bona marangrang le di-platformong tse ngata ntate tseo basotho kapa naga ya South Africa e itlhalosang gore ga e sa tlhoka melata ka ga go naga ya yona gagolo ba e bange ka ga bana ditokomane mme taba eo ntate ile ya susumetsa gore ebe ka jeno basotho ba jalo kapa basotho bao e ka bang ba ile South Africa ka thoko o molao ga ba tlhalosa ba tswe ka gare ba boele dinageng tsa bone ka nnete re le mmuso re ile ga etsa megato ya go bona gore go romelwa dibese tse ile o tlatsetsa le go thusetsa gore basotho bane ba kene ka gare o naga ka bolokolole mme taba ena dibese tse ka ba mohlano di ile tsa kena maoba ka ntle go maobane ka mantaga dihoreng tsa goseng ke a gola goreng ya bolesome ka bolesome le motso mong ge la ga ba le dibese tse jalo mme di latsang ka nakonyana ke gola ditshetse ka moratina re obane jale go ne o batla go phathaphathagane gore ba re ba ba scanna ka moo baneng ba sebedisa lentswe ka teng le neng ba le sebedisa maaforika borwa gore ba ba scanna ba tlhatlhoba ditaba tsa bo gore na motlhomong ga bana ditlolo tsa molao empadikegola go ya mo goreng ya borafo kannete dilo tsa feta go isa basotho ba jalo malapeng mme e ne le tshutlhelano e kgolo ntate ne tlhile mosebetsi o boima gobane jale le rona ka mona ne reng ka dipalopalo tsa rona ka lefapha lena la Home Affairs go ngola go bontsha gore na batho ba keneng ka gara naga ke bo mang ba ba kae e le molemong wa gore le rona re tle re tlobe gore e be go kena bao re sa ba lebelelang re ne re nka dipalopalo e le molemong wa bona gore etlile go kena basotho ba lesotho bao etlileng e leng bona ba keneng ka tokelo eyanda
0: jwale le
1: thapa magona tsatsing leno ke a gola ra fumana tlaleo ya gore ba tloga jwale ka dibese tse leshome le metso e meraro ba tloga sebakeng sane sa KZN mme dibese tseno tse le leshome le metso e meraro di fitlhile go tloga ka gora ya leshome le motso o mong go isa goreng ya leshome le metso e mmedi bosigo ka 12 eyanate mme 12 eno e otlile e le ga ditala go kena ka gare go naga bosigo ba ga e tsewa e le la bobedi maoba mme ka nnete bantho baeso ba DMA mookamedi e mogolo wa DMA ya tlwaeleileng ka lebitso la siwa wa Mr Elias o ne a tlhile a itlisitse ka seqo ntate o qetile bosigo bono ba mantaga modareng mono re tlile o seng la bobedi ka gora ya bone le ena mono ga e tswa e le la bobedi a bona gore dibese tseno tse le šomele metse mmedi dikene go ne o thosa letse e le nngwe e ntse tla morago le yona ile a kena ndate ke fumane tlalego ya go ile a fihla eya nnagale
0: ga go ntse re sheba ndate galanyane re tla tlhokomela gore go ntse o na le maikutlo a gore go na le basotho ba ntseng ba saletse morago ba lakatsang gore ba fihle kwano le go ja ke sa tsebe gona o ka kgona go e agabela ena ka go wena ka mo ka leribe na ga ona bao mohlomong ba ntseng ba tlhoka gore ba fumane thuso
1: motho wa eso ena eno wa ofisi ya DMA e leng disaster management bana ba dikotlo o ntlalegetse gore ka go na le taba e jalo maobane ba sa etsa dipalopalo ba ke ba sheba gore na e fela e le taba ya nnete e le taba ya nnete le gore na e fela ba teng ba ba kae jale ke sa lebeletse ka jono empa e le gore fela bele re se re kene phutheong ena ya mosebetsi ona o mogolo wa mmuso ya ba ga ke so mo botse le yena o teng o dutse morago mane empa he hang go ba re e phethele ke tla go fa ditlalego ga morago tsa gore na ebe basotho ba ntseng ba bonagala ba tlhoka thuso ebile ba letlokotsing ke bo mang ba ba kae eyana
0: monghadi galanyane ka nnete ntate re lebuile ga golo buisana le wena go kela ka phutheng ka mone he re tla utlwa gore na ebe bao e bang ba saletse morago jwale go tla etsala jang ka bona o tla refa tsona ntate
1: ke a leboga ntate maikutle ka nnete ke le lakaletsa katlego le matlhonono lona sealemoya se segolo sa PCF mo go se gole ntate le nne le re kgathatse le re mamelele re le fe ditaba tsa setšhaba bane ntate ke ka lona setšhaba se ka sa tsebang go fumana ditaba tsa moraorao tse ntseng di etsagala ke a gola tlholotsong yane e rile ga e thola ka batho bano ba rona ntate kore Aforika Borwa e ne ntse ba senyetsa di-passport-o bo e bang ba na le di-passport but dimpa di jele matsatsi ka nnete re lekile go bua le bona empa he ke o tlhokometse go mmuso wa rona santse o
0: okay so se tlhalosang ke gore ehlile ba ne ba ntse ba senya ditokomane tseno tsa go yeta fela mmuso o setse morago tabeneng o setse tabeneng morago
1: ee ntate o tla gopola gore mohlomphe le bona le phema le tona la mehleng la home affairs tabaina e ne le boemong bo rereng re batla re buisane re dumelelane tatempa e bone gore bona ba ne ba soka ba itlhopha ka lehlakoreng lane ba ne ba Aforika Borwa mme ba bontshitse gore re nne re di bokelela tsona di-passport tse ntsentseng ba di sentse e le gore mohlomong re le mmuso ga ba qeta go fuwa taba e ngotsweng tle mpe ba di lokise communication ya bona e le naga ga ya ba hantle ga ba tseba gore ebe taba e ne ya tumelelano ba e fuwe ka nako empa he le ga o le jalo ka nnete ke bone ka letona la eso la home affairs se ntse le e sebetsa ke na le tumelo ya gore beke ena e tla fela e le gore e lokile ka nnete re tseba go lokisa di-passport tse jalo
0: a ntate ke lebuile gagolo empa fela o ile waro o tshwere ka natla obane ne ke tlatlhe ke tswele pele le wena obane ke na le dipotso tse ngata tseo ke dumelang gore le mosotho a ka lakatsa gore a o botse tsona le ga o le jwale ntate e re ke tle ko o lokolole
1: ntate ka nnete le mananeong a tla nne le re botse re tseba go thusetsa gore setšhaba se tle se tseba o kenang ba
0: ke lebuile gagolo ntate galanyane
1: ke a lebana le maposo
0: ke lebuile ntate mmamedi ke metsotso e lesome le metso e robedi he re feraletse hora ena ya lesome le metso e mmedi ke mmusi wa setereke sa leribe e re ga o le tšhena mmamedi wa PCFM re tle re hatele pele ke lakatsa gore tle ka mathele ka ona ka mane moo re lo sheba ditaba tse ntseng di e tsala ka ona ka mono ka Mantabiseng Convention Center e re ga o le tšena re tle re potele ka mona go gopotsa fela gona o ntse ba metse tshebeletso e feng
2: PCFM your pulse our beat
0: go fela go le jalo mmamedi wa PCFM your pulse our beat

0: metsotso e mashoma mabedi a motsolomong re fraletse horaina ya leshome le metsumbedi mo mamedi re hatela pele ke ile ka bontsha hore re tlotla go buisana jalo le mosebetsi mmoho yena ke Dineo Monalana ka pa mqolotsi wa rona wa ditaba a le ka mane ka Manthabiseng Convention Center. Monalana
1: makutle
0: o phetsa ntle ngwaneso
1: hantle ya jongwaneso
0: a e ka nnete ge hantle a go dumedise mmamedi ke utlwa hlahantle gagolo ka kwana ka go nna a go dumedise mmamedi wa PCFM ge tle go utlwa gore na e behe o re tshwaretse o difeng ka mono ka Manthabiseng Convention Center.
1: Ntumele ke tla ke dumedise wena gaitsedi ya motho ke be ke dumedise le mmamedi wa PCFM e letsatsing la kajeno ke buisana le wena ke le ka mona ka Manthabiseng Convention Center mokeng ona o mogolo wa moso wa Lesotho o bisitsweng jalo mmoka wa boikarabelo le ditlaleho o tlhalosang o reretswe gona go tla aga tshepo go batho botlhe ba sebetsang ka gare go makala a mmoso ga mmogo le setšhaba re boleletse mona ka jeno gore mmoka ona o se o tla ba teng selemo se seng le se seng e le gona gore mmuso o nne o kopane le setšhaba mme ge re tlhokometse boteng ba wena mosompedi tonagolo ga mmogo le matona gae ga mmogo le batlhanka ba bagolo ba makala a mmuso ga mmogo le balekane ntlafatsong mme ge ba bile teng kwano go tla buisana le setšhaba sa basotho ka ditaba tse amang mmuso ke golo ke tle ko nkela go tshwanyane fela wena ga itsedi yaka gore na ebe mosompedi tonagolo yena ga a beya ditaba tsa gae o ile a diteka jwang o buile gagolo a toba gore mmuso o ntse o fela o tobane le dikgolo tso tsenga tsa sekeng le sang ha hulu tlokahalo ya mesebetsi letlala me o boetse ai at a lot of manya ho bona ile muso wa habo o ile wa tla ho sebetsa jwang ka pa o kentse mawala a sentsebetsong ho bona hore o rarolla amang a mathata a bileng teng ntleng ya tlokahalo ya mesebetsi mo hlompho etona hulu bontsitse ha muso wa ha o ile lela ho ba fuli ba tsa ka sebetsa no mohole di banka hore ba tsa batle ba fumane mogwa wa hore ba fumane chelete e ka ba thusang hore batle ba qala dikgwebo o boetsa bua ka mogalwane wa se baba tso tla ho pula he hore ke mo ba tsa bantse ba ntlafatsa di sibontsa bona tsa o tsamaisa dikgwebo o boetsa ba bua ka sethala sa Nisa Youth Connect e leng sane se kgokahanyang batjha ba ka re ho naha ya Afrika ka ho ba hlahlella ka ditsebo ha holoholo ditabeng tsa tshebediso ya marangrang le boqapi dikgwebong tsa bona mme o ile a bolela ha dikgolotso tsentseng di le teng he mmusong wa ha bo ntse e le tse amanang le tsena tsa dipolotiki mo a buileng haholo he ka hore taba ena ya maemo a dipolotiki a leng teng lefatsheng ka bophara a qeteletsa a mme kgwebo ena ya difeme mme go bonagala difeme di se di fokotsegile ka gare go naga ya Lesotho mme a re mmuso wa habo o ntse o tswela pele go fumana batsetedi lefapheng lena go bona gore na ebe difeme di ka boela tsa tsosoloswa ka tsela ya mofuta ofeng o boetsa bontsha gore tabeng ena ya tlala mmuso wa habo o ntse o sebetsana le gore go be le disiu tsa poloko ya dijo le gore di matlafatswe e le gore dijo di dule di le teng disiu mona mme ge o ile a bontsha gore ka selomo sane sa 2022 ga ne a nka puso o ile a itlama gore mmuso wa habo o tla sebetsa ka kotlologo le setšhaba a re ona mmoka ona wa letsatsi lena la ka jeno ke sesupo sa gore o fela a ntse a eme tshepisong eo a ileng a etsa o ile a boela a gopotsa basotho gore hang ha a qeta go nka lesokwana la puso o ile a etela naheng yane ya Rwanda a leka go utlwa gore na ebe ditaba di sebetsiwa jwang mmusong mona jalo ka e ne e le lekgetlo la gae la pele a e ba ka gare go puso mme a bontsha gore presidente ya naga eo Paul Kagame o ile a mo tlhahlelela ka ditaba tse ngata gagolo tse kenyeletsang le gona gore mmuso o kopane kapo mmuso o buisane le setšhaba

0: rona e salo kena ka 2022 jole ke 2026 ho no bua go hona ba e tsanta ba ena ke bona e ka ga e seliliti ha holo ha ni be ba ba qadile ka yona tsela ene ene bonyana ba ke ba tse ba tlhoko tsohle tsa basotho le maikutlo a basotho ba ba tsebiti mo ba tsamaile mo le setšhaba empa neng dimotsena tse se di badile ba itsamaetse ba le bang ha se ke re nako ya qetellong go hona ba batlang maikutlo a setšhaba ga ke feta eno ke kena go ya motsatsi ya tonagolo o bontshitse gore bophelo e leng health e batla e sebetsa intasete gagolo e fokoditse go tlhokagala ga bakgatšhane e fokoditse go tlhokagala ga bana mme mole ke utlwa ka ke ganana le ena gobane ke a gola ke kgwedite thabo fela ga e mong wa bakadi ba ka mona a tlhokalelwa ke ngwana mane sepetlele se seng mona ba tita go mosebeditsa ba utlile pele go nako kate itlile motho ne ena wa ikutlwa nako e bareng ba mothusa bele go e seleleti a ke dumelane le ena gore e fokotsele ene ya ba ya masea mme a ke utlwisise gona matsatsi a tonagolo na ga motho a felelwa ke bophelo a le ka pela matso wa baoki le tshotho mone e nkuwa uang ke tsebana ge nngwe le dikarabelo bo tshosang gampe ya motho o ka felela matsong a moki o tlamea ikarabelele ka thata ona go ne o etsa etsiwang mme ka nete mono otlheteng ga ya ntshwara gampe na di makutlo jale a ke a ikwa le teng a boetse a bua ka taba ya gorena ona batho ba masome a tsheletseng ke se fitliwa yana a supileng o thege ba mang obane ga ona mo re kenang teng da re makutlo ga re fumane mesebetsi ga re fumane letho fela re itlameya go patala ditheleditso ke ne ke lakatsa ike le motho ya ntsa fana ka dinomoro ka moo a renke gona malapeng mona gore bonyana ke tseba go tlhaisa maikutlo o nate makutlo obana ke ke na le dipotso le a re sa kgone go yamantsha diseng kao fela
1: tinto
0: ntate
1: ke lebula golo ntate
0: ke
1: a le bona mamedi nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 PCFM tumela PC
2: ndate makutse
1: nkgono
2: ke a le bona ke khona ke se tsotane
1: ke a le bona nkgono
2: hey ke mametse ka thata bana ke mamela ka phone phone yena ba ile tsetsa kana go o tswa ka o kena ho wena ba ha ke kene ba le
1: a ho bana
2: kana go ikile tsang ha e se a ke mamela re di tsela ke tla ho kena mona di batho bana ba latwang ka dibese kutlile palo yenu ya dibese putso ya ke re na dibese tseo di kopane ke tsa mmuso di kopane le tsa bo mohlala ntate monokwane number 17 le ntate emong a kapotse ntate mojapi la tsatseba ba ne ba itse ba ntsha dibese 17 mo di kopane kapa di arohane ke potso ya bobedi ya boraro ke batla ho tswa hore na batho bana ha ho ba tlisa ha e ho tlo tseba hale hantle hore e hlile ke bona ba tshwantse ba tla tse ba jwang ba tse ba banka bona kapa ha ba keta ba tsetsenetsa ka lesotho ka mo e molemong wa iponela na o ya ka e bang ka lesonono ba dipasa tsena ka lesotho tsona ke re kgale-kgale mebusong e tshutileng kwa ne di ithelelwa motho fela le molata o ne a dipuo jale ga be molata o ntse o bola batho kwa kapa o ntse o etsa ditlolo tsa molao tla ba tshwere pasa a ta ka lesotho a tlo thusimetswa ka lesotho ka moo na ga go batse botlokotsebe ba ba tselelela kae ba e leng basotho gantlentle ke lebuile o tsantate makutle ga e be o nkutlile ke potso tse ntsa ka tsethago theto mme sa otsile
1: ke a lebogankgono ke ntse ke bona gore a ke ntse ke tla lata babusi le ba neng ba ikarabelela mono gore go utlwe gore na ba reng ka ditaba tsena ke tla bona gore na he mmamedi ba kgona gore ba di arabele gobane jale e tlile ga e ba motlhomong batho ba se ba ntse ba lelekwa Aforika Borwa potse ko gore na go tla tsebala jwang gore jale bane ke basotho na empa he motho e mongwe age ka puo ya sesotho wa utlwa gore ae enwa ke mosotho o tla utlwa ka leleme le pakameng gore ae ke mosotho empa he potse ko gorena o mosotho ka puo na e ntse e le taba le yona taba eno momamedi obane re se re na le batho ba fapaneng kwano ka rona mme ga motho a bua sesotho o keke wa re ke mosotho obane o bjale o bua sesotho PCFM dumela
2: o ke a lebontate makutlo o sobile o e arabetse mme ke botsa gore ka o bua teng ka hanu
1: eh
2: o kwa ba mo tseba mosotho hona le ba sotho ba tsiba dipuo tsena ka kopela hona ka kwa tsela motho le le mela ho tsa etse ke nana ngwana ngwane sumo o ibile ho no tswa itsetsa ha long ka passport o manini ho ba nona sa ditse ka kwana a le le mela ka kwana gore ho hanana ho hangela ba ga ya kerekeng ga la ka lengolo la tlhatsuo gore o tlhatsuo mona o hlaetse mona ha ya sekolo ngwa tladise diketi tsa etsa go kene sekolo kae ka yana pa sa jwanjwa ene hore ba mo hana ba re ha se mosotho tlo nka pasa ka bolotsana empa he o so nkarabetse ona ka puo fela na o ka bo sotho motho ke mosotho ka nnete ene na ha ba itse ke go ka nnete magabele a ke ka dibese a tla magabele ke a le
1: ke le bula ho leng khone re tla ke re kene go yona re tle go tlo na ba ikarabellang ba reng ka yona e re ko fe monyetla le wena mo sotho motle 2121 9956 ka pa 59956 re tle re tsebe hore re tlo tla re kena tabeng engwe ne ke la ga ditse o tla tla buisana le ke professor ha go le tabeng ena empa ke la ga tsa hore ka jeno ke tle ke o fe yona e le potso re ke re tshohle mo mamedi re ke re tshohle taba ena le wena ho ya mane ho rinyane ya pele empa pele ho mono e re ke tle ke potele ka mona fela ke rekise nomoro ya mohala ke 2121 9956 ka pa 59956 ka boetsa hape wa lahlela molaetsa nomorong yane ya 62009956 ke tla tla ke bala melaetsa ena yo le ntse le fana ka yona he basotho ba kgabane e rao le tjena ke rekise ke a gotla
3: Na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: million re tla ine defatsa o sona policy ba ba bontsha hore shoot aka ya sto pensa FC Bordeaux kana ha tsa bo ma 55 yo re tla bona he gore na taba ditse tsa ma ka tsela mofuta ofenga ba ga ke se ba parisa bo robong se tswang a sto pensa no pirates ha tswa tsena ke lebile mo fikeng ho ba gana le ke ena ke lebile mo fikeng ke tapiso le bitso ke siphombule ke tse go fatse soma basa ke bandile shandu ke Karim ke Mvidi ke Gilberto ola tswa he ke gomole mogoto o boetse hona le mfanane siya bongandlozi ndlozi yena o kile mo sebedisa Riveiro sezene ka 50 day ibile pirates e bapala le agli pirates e nofolo ya agli e bo emo mora bono ba yena netisa sezene 50 hai tsona ene se se ba se mon art ene se se ba pali se mon art na ka nete ka mogodi taba le ka tenga pele ke tsabona emo re fisha pemo gona taba ke tsa mantwana tsale tsering a pe motho a di
1: chagas
0: motho a di
1: ya motho a di
0: le je re tsering ke tsa msalu le je re tsering ke tsa mshalulu ma mshalulu pita shaluli
1: petros
0: motho a di
1: ko esa mpetros motho a di
0: I kona o hlolane kontraka ene fela mo bane ona le option ya selemo slopeng sa Mamelodi Sundowns. Sundowns e kgethile hore eska exercise sa selemo seno ba mo drop Peter ba mo lokolle Peter Shalulile le Ronald Wale ha re bua tjena motho a tie Peter Shalulile ke free agent a ka ba palama ba palang ha e sa re se ba parisa Mamelodi Sundowns ho tlwa le tsatsi la ka tjena le hore he ho passe fenka passe fen se ka bana touch motho a tie Shalulile o ntse le 32 years re ke tla ga le mo ka lo tsofetse kana he is 32 years ke dumela gore season se pedi a ka di bapala
1: ka mamedi thata nyana sinena tsatela mo chegas chega a
0: o tshitsa tsadi
1: o le a khawa ngwana ka o dire salamunyane
0: ene yo shadow ye o santse le 32 years motho a di jumela hore season tse pedi until a le 34 la Kaizer Chiefs ka monka a ka etswara molemo motho a di a ka etswara molemo le ha o ka tshutseng tshudi ya monka at 32 o ntse ka etswara molemo motho a di e Peter Shalulile 32 season tse pedi ntse ka monate ka hona a nna nga re se monka ka nete o ntse ka ba monate
1: Ariya ka breka sotse tsa mazulu. Ei,
0: ba
1: mo formulozi pe.
0: Ei, ya motho a di arch. Ai, se bana le bo season tse pedi ke gola ba mo fosa.
1: Ba mo theola bo halepe.
0: Se bana le bo se. Ba mo fa.
1: Ba mo theola bo halepe. Chegas.
0: Ei, motho a di.
1: Ei, ke bala ba mo theotse bo halepe.
0: Hey, I don't know what to do. I'm going to tell you what I'm going to do. Game time, eh? Oh, so good to have a whole. Eh, you're going to sit in the perfect killing. Oso go tsikeng time. Ho a fihle le bo kotse ba ba nana le bona. Ka nka na konyana ho tla monka. Ke a gola. Game time e sagile mo ga ba pale game ka mora game. Ho ga tla fihle le bohala ba hae but at 32 ntse ke disa hore se nne tse pedi. Bona le ntho a ka yetsa nye sagileng ka net. Lore ha se motho o ka reng o latwa ha ba ka monka. Ba monka le motho a sugurisweng ke injabi. Le ka nna nga ga hae khone ka nna ba bo mo bona. Ha sa fola o sontso ba betere o sa tlongxea ka mogodi taba le ka teng so ke dumela gore o ntse ka etsa le tonyana le monate ka mogodi taba le ka teng motho wa teng ke dumela gore o ntse ka etsa le tonyana ka nete le batlang le monate ha re feta mo ka bona ka sopeng sa mazulu ho na le sebapa re se bitswang a Sianda sangabesa le ngore ka nete he ba mo renewetse contract la season ka mogago ba mo ise loaning o la khutla ka nete ha e o sebeditse ntle jolo ba mo file e kontraka ka mo khoditse tabari ka teng jolo ke ta bona ha gore na tabari ka sebetsa ka tla ya mo fito ofeng ke ta bona gore na tabari ka sebetsa ka tla mo fito ofeng ka bona ka so pensa student bosha ke bona hore ba lokollotse omega mdaga jwale o ya ka so pensa mazulu omega mdaga zwana o mo latile re mo mdaga go tsebella o tlo so pensa Kaizer Chiefs o le mane developmenteng ba bona ka mo khoditse tabari ka teng jwale o na le ke tla sheba eno e mong o na le

0: mong ana tswa ka mona ka Motsepe Foundation Championship ke bona go le yena ba molokollotse ka mona ka sephopeng sa Mazolo fela yena ba mo isa loaning ka mona ka sephopeng sa ke tla pheta bana di hopola rona ha na mfana eno ke mang ka mogodi tabela ka teng motho a di
1: Xe
0: all right motho a di ene yo se passa Kruger United ga tse ba sna le mathata ba le ba re ska nna sa rekiswa mona se passa Kruger United ya ba ka nete ba hana ba Kruger ba re le bothata bono ba di chelete ge bo fitile re paketse ba fara bana bale tse ipetsang ke tsa hore se hlopha sa Kruger United se fihla tjena ai ka nna sa fuwa transfer ban ka nna sa fuwa transfer ban e le mana mo se ka hanelwang ho reka dibapadi se ka hanelwang ho bifa pa team ya bona bakeng sa next season stopa seno sa Kruger United mabre future fema ka lebaka la hore ba ne ba fusa ba bontsha hore ba fana bana ba kolota kapo bemba se hlopha sena ba kolota sebapadi sa rona sa lapeng kwano motlhomele mkhonazi motlhomele mkhonazi o thuna ba tloa kontraka ya tshwanela go e terminata motlhomele mkhonazi ha na tloa ka mana ka Botswana o la ya stopeng sena sa Kruger United a bapala ka teng ya ba ba mo kolota a ba a terminata kontraka jwale taba tsena sebele di ile boemong bane he ba FIFA ke ba fusa ba tshwanela jwalo jwalo ba re go thatanyana ha ba sa mo patale tjhelete ena hae motlhomele mkhonazi e ka batla fuya transfer bene ka mogodi taba le ka teng ba re fisha fema jale tshelte o tumba ba e kolota motlhomelo mkhonazi ke tshelte e koloka 30,000 ke yone ba e kolota ntwalo motlhomelo mkhonazi le gore ba tshwanela go fa odi ya rona 30k ya hae ga ba qeta go mo fa 30k jale batho ba lokollwe kapo ba be le monyetla wa gore ba tswele pele nna ba tekena dibapadi ga ba sa e pata le yona jale ba tla ba bapala ka dibapadi fela tseo ba tswang le tsona mane go Motsepe Foundation Championship re ka di bapadi tseo ba ka bifa panka kapo go lokisa tšhibi gore ka nnete e tlee kapo e fumane dibapadi tse experienced tse ka sebetsang ka nnete ka mogodi taba le ka teng mona go Betway Premiership se ba tlhopha sa rona Pirates ba entse phatlhalatso ka nnete gore e monyekile a ba ba kwetlise ka mona ka setlhopheng sa Orlando Pirates o latlhetswe ke bophelo latlhetswe ke bo phelo ka nnete ka mogodi taba le ka teng o tshweng ke Roy Barreto ke a dile ba se pesa Pirates ka nnete bo gala kana Roy Barreto ba entse se statement ka nnete re ke la fetse ke mokwetlisi wa mehleng e le nyana Roy Barreto ka mogodi taba le ka teng a jole ke tabona he gore na taba le ka tsamaya ka tsela ya mafuta ofeng ma bra fisha pe ma tla utlwa lo rona mohlomong o ntse o bua pele go thwe o tla be wa neng le tsedintse ngata ka nete ka mogodi taba le ka teng re tla bona gore na di sebetsa ka tsela mo fofeng ha ba shaba ka o tsane tsa mogopolo fatshe ba ditse mogopolo fatshe re ka o so buitse ka tsona motho a tya ne re qala re itse Kylian Mbappe o na le ntlhatse 16 ka ofela hona jwale o emele a 6 ka ofela o emele Lionel Messi mane mo ho robuan record a tla ga ofela Messi a sa gore tla ga efa Mbappe o tla ba setile record ya hae. Tla ba setile record ya hae ka mogodi taba le ka teng. O na le tse tsheletseng ona jwale o na le assist tse pedi. Messi o na le tse tsheletseng ha ho hang ka mogodi taba le ka teng. Jwale re tla bona he Mbappe ke bona ke tla fela nnete sa la ntse record ya hae. Jwale nna ntla le nnyetlo ka tlo bapala. World Cup pong. Fana mentse pedi tse tla. Ona le monyetla o jwalo. O sale tsa go 26 27 ha re ntse go 26 re ka 25 o tla ba le yona 30 years be le re ka 34 o tla ba le 34 years e le hore he a ka qeta mono 34 mono go ba tshedi bona ka le motho a discipline di a itlokometseng ka mogodi taba le ka teng e le hore na le monyetla hore mohlomong a tlo seta hae ya bo ma 25 goals ya kwa na hobane ena ya 16 goals e re buang ke Lionel Messi maopa motho a bitswa Miroslav Klose o na e setile le 16 goals o tlo gale ka go di tabela ka teng ba re fisha fema jwa re ka bona na taba ka tsamaya jang go di tabela ka teng go feta mo no sa ba se bitswang a Erling Haaland ka nnete he hlabile ntlha le yena maobane e le winning goal kgatlhanong le naga ya Ivory Coast e le go sa tlhabiletse tlhano ena ona jwale motho a bitswang Erling Haaland papading tsena tsa mogoparafase o re ta bona gona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng re re shebe fela tsatsi le ka jeno gore na di eme ka tsela ya mofuta ofeng tsa bore re kwale ga re shebe fela tsatsi le ka jeno gore na di eme ka tsela ya mofuta ofeng re tsebo re re kwale mo re fitse fema ka ka ka fela re shebe re tsebo re kwale go bona gore na di ba tshwara hai motho na lo go bala o shebelletse a dian flola ona ba ka khale ka khale
1: go bala spilo motho a ti
0: motho a ti ai ya khale motho a ti ya khale
1: go bala spilo
0: a bo thata bo ke di shebella ke le ka dikubo rale a ke go ba fela ho a e ka bona le lorata a bula mahlo je bona ke ne ntse ba pala e be se ke tima ke bona ho ai ne se ke khale ke motho a ti ya jwale
1: Ntse ba pala
0: motho a di a ya nhlola ya nhlola ya nhlola ya ngo tla ke ba tugwe re thetsi fela ena ya 60 grade shebel la le ya 10 grade shebel
1: ke tsena ka budget tsa
0: botate
1: tsena ka budget
0: England le DR Congo 6 pm
1: all right hey
0: Hey, I'm talking. Hey, and then
1: Teddy Arukongo. Nah, yeah, Teddy, I'm talking. I'm not talking. I'm saying about 6 years. I'm talking about that.
0: I'm
1: talking about the pelipe.
0: Hey, Chabella, ina ya hau tuwa pele, ibe kipe.
1: Chabella, kagula pelipe.
0: Teddy Arukongo. Orenya botsolera, orenya botsolera. England, inkarali, Teddy Arukongo, ibe orenya le shome. Belgium e ba pare jole le Senegal di a tswa tsena tsa Africa le tsona bana e be ka 2 am USA e ba pare le Bosnia hey bo USA nje di pelwa tse bona lo bana e tlo ikotla Bosnia ka nete ka mo go di tabela ka teng e be he a re sheba ka pele ka tlo fela go fumana hore all right ho sa ne Spain e tla ba ona le naga ya Austria a o tla ba mona tinyana ka mo go di tabela ka teng re go tsa tsile ka tseno di tharo fela ke England Congo 6 pm 10 pm Belgium Senegal e be ka 2 pm USA le Bosnia ka mo go di tabela ka teng ba re PC FM re ke fela ona mona he na lo wena re go bona tsa tsile o sane e se e le la mona be kenga ke tswile hle 605
1: thank you tadel
0: thank you mthate
1: lo mabela PC FM re fela mona di tabaza di papadi re tsa dole the mention afternoon drive mix so so utshaka DJ Ken it's been a long time man it's been a long time man come on let's on all right give us a show of zero before we learn yani ya boot step up the ring the mission after drive mix let's go is
2: there anyone I could call hashtag mission after drive

mabelo a PCFM re ke leboe motho a bitswang Thabelang Tau ka ditaba tseno tsa di badileng ga monate tsa 6:30. Ga o le tjena e re ke etse tjena ke lokisetse fela ke mathele ka mane ka diofising tsane tsa masepala ka pele ka botlhogo fela e re ke bona ke otla ntho tsa ka jwang ye e re ke bona gona ke otla ntho tsa ka jwang ke itse bane ba masepala ba ile ba fana ka tokomana e le gore re ile ra ithuta yona re le PCFM Sports. Jale ke a tshepa gore le bane ba setlhoba sane sa matlama ka nnete le batshetsi ba setlhoba sa matlama ba mametse ka taba e. Ke a tshepa gore ba mametse gobane ne ntse re shota gore re tle re buisana le bana ba masepala ka taba ena kaofela. Ne re lokela gore le bona re tle re banke jale re tle re buisana le bona re utlwa gona bona ba ditaba tsa bona ka mogaofeng. E re ke etse tsenang fela mamelo ya PCFM ga ke gutla fela ke tlabe se ke ba tshwere.

0: mamela PCFM o santse a le teng ke ntate magage o santse a le teng mogaleng kwano e re ke mofe monyetla e le go atla a beya taba tsa gae ebile a banke a kene kwano lenaneno la rona la dipapadi ntate magage sentse ke o dumedisa ngwana mme kwano lenaneno la rona la dipapadi dumedisa basotho gagolo-golo ba ratang dipapadi lesotho kwano
1: a ke leboeket ka monyetla o ne a omphang ngwana ntate wa gore ke bue le basotho ka dikanta tse nne tsa motsemogolo maseo gagolo-golo ba ratang dipapadi ke re go le bona madume
0: ne le bagage taba e re tlotla re bua ka yona gagolo ke amang lebalelen la pitso ground e ke tsebang gantle gore ditaba tsa teng di kadile moraonyana empa ge o tla re tataise ke tla go fa monyetla motlhomong o tloetse selelekela ka metsetso e ka bang e mmedi o ise e meraro o etse selelekela gore na ditaba tsa teng di kadile o kae e le go bese re dinka go tloa mona mo di leng gona teng gona jwang
1: a kanetekgetha a kole bowe ngwaneso ga a le mona ke se ke dumedisitse basotho ke re ntate ga ke tsebo gona ebe ditaba tsena di ngata empa ge ka nako yona ga e ngata ke go sa ke tle ke di otla mabalanko fela e le gore mosotho a tle a utlwe gore ka la bobedi la four kgweding ya mphalane 1966 lesotho le ile la fumana boipuso mme boipuso bo o dilala bo fumanela ka gare o sebaka seo sa pitso ground ke ngwe gore pitso ground ke sebaka sa botlhokwa gagolo nalaneng ya gona re le setšhaba mme ke sebaka se tshwaretseng dipitso mekete dikopano tsa setšhaba ka dilemo tsena tse masome ya tsheletseng tseo re ipositseng ka tsona ka go fetisisa ke sebaka se tshwaretseng dipapadi tse ngata tseo basotho ba ka ba di gopolang batho botlhe ka go fela ba ratang papadi ya bolo ba tla gopola gore efile re goletse ka dipitsong ka moo mme ka go fetisisa ke legae la setlhopha sa heso sa tseputswa matsama e sebedisa lebala leo bakeng sa boikwetliso mme gala jaana kwana ba ne ba le boetse ba le sebedisa gape bakeng sa dipapadi empa go latela ka mogolo ba na le ne le sele le magantlha ka teng boemong bona ba ne se ba le sebedisetsa boikwetliso fela matlama ge tla gopola gore ya be e na le lebala le ne le bitsa Stone Flat lebatla le le mona mo e fere setopong sa manonyana mme lebala leo la laetswang tse o thweng ke expropriate go etsa stopo histori batla e sa tlake gore na ga matlama e setse ke se sena ile a tla ka ditumelelo di feng ka mona ka pitso ground empa ge gono ga se motaba e leng teng matlama ke moahi ya mogolo wa kopo ene ya masea ya nang le dilemo tse ka ba masome a robong le metso e mene e mo a ita go mo tsona wa tropo ya masego e leng gore matlama ke morwa so matlama le pitso ground le le kgotlala motse mogolo masego ke ntwa ile nngwe le se tshaba sena sa masego ntate me go bile le ditaba tse ngata ntate tse tlisa mpele le morao gore e ka bana go jwa le matlama e lokelang gore e tshidiswe e petswe meogo ka lebala la yona le ile la nkuwa mme taba ena ebile ya ba ya tlhaga ka e le potso ka tabamenteng ka mane ka mhlomtei mokgetho wa stadiameria mhlomtei mme mamphotšhaba mme letona la rona la puso ya dibaka o le a kopa gore re e hule ge ke re lo e bua gantle ka boitlhompho le ka lerato gobane taba ya matlamantate ke taba e kgolo e kekeng ya fetoa taba ya tsekisana mme re bile le dikopano le ntate kgojane le mme mampho ba shebisana mhlompe e gore na ge ka matlama e ka fumana matshidiso dibakeng difeng mme re ntse re le ka gara taba eo re ntse re tšhentšhane ka dimapa ga jwale e le gore ke mathele mo taba e leng teng tate ke gore boemong bona re tla boela re kena tabeng ya dilemo tsa masome a tsheletseng a dilemo lesotho le ipuse mme ke loka se ke ile ka fega sotlo ka gore boipuso bona bile ba fumanelwa ka lebaleng ka mo ntate ke ke nemse le dingwa mo holong that di fading tse tsheletseng tse tsa o re re lokise le bala le one etle boelele ba le bala le ne pa etseng hore matlama e ka tshagala dipapadi ka mo matlama e ka practice tsa ka mo le re ile ra kopa ba le ba marketing ne re tla le bua le tlama lena la high school ne a le sama tuba go go wila ga bulela se tuba sa e hore matlama e tlenne ikwetlisetse mo Cop College a re ntse re lokisetsa o re tle khotlele ka mona ka ha bo yona le ha e la yona e le piece of ground that
0: le ma khage ke a gola motsotho ikutletse mo hle ma leng hona teng empa ha re e tabeng ya rona le bala lena ha le kata o likiswa o buile wa re le se le fana ka di mapa mohlomong tse pedinyana tse thagonyana tse lori le tlatla le abela matlama sebaka teng hore e be lona le le gore ba re a sena ke thepa ya rona mohlomong le lebeleletse gore ditaba tse tsa go abela matlama lebala kapo le sebaka se e le gore ba tlatla ba iketsetsa motlotwane wa bona le lebeleletse gore e be ditaba tse tla tsamaya ka nako e kae
1: ntate re lebeletse gore nakong ena ya administration ena e re leng ka gara o yone taba eo e tlebe taba eo e etsaetseng le e phethaetseng e leng gore ke bophelong ba puso ena re tlang go etsa gore matlama e tle e sa le ena le thite ya yona mo e tlang go aga motse wa yona lebala la yona motse wa yona matlama village re se re le ka gare go ditaba tseno mme re tla boela re shapapere ntate kelo ka go bone gona tsena re saile ka pela ntho e bitsang accountability forum gore ditaba tsa setšhaba di ke dipotlake mme taba ya matlama ntate ke taba ya setšhaba mpa ke a o tshepisa gore ntate gautshwanyane matlama e tla bena le thite ya yona ntate moo e tlang go bona gore na itshematlela jwang
0: taba nngwe e le gore e la makatsa ba bangwe ba basotho ntate magage ke gore e ka bekeng yona ena matlama e lare ga e lokela go kena ka lebaleng go ikwetlisa ya ba jwale go bonala go na le tukiso nna ne bile ke re bone le magage ba le mapone ka moe ere masepala a le mapone ka mo le ka pitso kantle
1: empaeno ya ka mono le wena o ne o tla bona gore e ne se e le taba fela ya go bakela bašwanyana dinšagifela ka netelo ya re batla sebabadi se se tšhagege se bota se bonana re drainela kae ba ne ntse ba ntle tsa ba gona le mosimane e mongwe o la fitlha a dula mane a sheba thite e na ga kgona se maaka ba nga drainela teng mme ka nnete ntate ga e sale re ne se re tsamaile leeto le na dibeke tse ka bantsa tharo ka o fela le motlhotsheng mota kang kgethwa ntate sa ntse re batla mabala empa jale wa bona gore ga re ntse re diega matlama e tla dia go gotlhela gae ntate mme wa ntse ba kedula ka lekeišeneng ka mono ntate jale ga ke batle batle bang lwantsha ya ke le ka lekeišeneng ka mono ba ga o ne o le ka ofising ka mono no se ka gore etsetsa letho ntate so kore ba nyine le matsometsi ntate ke ba etsetse mosebetsi ona e le gore ke tle ke kgone go tsamaya ga monate ka motsheng ka mono le nna
0: ke kgola taba e leng e tlhaelela e ne ka ga oa ba le communication e nepaetseng gore ba qetelele ba tsebile gore ae go tloa ka letsatsi le itseng ga le sa tla kwetlela kwano motlho o mongwe le se le tla kwetlela sebakeng se itseng ke bua jwalo gobane ne le magage a taba eno e e tsalane ke le kapitso ground jela dibapadi di aparao di a fiti tsa bone e ka ne ba lebeletse go kena ka lebaleng gante communication e ile ya etswa empa motlho o mongwe go na le e mongwe ya sakang a kgona go e fetisetsa go setlhopha e le gore ba tsebe gore ka letsatsi le itseng jwale lerole le ya qoba
1: ntate ka nete ga e ba go bile jalo ntate matsoa go dutla a sebetsa ntate ga re na lemokago le o monyane wa go utlwisa matlama botlhoko gantlentle taba ya rona fela ke go bona matlama Israel ntate matlama e kena mona o tla utlwa o sothe e tiretse bangwe ba tha o santse o ngwalwa mangolo dipakeng tsa lefa le matlama nne matlama ke ane dikela ka gara tswa moseka kwana ka nete taba eno ga e re dule gantle ntate gele lekgotla la motsemogolo masego mme ka nete ga e ba ntate go bile le taba eo ya go dutla tabeng ya transition ka nete ntate re kopa tshwarelo re inelo matsometsing fela ge pelo tsa rona di sebakeng se seng gore re fe matlama lebala ntate le letle mme ke a go tshepisa cat bolo e tla e bua ka mona selemong sena ntate re tla be re kentse re ne ntse re sheba TF re sheba di sprinkler system e sile re tlotla re tsala bala le mabala a mabedi ntate ya matla
0: ai
1: la ho tsena le la ho bapalla
0: nna ke re jwale ne le magage ke be se ke nkentseng ko fatshe ke tsebile o bona go tla etsala jwang ga ona etsala jwang empa he re ke etse tsena 2121956 plus 266 5956 mohlomong o ko botse putso tse pedi tse tharo fela ke tlanka ba babedinyana ba bagagonyana ka boitlhompho mosotho botsa potso ka boitlhompho taba tse re buang ka tsona ke tsena tse e le gore ntate magage a tlhakamana ka ofising ya transpala o tla gopola go maoba mona re ile ga bua le ntate Kgojana e le president ya setlhopha sene sa matlama a beya ditaba tsa bona e le setlhopha sa matlama jwale ntate magage ke ena o tlhakago ofisi ena ya masepala jwale wa ditlhalosa gona a ka nnete bona e le masepala mo ba yang gona teng ke go kae mo ba yang gona teng ke go kae nna ke fitlhetse ka pitso ground ga ke tloa mane mo o tsebangwe ke tloa teng to ting ke fitlhetse ka go pitso ground re ke nke mo mamedi mo radio ngwana mme matsidi o inke ka motsotso fela ngwana mme ge tsebo nka ba bang
2: a ke nka ka motsotso nta David ga ke na le potso e kalokalo ke mpa fela ya kere kade ba gare re motho le tsa ile bona a re gobile matshwabo gore ka re le matlama a ana morego mo banna le kiputana nta ba gare ke tseba e le letlama le motho wa matshego mo e ka ba ga le ka ofising o batla go ngwala nalane e jwa gobane re bile di-town clerk ke ka ga dibalang ka mabitso ga o so ka ba go e tsala ntlhe tsena wa matlama e ntshwe ka piso county nakong tsa bone empa ga e ba re tlisetsa dimasarela chief di-chiefe tsa o lepologa a re monate
0: ke itebola matshedi
2: tsa buru waka
0: nane magage ke matshedi ompa re fela ka nnete ka o ne a tshwile empa ga puo ya gago e qeta go mo theola matswalo ka nnete ebile ena e le motshetsi wa setlhoba sa matlama ka nnete wa leboa re ke nke mo o bo se o dinka di le pele radio
1: ee
0: ngwana mme a re dipalame ngwana mme re tsebo fa ba bang
1: kannete ke a gothala ka nnete a mokamedi ntate magage a bua taba tseno mo so ke a gola ntho nneng ka e botsa ga ngata o tla fumana gore matlama ga nako e tlo traina o tla fumana team ya gae masepala e sentse e traina ka moro so ke ntho tse ile ka di tshwayatshwaya gore ga se fela go nako nngwe masepala a lele a se a sa batla go sedisa matlama ka bomo so ke a gola dimatshwao a mo ile nna ka a sheba empa ke a gola ke sebena o tlabateng sa team o tla buabuang gone nako e gobe matlama ya gotlane e tlhompele o taba o traina ga yona obane ka nete ke batla chefo gona
0: jalaa
1: taba ya ya matshwao o tlamaye ka nako ngwe masepala go
0: lantsharatanke mang o kae
1: ale
0: godumaapotlako nna le magage ke abti potlako yena o re taba e le gore e ya mongongoreisa kapo e ne ntse e mofa matshwao a gore e ka ga le shebe ditaba mmoo ke gore nako engwe e ne e tla ga matlama e lokela go kwetla jwale o thole setlhopha sane sa masepala jwale e tlhile setebutebuka jwale o re na nakong e tlang e be letlotla le tlhopha jwang gore nako e le gore matlama e lokela gore e kwetle ka nnete communication e tsala gantle e le gore e tlhomphelwe boemo bono ntle le mono matshedi yena o ne o tholetsa gore ka nnete o na maketse o bile a tsebang date magage e le motho wa matlama jwale a re hei nna ntate magage ga e le ena ka go ofici ge ka bona go ngotswe nalane e fapaneng ke ditaba tse ntse pedi fela
1: a ka netiket ere ke ha ke hola ne ke re ha ke le moholo ke batla o dula tshinabelo e le ngore ntse ke na le setheo sa gore ke batla o dula tshinabelo jale ha ne ka ke na le matla gore ke tle ke kgona gore ke tle ke dule tshinabelo e be ha ke a sebedise ka nnete ne ke tla be ke le lekwala gago ga ke na morego ntate wa mofuta o feng kapa o feng o ntsha matsama matlama ka piso ground matlama le piso ground ke ntho e le nngwe matlama ke shone ga ena ke re matlama e sa bapaleng piso ground e a boga mme matlama e tlameya gore e futlele piso ground ga ke tla ditabeng tsa team ya masepala ntate le matlama ke taba ntate e ngwe go reisa ntate mmota gagolo mme ke mo gona re entseng kgetho ya gore ge ahele lebala mabala a mabedi la go terena le la dipapadi gobane jwale lebala lena ga re le sebedisa ga le sa sustainable ya re le sebedisa le leleng e leng gore tlotla ga ba le mabala a mabedi, so ga ona motlha masepala le matlha madi sa tlang go tlhabang. Ka o fetisisa ka mona ka tlase ka ditenteng tate, re tlo tla re aga lebala le leng gape, o tla bona gore go sane fu ena e tla be theoetse teng mo ile lo qalelela go etsa lebala le leng ka tlase ka mane ka ditenteng. Kutlwisiwa ke gore ba banyane ba tle ba practicetse mone goba le lona re tlotla re le kenya trefo ntate gore bana go be le mo ba ba palelang, bana ba chiko ba banyane ba trainele ka mono e le gore re seke ra imetsa mabala a nang tate go be le lebala leo bana ba trainelang ba chiko ka tlase ka mane. So ka nnete ntate ke kopa go goba matlama matshwafo lebala lena ke la setšhaba mme matlama ke setšhaba jalo ka ke shilo ketse matlama ke ntate mogolo wa rona ya tlhaile 1932 so ga gona motlhaga ke ba batlang go motlwisa botlhoko sempa re molokisetsa gore leqheku lena lebele ga lona le tloelele go tlala-tlala le maseko ena le kena mona le tswa le kena mona ga o gore utlwe matlama e na le home game o sa e bona e le yane PTC ma wa ipotsana ke home game ya matlama jwang e PTC so ka nnete ntate ke kopa go goba matshwafo le bamamedi ba gago le matlama otlhe kao fela pitso ground ke lehae la matlama, matlama ke community mme community ke matlama.
0: Ntate Letebele ka stadium area o re cat gaki a ke tse bona ke gaki kapo khaki
1: bitso la ka la mampapadi ke gagi
0: o re gagi o tlhakile ntho e shotang ke lack of communication fela ke ntate Letebele ka mane ka stadium area e le gore o santse a tshwara a ka nnete taba tsa gago di tlhakile ntate magagi ke taba go fela lekilisi taba ya communication fela taba o qetele e re mosuthulu ke la e utlwe ko gore e tla re ga o qetwa o lokisa lebaleleng la pitso ground le bewa boemong bo e le gore le tla ba ba matšhaba ge tlo bona matlama e gotlela ka gare go pitso ground e ntse e se ebile e fue le hae le leng le leng la bona empa ba tla nne ba sebedise le pitso ground e ntse e le ground ya bona.
1: Ee ntate ke tlhoisa ke gore matlama e tlhoka le hae bakeng santse kareng Naturena matlama village empa go bua matlama ntate ke pitso ground mme matlama a tlameya go ga otho matlama ya bapala ga re tloa ge o tsebe gore re ya pitso ground ga gona tokelo le nyane ya matlama e tlo change-a ke tukiso ena empa matlama jale e tlo tla e boela e sebeletsa jalo gore e be le setsha sa yona se e ka se developang se ka yang bankeng ka sona se e ka etsang ditho tsotlhe ka go fela gore e be setlhotlhwa se sa tlhogiseng tate ntate le go thodi wa tseba ntate le go thodi wa tlhoga ntate mabala a na ga a kgone gore a mo thuse gore a etse tšhelete ya gore a gane setlhotlha sena sa rona mme pitso ground re ilokisetsa gore ntate ge mogole mogwalo ona o boima
0: a o tlhakile ntate magage ka nnete ke a iteboela ke a tseba le basotho gotlhe mo ba leng teng ba thabetse go utlwa puo ena yaka le wena ka ditaba tsena tse amang setlhoba sa matlama le nakong e tlang he ke a tseba ntate magage le tlotla le tshwara dipapaditsane tsa dimasepala ka watamela ngwana mme ke tla atamela le bane ba ikarabelelang
1: go tsamaye le gona o ya swatseng cat
0: tatamaya le wena ngwana mme seodi ke enwa le ena ore o seka ba mosia ho hang
1: ntate a kere le bašanyana bo busketse ke basebetsi ba mmasepala so ke na le bašanyana ba bangata ma labe leng basebetsi ba mmasepala jale ke abe ke tlotla ko shotisa dibapadi
0: a ka nnete ke a itebela ntate magage le nakong e tlang ngwana mme
1: lalekete
0: mabela PCFM ke town clerk yane ya Maseru City Council ke ntate magage seodi ne re monka ka ditaba tsane tse amang setlhoba sane sa matlama
3: ya o entse mosebetsi ke ile ka rena sebaka seo ke sama wa ukwa o fumane karabo yaka kaga sebaka seo ke sama sebaka ke sa mmasepala jale taba eno ka re wena ere matlama e tsohe phaphame jwale e batle sebaka sa yona ee obane jwale ga e sebedisa pitso ground wa tseba la o tshwara tshebeletso ya mmuso mo e ba stadium le sona satse ke ya bapala ga o ba otho ke Kings Birthday e tshwarela pitso ground le matlame ke ba wa palla ka bo ke o tla botu ke le bala la maspala devo ke handle hore matlama etlwe matsatwa masa
0: le kutletse ba radi le ba thasile ba tsoba sa matlama ba sotu ka ofela le lona ba nembana le thasello ka taba ena e amase tsoba sena sa matlama football club le le bala lena la pizza ground ke tla shaga ditokomane tseno tse ile gore ba ne ba maspala ka town clerk ya bona le di magagi ba re file tsona mane le boteng la gona la PCFM sports how can I fela o kena PCFM sports o tla di fumana ka ofela di feleletseng ka le mono o tla di thola hape mane sports with motlatsi ketra peter o tla di fumana ka ofela di feleletseng Nna ka lebitso ke motlatsi ketra peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 ho ya mana ona 4.3 megahertz ke kela ha isu tuti we lead and they all follow

0: mamelo Peace FM ne ke re ke shebe mongana go jwale ha ha di a ofisha e rona re tswela pele ka ditaba seo e leng hore re o hlophetse tsona kwano lena ne on lena la setlotlo me jalo ka kamehla he re qale ditaba tsa rona ka hore re o fe ditaba tsa ne tsa nalane o fe ditaba tsa ntsa nalane he mo bidi motle wa PC FM mme le ka jeno ha o peto ya letho ba ne re ntse re tlhagetsa go fa tsona ditaba tseno tsa nalane utlo rona e be dile mo ntse ngata tse fitileng ke di fe ditaba tse leng go re tletsa tsa ntsa hala wena mo bidi e motle wa PC FM ke di fe tse leng go di tletsa tsa ntsa hala dile mo ntse ngata tse fitileng la ho le jalo he e re ke bontse hore yehe ke kale mona ka re kale ka semasa 1997 ni Hong Kong ke mane China ha u jwalwa ke ka le tsatsi lena ka 1997 United Kingdom ile ya khutisetsa Hong Kong ho China ka molao ya fedisa dilemo tse legolo le mashomo mahlano a metsetseletseng tsa puso ya Britani ho nehelana ka Hong Kong ho etsa etse haram abusiu ho latela tumellano ya one country two systems e leng ya dumela Hong Kong ho boloka tsamaiso ya yona ya molao le moruo bakeng sa dilemo tse mashome a mahlano. Mme ketsalo ena ile ya latelwa ke batho lefatsheng ka bophara mme ya e ba e nngwe ya diketsalo tsa bohlokwahadi tsa dipolotiki. E ne ipapise le tumellano e ileng ya tekenwa ke Britane le China ka 1984 e leng semelo sa sekete makgolo a robong mashome ya robedi a metso mene mme taba ena ya e ba go phetla leqephe le letšha nalaneng ya Hong Kong
1: go feta mono ka lona letsatsi lena selemong sa sekete makgolo a robong mashome a mabedi le motso o lemong ke mo banka e kgolo ya Afrika Borwa e leng South African Reserve Bank e ileng ya qala tshebetso ya yona ka molao ya e ba banka e kgolo ya pele ya mofuta wa ona kontinenteng ya Afrika e thekilwe bakeng sa go hatisa le go laola tšhelete ya naga go boloka botsitso ba moruo le go hlokomela maano a ditšhelete le ka jeno banka ena e ntse e bapala karolo e bohlokwa haholo moruong wa letsamaisong ya dibanka tsa Afrika Borwa
0: re mathela semonsane sa sekete makgolo wa robo mashome a tsheletseng e leng re mme re ela henyane ya Ghana ka letsatsi lena ka semo sa sekete makgolo wa robo mashome a tsheletseng Kwame Nkrumah o ile a tlapantshwa e le moporesidente wa pele wa Republiki ya Ghana. Ketsalo ena ile ya tshwaya phetogo ya naga go tloga pusong ya borena e laolwang ke molaotheo go ya Republiking e ikemetseng ka botlalo. Dilemo tse tharo fela ka morao go fumana boipuso go tswa Britane, Nkrumah ile a eba e mong wa baetapele ba nang le tshusumetso e kgolo Afrika ebile e le motshegetsi ya maatla wa bongwe ba dinaga tsa Afrika.
1: Go feta mona ka lona letsatsi lena ka selemo sa sekete makgolo a robong mashome a tsheletseng le metso e medi Rwanda ile a fumana boipuso ka molao go tswa pusong ya bokolone ya Belgium ka mora dilemo tse ngata e buswa ke dinaga tse dingwe. Ketsalo ena ile ya tshwaya jwalo go thewa gwa naga e kemetseng le pheletso ya puso ya bokolone. Selemo le selemo Rwanda e keteka letsatsi lena la boipuso ka mekete ya naga e tlhomphang nalane ya bona le tswelopele ya naga eo naga eo e fitlhetseng.
0: Mwadi wa PCFM ga re ntse kgatela pele ka ditaba mosadi ya dilemo di le 19 ke e mongwe wa batho ba bararo ba tlhokaetseng ka morago boipetsana nakong ya tshubitlhelelano ke tikelong ya tlholo dipapading tsa mogope wa lefatshe Mexico City. Mosadi a dilemo di 48 le monna a dilemo di 44 le bona ba ile ba tlhokagala ka morago re matshwele a batho a tlale diterateng tsa toropo ka morago tlholo ya naga ya bona ya Mexico ka dintlha tse pedi go haoletho kgatlhanong le Ecuador. Me muso wa lehae o boletse gore batho ba feta milione le nngwe ba ile ba tshologela diterateng gagologolo gaufi le seemagale sa Angel of Independence bogareng ba toropo go keteka tlholo ya pele ya naga ya bona mokgatlhelong wa mantshano ba e bitsa knockout stages. Ke lekgetho la pele naga yeo e fitlha go knockout stage ga e sale go tloa ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a robedi a metso e tsheletseng e le 1980s.
1: Go feta mono re kena Aforika Borwa mo re fumanang gore batho ba fetang magolo a robong ba tshwerwe ka mora boipelaetso bo ileng ba etswa nageng ya Aforika Borwa ka bophara kgatlhano le melata e senang ditokomane tse ba dumelelang go dula le go sebetsa nageng eo. Ba tsamelane le diqoso tse kenyeletsang go baka ntwa boshodu nakong ya merusi go tlhotlheletsa batho go etsa tlolo ya molao le go tlola molao wa bofalli. O sale jolo motho a le mongwe o ile a tlhokagala Alexandra Province ya Gauteng nakong eo go neng go igapelwa thepa lebenkeleng la molata ka le leng ka letlhakong le leng batho ba babedi ba ile ba tswa dikotsi Hillbro nakong eo go neng go gabola dithunya.
0: Lekgotla le ikgethang la ditlolo tsa molao Pretoria Afrika Borwa le nyahladitse kopo ya rakgwebo Fuzi Musket Matlala ya dilemo tse robedi la ntomo a tlola go wetla dilemo tse leshome le metsomedi tšhankaneng. Matlala o ipoletsa le molato dikosong tsa boqhekanyetsi bobodu le go tlatswa tšhelete tse amanang le kabo ya mosebetsi wa dimilione tse magolo wa babedi mashome a mabedi a metse robedi tsa diranta sepoleseng sa Afrika Borwa o neng o filwe khamphane ya hae ya Medicare 24 e le karolo ya ditsamaiso tsa lekgotla o dumetse go ba paki ya mmuso kgatlhanong le batho ba bangwe ba amegang. Mme dipatliso tabeng ena di tswela pele mme tebelelo ke gore go tlile go tshwarwa batho ba bang mme katlholeng ya hae e emetjena dilemo tsa lesome le metse metlhano bakeng sa botlhekanyetsi mo tse supileng tsa tsona di fanyegilweng ka pelaelo ya gore o tla fana ka bopaki ba ka botlalo ka nnete le ka botshepegi dilemo tse lesome bakeng sa bobodu le dilemo tse lesome bakeng sa go tlatswa tšhelete. Dilemo tse robedi tsa dikatlholo tsena tse pedi tsa go qetela di tla tsamaya mmogo le katlholo ya boqhekanyetsi. Le ga o le jaolohe boabedi wa PCFM ere he re tle re re pele re ya kamane ka ditabeng he re ke re kene kamane ka nakong yane e tsheheditsweng wena moamedi e motle wa PCFM ke bane ke Bakhunyauda Baku e leng khamphane e theetsweng go tla matlafatsa dihwai tse hwebang ka boya ba dikhutshwane ka o boreka le go borekisa ebe dihwai di mona monwana ka o fumana tšhelete. Mme ditaba tsena ya moamedi wa PCFM di monate ga di tleditswa go monga tsona sentse ke na le mong ga di motlatsi Mofokeng yo e leng ga diphatlhalatso khamphaneng eo. Ntate Mofokeng
2: sa
0: qhubana le ke ka o
2: mona ke a tseba taba ya nna e kgolokgolo ke taba ya kgomo ya fatshe
0: ke ne ke tshwara
2: e le go le sebedisa matekwane gagolo
0: o opile kgomo le naka
2: nna ne ke nagana o tle ke tuemana le ntusise le ga ese ka ba zolonyana
0: ke
2: mora Mofokeng data jolo ka o sontolokile ga eso ke maane mabothile bothabothe mme ke tlhaa khamphaneng e bitswang Bakhunyauda Bakhunyauda yeo ge e kgotsofaditse morago jeo ge e fashape ke re fela ke Baku mme Baku ke broker ka ntate re emela batho ba bitswang dihwai e leng bahwebi bahwebi ba gona ka sebetsang le bona ba fapane le bahwebi ba tlwaeleleng ba gona ke dihwai tsa farelane le seiboko koko le ga ka dihwai mone ba fapana a se ba dipege a se ba ditonki a se ba dikgomo a se ba masimong bana ke ba farelane le seiboko. Mme ntate ke batla go tlhakisa mona gore re tlile re sebetsana gagolo le ditaba tsa boya ka megatlhelo yotlhe e ka ba nku e ka ba podi go tshwana fela mme ke ye ke tsho gore ofisi ya gaeso e fumaneya mona stationeng ga o le stationeng mono mogao ko ona mona ona o thweng ke lebenkele le rekisang thepa ya moago ebile ya mabedi mabenkelano e anda
0: Okay. Ke re go lokolla usi.
2: Okay.
0: A dire. Ka. Ke go tsola pakela mamolo. Mamelo pizza FM e le shumile metso mehlano metso tsoka mara ho raina ya bo super. O ditse pela gona mona mong thabela ntau ho balla jaba se phetsa ntse ka pula sotho kwa no pizza FM mamela hle.

0: ke le boetsodi mo medi wa PC ke o dumedisa. Le tona la ditšhelete le meralo ya ntlafatso la Rwanda le kwano Lesotho mokeng wa boikarabelo ba mebuso le ditlaleo Godfrey Kabera le tholetsa mmuso wa Lesotho ka mmoka ona ka le reng go nka boikarabelo ke tshia ya botlhokwa pusong ya setšhaba ka setšhaba. Kabera o itse kgokagano dipakeng tsa mmuso le setšhaba e fana ka sethala sa dipuisano le go agana e leng se thusang dinaga go tswela pele le go ntlafatsa meruo ya tsona. O itse naga ya gabo e ela tlhoko boikarabelo go tloa go moporesidente go isa go batlhanka ba mmuso e leng se thusitseng Rwanda go tlhola diqholotso tse ngata le go ntlafatsa moruo wa yona. O boetse a supa ga go kenyeletsa batšha meralong ya ntlafatso go thusitse naga ya gabo go iphumana ka ga ba ile ba ikagela ka maatla tlhagisong ya mesebetsi mafapheng a tlhagiso temo le tshebedisong ya mahlale. Kabera o phethetse ka o tholetsa mmuso wa Lesotho ka onka mahato ona wa go buisana le setšhaba. Moka ona o thakgotsweng ka jeno o tla fitlha pheletsong ka la botlhano. Mogatlhelo wa monongwaga wa go kenya dikopo tsa thupelo ya morero wa batšha wa go ikalela dikgwebo BEB o butswe go tloa ka jeno go fitlhela ka la 28 Phato. Ga dikgakola thupelo ya monongwaga pejana ka jeno, koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tse nyane Bedco, banka ya Standard Lesotho le ditshebeletso tsa pokelo ya lekgetho RSL di phetile boitlamo ba tsona ba go tswela pele go tshehetsa kgolo ya dikgwebo le go ntlafatsa kapa go fokotsa tlhokagalo ya mesebetsi. Mookamedi wa lefapha la ntlafatso ya dikgwebo Bedco Monghadi Lemphane Lesodi o itse morero ona ka setlhogong o leka go arabela tlhokagalo ya mesebetsi le go ntlafatsa batšha ka ditsebo tsa mantlha tsa go tsamaisa dikgwebo tse bileng di arabela mathata a Basotho. Lesodi o lebohile RSL le Standard Lesotho ka o tshehetsa merero ya koporasi e leng go bona dikgwebo tsa batšha tsa kwano gae di ntlafetse ebile di kenya letsogo kgolong ya moruo. Tlhoa ya lefapha la dikamano RSL Monghadi Phelo Mphana itse go tloa thupelo ena e qadile ka 2014 go bile le phetogo kgwebong tse ngata, mme ke go feta dimilione tse 10 tsa maloti tse seng di tsheditse dikgwebo tse qalang. Go a thegwa mesebetsi e balwang go 200 le katlego ya diperesente tse 70 a motso o mong. Ga a arabela potso ya PCFM mabapi le seo bakopi ba ka se ntlafatsang selemong sena, phala ya banka ya Standard Lesotho Monghadi Manyathela Kgeledi o eletsa batšha go tla ka megopolo e tlo arabela mathata a setšhaba ba boele ba bele tšantšelelo ya kgwebo. Dintlha ka megatlhelo e meng ya thupelo ena di tla latela. Go tseding mmuso wa setereke sa Leribe Monghadi Letsema Kgalanyane o re tshebetso ya go lata Basotho e tsamaile hantle ka tshebedisano le lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA. O buile sena puisano le PCFM ka jeno mo a bontshitseng ha Basotho ba ile ba amohelwa le dibogong la gabo ka mofuthu le ha ba bang ba bona ba ne ba feleletswe ke matsatsi a go ka ba Aforika Borwa. O boetse a re ba boetse ba utlwetse ha tseding tsa diofisiri tsa madibogong di ile tsa senyetsa Basotho dibukana tsa go eta, empa ga morago ba ba atamela go ba tlhokomedisa gore dipuisano di ntse di tswela pele dipakeng tsa mebuso e mmedi ka tsa go senya dipasa tsa Lesotho. O tswetse pele gore ba tla boela ba etsa diphuputso mmogo le DMA go utlwa gore na ke Basotho ba bakae ba ntseng ba le Aforika Borwa fela ba lakatsa go gutlela gae. Ka go leeleng ba mamedi ba re mmuso o kopane le bomphato wa ona ba Aforika Borwa go buisana ka botlhokwa ba phano ya ditokomane ya go sebetsa naheng eo. Ga re diphethela lekgotla le ikgethang la ditlolo tsa molao Pretoria Aforika Borwa le nyatladitse kopo ya rakgwebo Vusi Musi Cat Matlala ya dilemo tse 8 la nto moatlhola go hwetla dilemo tse 12 tšhankaneng. Matlala o ipoletse a le molato diqosong tsa boqhekanyetsi bobodu le go tlhatswa tšhelete tse amanang le kabo ya mosebetsi wa dimilione tse 228 tsa diranta sepoleseng sa Aforika Borwa o neng o filwe khamphane ya hae ya Medicare 24. E le karolo ya ditsamaiso tsa lekgotla o dumetse go ba paki ya mmuso kgatlhanong le batho ba bang ba amehang. Dipatlisiso tabeng ena di tswela pele, mme tebelelo ke gore go tlo tshwarwa batho ba bang. katlholo ya hai e emetjena dilemo tse le shumele botswe mehlano bakeng sa botlhekanyetsi mo tse supileng tsa tsona di fanyehilweng ka pehelo ya hore o tla fana ka bopaki ka botlalo ka nnete le ka botshepehi dilemo tse le shume bakeng sa bobodu le dilemo tse le shume bakeng sa ho hlatswa tjhelete dilemo tse robedi tsa dikahlolo tsena tse pedi tsa ho qetela di tla tsamaelana mmoho le kahlolo ya botlhekanyetsi ditaba tsena di fela mona mantsibueng ana sehlohlolong se tswela pele mamela ditaba hape hosane hoseng metsotsong ya leshome kapa e mashome mararo ka morago hora ya botshelela
1: mamela wa PCF mo ba le ditaba monate hakalo tabelang tau mme o bontshitse gore tse dingwe se o tla di balola o sane o seng a ore a botshelela e fetile ka metsotso e mashome a mararo mme re ile ditabeng re ntse re buisana mo na le mongwe a di mo Fokeng se ntse re na le ena kwano ntane mo Fokeng re ile ra o kena gano mongaka o ntse o tlhalosa ditaba tse monate o di waitsa boya ba dikgutshwane kapa tse hwebang ka boya ba dikgutshwane
2: enda jale ke ne ke le mo ke neng ke supa gore ga o fitlha station mono mabenkele ke yanwa mabedi a hisaneng malekana le heke kapa keiti ya le leng la mabenkele ano mono a go kono wa setene se sela se senyenyane o kuletsweng ka masenke ya matala mme a ona o mekato e mmedi ofisi ya kone e ka mokatong o ka godimo e le go ga o kena keiti mono ka letsong le letsheya diqetelelong ya a gona ditepisi ke tsena go tlhwa ka tsona mono o feta monyako wa pele le wa bobedi wa boraro o ka bona le ka gore monyako le di-feste ka tsa teng ditakue ka diphoofolo tsena nku le pudi ebile go ngotswe ba o khunyaoda
1: ebatoetlhe
2: e jalo a se ntho e ka tlotseng e jaleletsa kapa gona go latlhela mosotho ga e le di-ofising tseo tsa gaeso mme ke tlhakise mona ntate gore ofisi ga bona e santsane e le nngwe fela to ka monaga kagana ya lesotho efibane ya station mono mme le motho ya buelelelang company yona ena o santse a le inotshi ke nna fela taba ena e bolela nna e bolela gore ditaba tsa company e o thweng ke bakhulu di nepaetse ga di tswile ka molomona fela taba tsena ka na le mabaka a gore ke ditšhokisentate gobane batho ba na le go tlhoma eka bamba batho ba ntse ba bua ditaba tsa gona madi ba letlhalosa ke gobane e be e le batho ba nang le tsebo e e phethaetseng ka gona bacooking bakhu e sebetsa jwang andate ga o jalo e lokela go tlhaka gore motho a nang le tokelo ya go toloka le go tlhalosa e ka setsa le ona go tlhakisa ditaba tsa company o theng bakhu ke moraya mo Fokeng ya inotshi ke a lebonate jale taba e kgolo e ke batlang gore ke se ke be ka e sia gobane ke tla e bua o feteletse ka tlwaela ke gore ga re gwebe le sehwai ka seng kore ntho ga go na le dipodi kapa dinku tse mashome a seletseng lape mane jale go seng o sootswa go reka gore boya ba tsona o boisa bakhu andata ga re sebetse jalo re tlile ga re sebetse jalo go hang ke sebetsa ka gore o tle go rona ga fela o na le tokomane e o dumelelang go gweba ka boya e leng license ke a tlhaka mo ntate sodi o tle ofising tsa yeso ga fela o na le thepa e ntle o mono go etela ofisi e le o a fumana dintlha ka botebo kapa ka botlalo a teng o lokolile o ka nako yotlhe manta o isela botlhano dibokeng tsa mosebetsi e leng gore a borobedi o isa gokeng ya botlhano o ka kena kantoro mono wa fumana ditaba tsa bakhuo gona di tsamaya-tsamaya jwang go sebetswa jwang kgwebo re e etsa ka sebopeo mang go feta mono o ka tela nna mogala jelo ka ka diphatlhalatso kapa motlhanka wa diphatlhalatso ka gago company na bakhuo ka megala e ke tla fana ka yona a ke phethela mona e le gore o fumane tlhakisetso ka ditaba tsa bone empa ena ya gore o ye bakhuo o isa boya kapa o tala boya o sena license re tlhe ke tlhake yona ntate gore ga ke tšhetse go yona ga reyo ga kana tseba go amogela kapa go ananela kapa gona o sebetsa le wena empa nka supa mona ntate sodi gore batho bao e leng dihwai metseng le metsaneng ba lakatsang go tlisa boya ba bona e le dihwai ka sebopeo seno sa gore ba itlisetsa ba lokela bonnyane ba etse tsena le a ikopanya mono motlhomong ka palo ya leshome go ya godimo ga le qeta go ikopanya jwale le etsa jwang le bona mogena mono lengwala lengwalo le yang mogena le ya mona ka ke media lona o he mogena gona di hwaitse latelang gena le mohopolo wa go theya selekane sa tshebetso yeo ka sona re tla go tseba gore re nke boya ba rona re buise sebakeng sa boikgethelo ba rona e tlake re tsebe go isa boya bona dibakeng tsa boikgethelo ba rona go a rekisa gobane go e le nnete ko ntate go heba le sehwai go ne ga o mo fetole phoofolo o e buileng gore sehwai se ikutlwa e ka ga se sana tokela go tsamaya selo leka nqa e nngwe gobane theko yona e ke ba tshwana ka tsela mofuta ofe kapafe e ka tsena le tsela ya tshebetso fela ga e keke ya tshwana ke mogona gona ka fapanang lebaka tse ngata ka gore re o fa tšhelete ya gago ka gaka matsatsi a lesome go twa letsatsi le o ke ntseng kgwebo ka lona le wena ka phetetse tsotlhe tse lokelang go e tswa moo ka gaka matsatsi a wa lesome jwang kapa jwang e ka banga matlhano kapa tsheletseng a mabedi kapa makako re tlabe ke ntse jwang go lefile ka kwanolo ke mo ke fitlang ka fapana teng
3: le
2: bana ba bang ga ba batla o lefa ka dinako tsa bona kgwedi kapa tse pedi kapa tse thago kapa selemo e se le gona bona ba sebetse jwang empa gona ka fapana ka gore jwang kapa jwang re tla o lefa ka gaka matsatsi a lesome go tloa ke phetetse dingwalwang tse bang di angwalwa ga ke phetetse o etsa tshebetso ka ditaba tseo tsa boe jale ha le fitlha morene mo lengwe tse lengwalo la mofuta o jalo lakatsa go tlisa boya ba lona go ba khu mme morena le mokopa go lefa tokelo e jalo le gore le tsebo gore le elwe tlhoko le mamelege taba ena e habile ka ena e habile go ya kae ka sekiring ka maa go na le dikiri tsena tse tumeng ka gore ke tsa mmuso mme itle go le jalo e le tsa e le tsa mmuso jalo go ya dikiring tseo le lokela le ye ka tokomane e seng e le toloka kapa e le tlhalosa gore na le bomang sepheo kapa morero wa lona ke o feng jale morena ga a qetile go etsa ditaba tseo he le tla bona lekala lane la temo lekala lane la temo mmuso mane le yaya le se le tshwere tokomane tsena tsa lona tse yagang lengwalo la morena jale le tla fumela tataiso mone go na le tsa bang jale le tlo tseba go nolofalelwa kapa go bebofalelwa ke go kena kae ka sekiri le kuke phoofolo tsa lona jale le ise boya ba lona sebakeng sa boikgethelo ba lona
1: jale botlhokwa ba gore ebe dihwai di kutela sekiring ke bofe
2: ke a lebo ntate botlhokwa ba go kutela sekiring ke ba gore sekiring go tlatlhobisiswa boemo ba diphoofolo a se phoofolo e nngwe le nngwe e tla ka ga o e ruile ga o fitlha sekiring ebe sekiring go se go tswela pele e emelelwa ka sekere je di a tlatlhojwa gona a na phoofolo e boemong e boleng ba gore re ka kuta boya ba yona sekiring moo ke bona botlhokwa bo bogologologolo ba go kuta kae sekiring ga go kene ntho e nngwe le nngwe ke a tsaya diphoofolo mo nagola puo e ke e tlwaetseng ya gore ntho ke tlhagatlhane kapa motlhomo o ka nna tho phoofolo e ne e bonala boya ba yona bole sefoka gona go bolela ba ke boya ba boleng bo tlase ka go fetisisa sekiring seno se tlwaeleng ka go ke sa mmuso phoofolo tse jalo ga di ananelege e ka se tsena le tsena tse mebala e fapaneng e sa tlwaeleyang diphoofolong tsena tse bitswang dinku gobane ka tlwaelo ke gore podi e mmala o mosweu nku e mmala o mosweu o thothofa o sa tlhakang gagolo empa ga e se qala e ba phoofolo e mebala e fapaneng le mebala ena ke sa tswa e toloka ka go fafapana go na go tlakile gore kae sekiring mana ga e tlo o dumelelwa go tsena go kuta e leng gore phapang e golo dipakeng tsa go kuta fela lapeng kapa sekiring sa motho a ikemetseng le go kutela phoofolo e jalo kae sekiring se bitswang ka gore ke sa mmuso maana ke tlakile goreng o tla kuta phoofolo e nepaetseng e lokelwang ko ke go kuta e tshwereng boya ba boleng bo o nepagetseng bo tlhokwang kae mme ba rakeng tanki dat jale ke ne ke re ba sotho ba ele ba ka ikwa

0: Mwamedi hanse re koka hanse re koka mona nomoro ya mohala ya WhatsApp ke 62009956 ke nomoro ya WhatsApp yo moka lahlela mputso ya hao hona teng wa tsama ukwa gona e ka ba mo sa upisisang ke 62009956 ke ya WhatsApp a the how later di nomoro di pedi feletse ka di letsetsang ke 2121 9956 2121 9956 plus 2665 9956 ke re ya bobedi ke mang plus 2665 9956 ke mo ka go kana le gona ga qoqa ga kwa gona wena o reng he ha ho itsa e wo mongu na o kena ka nqina ba le mpa ke o kena ka nkane mo he o re dumela so di le ntate mo fukeng ka mo e mpa e re pele ka bala molaetsa eno tlo wa gawa mo me di khotso ah o gaolwa ke eng ya le momedi wa ka o gaolwa ke eng putla 2121 9956 ke nomoro ya hao e sebetsang le 2121 9956 le plus 2665 9956 kapa we itse WhatsApp ya hao nomoro nyane ya 62009956 re utlwa gona wena o reng e re ha ile mona o gawile ke bale wa nore ndade so di dumela ka mo le moedi wa ka ya ke ya le wena o tseba sotho ya ke moedi wa hao yena ke mametse ditaba tse hletse wa ntseng a di bua impa tsatsi lena ha ke a utlwa hobane ke kala ho mamela ka jeno a ke a utlwa gona o re boya ba dipudi tsena tse mmala na bona ho etsahala jwang ka bona hobane ho na le dipudi mona tse sentshweu tse mmala e ya ka re thuse gona ba bong ka boya ba tsona kapa ha ba bonke
1: ke a le bona a ka nnete ho hang fela ha re ananele boya ba diphoofolo tse jwalo ke a le bona ntate e re ke di tsuse ditsamaya ntate sotse taba e nngwe ke lokelang hore ke hle ke e beye hodima radio mona ke hore ho se ho ena le dipehelo ka ofising ya heso ka mane ka mora hore ho hlokomeleye hore jwale ditilatile tsa batho ehlile di fihla ka mane ka habo Baku ke a kgola ka ha ntate Baku e ntšha e ya fihla e tla batla e nka nakwana e teletsana gore re hlalosa ditaba tsa teng batho ba di utlwe mme ba be ba e tsebang ba di utlwisise jalo ka ga ke supile gore brokara tse ding tsa dipegelo tse seng di le teng ke gore go tloa gwa jwale go ya pele re fetotse mošhane ga re sa ananela dihwai kapa sehwai se tlisang boya a le mong e ba o na le license boya ba boima bo ka tlase go magolo a mahlano ha o tlisa boya o le sehwai se ikemetseng se bang se na le license jelo ka ga itse ke tlhoka fela o heba le motho a na le license a ka nnete o itlela le boya ba boima bo magolong a mahlano go ya kae go ya odimo taba ena ntate e tswetswe ke gore go bonagala jale batho ba nang le nku tse pedi tse tharo tse nne tse tlhano tse seletseng tse lesome tse lesome le metso metlhano ga ba qeta go kuta jale ba jaka ka lehetla ba ya kae ba ya bo bakhulu mme ba kgutla ka dipalo tse odimo gagolo ka gagae go company ya borona ditaba tseno ga di monate gobane e kaka go jaka sotla kapakapapala ka diwai ga di gao jwa ke batla go e totobatsa mona gore tlisa thepa ya gago e boya ba nku kapa pudi ga re kgethe moo ka ga bo bakhulu etsa gore o fumana dintlha pele o tla re tseba go utlwa gona thepa yo o tlang le yona e a ananeleya kapa chair ga e ananele fela re tlhake mona gore re se re tlhoka bonnyane boima ba magolo a mahlano go ya godimo e le go ga o swa ke magolo a makago a mane a e ka nnete ga re na tseba gore re o ananele ke le ka go laola ditaba tsena di re ditlekae di tle taolong gobane ga re ke eng ga etsa jalo re eleletse gore ka letsatsi e tla go le tsebe ke se ke na le mokoloko e kang golo apolaelwa ID wa batho ba jakeleng ditripana kapa di-shuttle ba kapa dimithi tse e tshetseng boya ba ka ba tlokekisa ka gabo baku andre le ka go laola ditaba tse jalo gore di nepagale ga kana tseba go sebetsa le wena kapa go ananela ga o tla
0: gonae tshwara nate gofokeng o tla ketela ke reng ke eno mamadi dumela e be go etsala jwang go etsala jwang jale o kena ka plus 2665 9956 re bone gobane jale ga e ba bantsi ba tshopiwa ka mona ka 2121 empa e le ke gape kapa ye mong le ena e le ke re tseba o bona gona go e tsala jwa yandate tswela pele ke ile ka go kena galong bese ke bala molaetsa kona
1: ena jale ke ne ke shwalwa ke handate boima e se le e nngwe ya ditaba tse o lokelang go di ela tlhoko ga o lokela go atamela ofisi ya heso ya bakhulu ke a e pheta kgetlo la go qetela ke re

0: re ananela mang kapa mang e ka ba motho ka mong kapa ka bobedi kapa ka bone ka bohlano ka leshome jolo ba ka tla ha bo gona ba tla etsa kgwebo ka ditaba tsa boya ba nku kapa pudi ha ka kgethe mono ga ditaba di jwalo fela batho ba jolo ba lokela ba tle go gona ha fela ba ena le tokomane e bitswang license ya ne ba dubelelang go gweba ka boya e le gore ga o sena license o se ka ba itshwenya go tla ga bo bakhuru bana ga ka natse ba go etsa kgwebo le wena ntlha ya bobedi go se go na le dipegelo ka jeno tsa gore re se re lebeletse gore bonnyane ga o tla le thepa e boya bonnyane ge bua ka boima ba go tloa 500 go ya kae go ya godimo gobane jale ena ya batho ba tlang ka dimmete ka nnete ntate waka ga e ya nepaala go latela boemo ba gona ba lacsense ga e ya nepaala go latela boemo ba gona ba gona ge company ya mofuta ofeng ya boleng bofeng taba ena ke e bua tjee gobane e tliswa ke kgolotso e sekena le yone ya go bona batho ba le mmalwa ba fitlha ka mono ba jalile mekotana ya bona o fumane mangile sakasaka ya 12.5 ya papa a e beile gafo mmona a tshetse boya ka mono a re o tlo ke isa ka go gona ka mono andat ga re sebetse jalo re brokaka mme ga baka brokaka company e kgolo gagolo licence ya gona e kgolo gagolo bakeng sa thepa ya boleng kapa ya boemo bo jalo ga o na le thepa e jalo o ka sheba gona o ka e fa mang wa boemo ba ntho e bitswang private trader e leng bagwebi bana ba ikemetseng ba nang le di-licence o ka mo rekisetsa yona yena o sa tlatla kae go rona ge le bakhuo jela ke tsebe o mo thusa ka ditaba tsa boya wa tseba nate se o ditaba eo ke le go thaoge ke e beile
1: e re re butlwe

0: ke a leboa ntate e setlo ka mo ka mogotlong e mogala wa ga o ne o batla o se gantle empa ka ga o gole ka dite ga mamelela a ko tlhokene o tsona ntate mofokeng
1: ke a leboa ntate setlo ditaba tsa go na boima e leng taba e bitsang KG ditefo kapa ditheko tsa gona di eme jwang go yona di laolwa ke boleng ba boya gobane boya bo bole bo bong e le ntho e bitswang tlelase bo na le theko ya teng e fapanang mme toka le botlhale e ba goreng boya ga bo le teng re ya botlhatlhoba e le go ikgodisa e ka setera le gona go inetefatsa jale e tseba go thusana tabeng yang ya go aga gore na theko ye o lokelang ke ya mofutamang ga ka etse motlhala boya le ka malele le fela ga bo lekane bolele le ba boya mme ditaba tseo di tsamaya le taba ya boima ba boya ditaba tseno ga di le jalo di bopa ntho e bitswang ka gore ke theko kapa pereisi yeo re tlang go reka boya ba gago ka yona ke ya pele ya bobedi ntate o bua mona ka go tsamaya ga boya gore boya bo tsamaya ka babeisi ee go jalo o nepile empa mona re bua boemong boo o tlang go rona o tlo rekisa eng boya ha o tloa le boya mono o tla o ya mo e bangwe ya teng le boya e le gore go na le batho ba nkileng taolo ya o netefatsa gore boya bono ke ba gago mme bo go wena ka toka le tshwanelo e leng eng e le sepolice mme jale ga e ba o lokela go bontsha gore na boya o amana jwang le bona kapa o kopana jwang le bona taba ena e ge sepolosa ga se o batla taba e jalo go tlakile o tla tlhagisa ntho e bitswang ka go keng ke babeise ake e leng bona yona thepa e supang kgokagano dipakeng tsa gago leng le boya o tla sebedisa babeise empa ga o ya ka go gona ka mane mo jalo le wa go gona le boya gobane re bua ka thekisetsano mono jwang kapa jwang o tla tlhokwa ntho e bitswang licence e go dumelelang go gweba ka boya mme licence eno e fumane ya kae mono lekaleng la ga temo ga o iketse mono fela o tla tseba o thusi yago go fumane licence e jalo e tla go dumelela gore o tlo gweba le bakhulu wa tseba ndate ga ke tsaya dipotso tsa nna le setlho re batla ge di
0: agabetseo tla gutla e bang o sa di araba gantle o tla gutla ndate setlho e bang o sa di se arajwa gantle ne ke ile ka re ke shebe molaetsa o mongwe ke ona o neng gore dumela ntate seodi le moithuti wa ka ka moo ke mametse ditaba ga a bua empa ga ke a utlwa a teba tabeng ena e o thweng boya bo a tlhotshwa a ba ngwala ka bracketeng tlelase a o mametse ntate o mametse ntate kapo mme o tla o thusa ntate ntate mofokeng
1: ke a lebang ntate ntate setlo e nngwe ya dipotso tsa di bitsitseng ko gona re fumaneha go kae wa utlwala ga o di ile go qala ga a qalela go lele kona ya ba kere ofici ya rona e stationeng mona e nngwe fela masego mono kapa ka gana e nale sedu e nngwe fela e fumaneya stationeng mono ga o fitlha station mono go na le mabone a sepetepete ga o tlaile ka mona ka sekolong sena sa kwetliso ya matsoo e leng fokodi pele o fitlha maboneng ao a taolo a sepetepete e leng diroboto ka letsone le letshegadi ofici tsa gona di gona mono empa ka letsone le letona go tla bona le mabenkele a na a rekisang thepa ya moago re fumane ya mono ga o kena mono moagong ono mokatong ka godimo monyako wa boraro ga o qeta go tlholela ka ditepisi tseno o tla bona le ga o le keiteng mono e itlhakisitse bakhuu gobane o tla e bona ka nku le podi tse e tlhagang mono le lebitso baokhunyaoda ke mmala o mosotho le mmala o mosweu ke tsona dimmala tseo re tumelele gona go phela ka tsona gona ba batho ba bakhuu batho kwa mpona le nna ntate sedi ga ke motsho ke mosotho
0: ebilalantse
1: o ke motsho
0: metlhelaantate
1: ke mosotho e le gore re sebetsa ka mebala e lwang e mesotho jalo ka ntate mang ntate
0: sotoamen
1: ke a le bon ntate go na le potso e o sa tswa e bala mona ka sebopego sa molaetsa mo go buang ka go tlelaswa ga boya boya bo megatlhelo e mmedi mogatlhelo wa pele ke bona bo rekisiwang ka gore bo rafa boya gotho bo rekisiwa rafa gona o bolelwa gore umpa o sotile fela fela ha wa bo ya ka mahlopa ang and se bjang ka o ke di class o bo ga ke sa bole jwalo jwale ga tla ba le pegeisi ya teng ya ha botla bole jwalo bole jwang bole raf re buetse ke na le mogahlolo mo mwa bobedi wa boya e le ngwana o song o hlophisitswe ka se bope o sang sa di class e long hore ha o tlisa boya ho botla sitse ha kana bothata o ka tlisa boya wa o sa botla so bo ga ke sa gafo o ka botlisa boya ba hao o sontso botlasitse ka boga ya ga di tlase ha rena le botata le bo bonyenya ne fela ha o tala boya ba hao e ho bona ka le ba khu fela o tshwere di tokomane tse o dumellang e le nthane ke bitsang license ya o heba kang ka boya
0: mhm
1: ya tsaka ntate mo
0: o tsakile nda
1: me mme wa ka uto go utlwisise hantle mo hono ha o tla o le mohebi ya ikemetseng e nngwe dintho tse o tshwanetseng go di tsebe ke gore boya ba gago ke tlo o bega o netefatsa maima re tlo o boetse ge botlhatlhobisisa gona tlelase tsena tse o di ngotseng ba le mmono kapa meeting kapa mokotlaneng ngona o tshetseng boya jalo ka ga o tla bo itse ke BSS kapa ke BSL re nka mogato wa gore re tlhatlhobe ka gare ka mono gona boya bo fela bo le jalo ka tsela eo o tlhaloseng kapa o botolokileng ka teng na ke a hlaka mo
0: o hlakile
1: mme ke tsedi tsa dintho tseo o tshwanelang go di tseba go goreng ke tsela ya tshebetso ya company e bitswang gore ke bakhulu so o seka batla mono ka tebelo le kutlwisiso ya gore ga o tla o santse o tlelasitse ke pheto wa feta ka thelelo re se re fetelang tabeng tsa dipatala chair ga o jwalo gobane taba ena ke e bua jenang tate sodi ke a o tiisetsa mogolo wa ka re se re ile ra elelelwa gore dihwai di na le bonokwane re se re ile ga elellwa gore dihwai di na le go bitswang bonokwane mme taba eo ke toka gore re etse gobane le rona fela ka tsa gore re lefe sehwai ge mo lefe ka ntho e bitswang eng toka ka gore o tlile le thepa e phethaetseng ya boleng ya boima bo o latelang ge ikgodise re netefatse le rona re le bakhugore go fela go le jalo o tlile le boya ba mofuta ono o a o tlhalositseng le boima ba bona bo latelang bo tlhalositsweng jalo ga re qetile o etsa ditaba tseno ka o fela he re tla tseba gore ke sheba gona me ba ka ka lefatshe letsatsing leno e reng jale e le ngwana motheo wa gona wa tefa gona ka tlo o lefa ka sebopego mang gobane o tla utlwisisa ntate gore mosebetsi o mogolo ko ga ka moka gore thepa ga o e beteng go gona e ngwe ya dintho tse ke di tsang ke go fumana moreki ya rekang ka mokgwa o go tshwafatsang ka ntle ka mane e le gore le gona ga re isa mono mo e bang a tlaisa ke tle ke tsebo go fumafumana lethonyana gobane sepheo sa go ba kgwebong tate ke go fumafumana lethonyana mme he ga re ketie ditaba tseo he re tla tseba go dumelana le wena gore e sa tla ke e betefo tsa gago di tsena ditaba tsena le tsena le tsena jela re sebetse taba gago re fitlhelele pheletsong ya tshebetso mme he ke tla ba gore jale re emela nako ya ne re itseng ka gara matsatsi a lesome re tseba go etsela re tseba gore go lefe tšhelete ya gago e o lokelang o le sehwai monate wa o sebetsa le company ena bitswang bakhuo ke gore re o bolokela nako ga re etsa tshebetso ke ya pele ya bobedi re o lefa ka ditheko tse ipapitseng le mebaka ka ya lefatshe ya boraro re o lefa ka gara nako e fokolang gagolo a thika tlwaelo ke gore e sebile ka ke molao gore boya bo tla leswa ka moka kgwedi tse pedi tse tharo jalo nako nngwe bo be bonke le selemo jalo ka ga ke buanaa jana ke a tseba gore dibakeng tsena tse ka mona ka bophikima go na le dihwai tse se o fumane tšhelete ya tsona go gang fela ntate ga ke lakatse bopata ntate sodi gore re se re batla re na le dihwai tse mmalwa dibakeng ka go fapakana tse seng re entse kgwebo le tsona mme ke eleletse gore ruri tlhathe e lelekisa tsebe mapaki a jalo ntate ke se ile ka jalo ka moqolotsi le mofuputsi wa ditaba o tlo wa batle wa fumane empa le nna e boetse ke boikarabelo ba ka gore ke tle le ona mona ka letsatsi leng ke tla tsa le ona mapaki ano a batho ba o re entseng kgwebo le bona ba ke ba tlhalose go na ga e sale ba fitlha go ba khuu go bile jwang ba sebeditse jwang ditaba jwang ntate ka qothing ka mane ke moditsetsana o sobone ke dihwai tse thabileng di thabetseng theko eo re rekileng thepa ya bona e bitswang boya ka teng ka mogotlong ka mane go ntse o tshwana fela le dibakeng tse dingwe ka go fapakana ga tsona moo go tlileng batho ka bomong jalo ka dikiri tsa bona ba ikemetseng ba tlisitse thepa ena e bitswang boya mme ga ba le file ka ha ga nako yene ke ntseng ke hlalosa mo yemona hore ga o le fa kana ntle mo mono ntate shodi ke tlabe ha o tutubatsa hore ba khu le hlonolana yana ka hore iteng ka ha go na ha ka mona i u bebo faletsa bophelo o le se hwaika hore ha o nna ntse inyana tha o botsa batho ba sekiti potso ya lengwe go na boemo ba ditaba tsa ba ya bosebolo go ka e patala difitlhaneng jalo o fumana ka o fela ba le batho bana ba le bangata bo ntseng ba botsa ga bana dikakabo ba lokela goreng ba etse lethatamo le letelele la dipotso go fitlheletse ba go fitlha mo boya ba gago leng teng ka e le bopong empa go ba khu o iphalela dieta tsa gago o tshwara khompi kapa o starta koloi ya gago kapa onka fonofono ya gago o itlela kae station mo of the stationing o fumana dikakabo hang-hang ka ditaba tsa thepa ya gago e bitswang ka gore ke boya ntate sodi ke lakatsa go supa mona ntate gore go na le ditlhaloso tse ntseng di fanwa kapa di bewa gore e sa tla ke e be re sebetsa tse ga re sebetse tse basotho ga ba lokela go mamela ditaba tseno ga fela di sa tswe ka kodu ena ya mora wa Mofokeng ha fela di tswa ka kodi ena mora Mofokeng go na go tlhakile go ya ke tsona ditaba tsa nnete mme ke tsona ditaba tse e tlang go etsala ga o fitlha kae ga o fitlha khampaning ya bona ya bakhulu basotho dihwai elelwang gore ge kgwebo e kgolo mme e etsang kgwebo ka bogolo le wena ga o tla le ditaba tsa gago tsa boya o tle le boya bo bogolo ka bogolo ga o tle leswampatala fele o fitlha o bokebokeletsa boya mone o fitlha bo etsa di-cage tse tlhalang kapa tse lesomejalo o se go a botlisa check-a nnete ga lokela ge e shebe gantle go na le batho ba ka pejana dipakeng tsa gona le wena bo o ka ba fang boya bo jalo jale ba tata bo fitlha go gona se botlile ka batho bano jale ebile bona ba tshwere di-licence ntate sodi basotho ga ba elelelwa ditaba tsena di botlhokwa ba di utlwe ba ntse ba itutetse malapeng mono gobane ge qoba ntho ya gore motho a tle jale e ke go jaka mo tlhokela toka kapa ga mo tlatlapa ga re se rere re sitwa go ka etsa kgwebo le wena o le sehwai maemong a na ao o leng go ona ke tlhakile ntate wa ke a lebona ntate ke lakatsa gore ntate ga ke le mothating ona ke phethele ditaba tsa ka ka gore dikgweding tsena tse e tlang tse kayang ke di lebile ke dikgwedi tseo ka tsona go tlo kutlwa dinku jale go na le dibaka tse dingwe tseo e tlileng di tlo qala go kuta dinku re a tseba e tlabe le leheshehe e le lephelophelo batho ba e bang ba lakatsa gore ba ikopanye mme ba ka tlhoka ntho e bitswang tataiso gorena thepa ya bona e ka sebetsagala jwang kapa taba tsa bona di ka sebetsagala jwang ka bo bakhu ke toka le botlhalo gore e santsa e le go a jwale je go le ngwese go sena letho le etsagalang go sena le phelophelo ba tle re buisane ke shebisane ditaba go gona re ka di sebetsa ka sebopeo mang re ba tataisa gampe ba bang ba na le monyetla le tokelo ya gore ba kae kae lekaleng lane la tsa temo ba o fumana dintlhantle ka botlalo wa gona ba ka sebetsa ditaba jwang e santsa e le gona jwale gobana basotho ba ka kweko ya morago e tloa le sepolo jale ga o ka etsa dintho e se e le metsotso ya go qetela e se e le lefenefene le lepheruphelo go na le ntho tse ngata tse o tla fumana gore ga wa dinepa jale di o sedise go etsa kgwebo jale ebe gabareng o kwatela gona wa bakhuru re kaka ga ntse re re o tlise thepa gago re reka boya go a tšha go a tima re bua dintho tseo e se nnetse tse sa etsalang ga o fitlha ofising ya gona a the ga o a tsebao gore mamela gantle gona re reng re bomang re sebetsa jwang
0: o kore ge ke re utlwe molaetsa ona fela ntate Mofokeng
2: ke ra beng ba kantse di pheletse jwa se ke ipheletse gantle ke ntate mokgwenene takatso ka dikeraneng ka mona ga mogopo jale ntate motho o na le dinku o re ga ke na mokgwa wa gore na ke tla fitlha jwang mono go wena elo ka e le gore boya bo tlhoka gore e be bo tliswa ke motho ya a nang le license ya go kgweba jale o sa sena yona license fela o na le dinku ke tseng tse e leng tsa gae na le ka tseba gore letle le tlo tla le dikuta le ka fana ka nomoro ya lona batho ba jalo ga ba le teng ba tsebe gore ba kokote go lona ke a leboa mongaka
0: re a leboa mongaka mme o ile a e tlalosa taba ena qalopane empa na le Mofokeng ke mo amedi ha re mo itse toka
1: ke mo abele toka le yena a ndate ha re sebetse jwalo ha ke tsamaye masakeng a batho ke bitsetswa wa kuta dingu ka ba dipudi ai ha ke sebetse jwalo wena o le so wa ibi kutela di powerfulo tsa hao o etsa mabaka ohle a hao fela e lokelang ho hlaka mona ke hore o lokela hore boya ba ho botle bo fihle ho rona bo fihle ka motho ya tshekeng like sense ya dumeletsweng ka molao ke mmuso hore na o heba jwang ka ditaba tsena tsa boya e le hore ha o sena like sense ke ntse ke tiisa taba eno ngona ka tla hlolwa hore re sebetse le wena ya ba ke a hlalosa mona hore moo batho ba lakatsang hore ba ikopanye kapa ba kute diphoofolo tsa bona ka ntle ho tataiso ya mokgatlo kapa wa mang kapa mang ba lokolohile o ka etsa jwalo mme ba ikopanye ha ba qeta ho ikopanya ba etse lengolo le yang ho morena morena o tla ba etsetsa lengolo jwale ba fetelele ka la temo ba o batla tataiso e tla ba thusa hore ba kene ka hare ho sekili sena sa mmuso jwale ba kute jwale thepa ya bona e tla tseba ho tla ho kona e se e hlaha ka hare ho sekili kore taba ena ke e hlalositse jwalo ntate empa ka ha ditaba ka nako nngwe ha re ka re utlwela hong di batla nakwanangyana gore nne re dikgoboto kapa ke ditoloke go ya pejana ntate ke lakatsa gore a tsebe gore megala ya ka ke sie mme le ka jeno ga go pheto ya letho ke sia megala ya ka e le goreng a tla ntele mogala ke tle ke mo thuse ka tlhaloso gore na go nepaetseng ke gofeng go go fosaetseng empa ena ya go lata dinku masakeng a batho re di kuta ntate kapa dipudi go hang a tlhakatlhakole ga re yo tabeng e jwang ee ntate ke lakatsa go ntate sodi tlo ntumela bana mogolo wa ka ga ke sa tswa bea jwalo ke tle ke bee dinomoro tsa ka odima sealemo ya kento lokologo ke 5 9 9 1 7 9 5 9 9 1 7 9 e leng 599 179 33 mohala o latelang eno o tla tlhoa itholele makangkang a WhatsApp mohala o latelang ke wa 6 3 2 haholetho 4 9 e leng 6 3 2 0 4 9 6 3 2 4 9 ke mehala yo o ka tholang enwa moraya mofokeng la o tlolola ditaba gore na ditaba tsa boya di sebetsagala jwang ga fanana ka tataiso e ka setana le ona malebela ntate sodi ntubeeletlhe mogolo wa ka ga ke isa tswa itsealo ntate ke kobotele phoka e tona fela basotho bona kere ga ba ntetsetse re bua ka boya ga ba tlise boya ka gabo bakhuo fela ba tle ba na le dilicense ga ba sena dilicense ba seke ba itshwenya ba tle ba tshweke boya bo bongata bonnyane 500 go ya godimo e seng dimmethi tse enyeng yane ntate chechee sa sitwa go sebetsa le motho wa vidire tsenako ke tlantlhe wena ntate sodi ke leboa sebaka la metsotso ha e phapato
0: ntate mofokeng ke lebile gagolo gore e be re bile le wena ka jeno mme ga modimo wa rata re tla boela re ba le wena gape bekeng e tlang ka letsatsi le tshwanang amen thank you ntate mabedi wa peace fm jalo ka ga ke salositse ge e re ke etse tsena fela uka go se re tle re arogane le ntate mofokeng ka kwano se re tle re arogane le ena ka kwano ke etse tsena fela ngwana mme
3: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
4: PCFM, your pulse, our beat.
6: Na mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mo ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi ho a golelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22-322-122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: But the president was always reminding us it's not even about those, and we don't need a donor to give us funds to be clean. So if we can start with what we have, the rest will be done. But that is the simple thing about when you start with reflecting internally. Do we really need a donor to tell us to clean up? Do we really need a donor to tell us that we want to improve our lives? And then why don't we create those industries in our countries that can... There was a question that, you know, there's when you go and you meet someone written with the writing on the, some of the writings of the second hand, and you can really wonder when you see somebody wearing it and he says some strange things, huh? But you can tell it was not by choice, yeah? It's because we have been also dumped. This dumping has been a lot. So a couple of years back, we decided not to accept secondhand clothing. We took some heat. We were removed, I think, from the AGOA list of preferential exporting for textile and things like that. But we said, let's go the distance for our dignity. Because we were saying, why should someone wear a cloth that was worn by somebody who you don't know somewhere? And then why don't we create those industries in our countries that can then give those jobs to our people? Yes, there are some people who are also having jobs in that second-hand clothing, but we've since got more industries now that have really pulled down. People said you can never produce clothes that can compete with the second-hand clothes. We have found this not to be true, because now we have companies started by youths. They are employing thousands of people. They are producing clothes, very nice clothes, and at very affordable rates, prices. So it's showing that really it's something we have denied ourselves for so long. And now when you tell them, even thinking about bringing back those second-hand clothes, they will tell you that there's no way we want that to happen again.
1: Mamelo Peace FM ne ke letona la tshelete na hinyane ya Rwanda e leng Monghadi Godfrey Kabira me ke mo jwale ya neng a bua le babusi ba rona le setšhaba se bile mono Mantabiseng Convention Center. Jwale a hlalosa gore na bona e le Rwanda ba ile ba atlega jwang. Ga ga ditaba tsena ka fela tsewa di buileng, taba eo a ileng a e bua ke taba ya accountability, gore taba eo e lokela pona letso, e lokela go qala go boeta pele mo a bontshitseng gore ha bo mane e qala ka yaka godimodimo e leng ebile ke boikarabelelo ba gae o bona gore etlhe pona letso e ba teng e leng president Kakame. Jwale a re le kwano e lokela go ba teng e le molemong wa gore jwale naga e tle e tswele pele. Mme a boela a bontsha meralo eo bona ba ileng ba etsa go matlafala gore e be ba boemong bona bo ba leng go bona e le Rwanda. O ile a bontsha e nngwe ya dintho a re jwalo ka naga eno e ne e tloa mathateng a ne a tshabeyang a 1994. Jwale ba ile ba lokela go ba kopane ba bope bongwe kgotso poelano. Mme taba tsa bona tsa qala mono, ya ba ka mogao mono jwale ba bona gore na ba ya pele jwang. o boetse a bua ka taba ena yeo re ratang kwano Lesotho ya diphatlo tsena tseo re sa tsebeng gore na di aparwa ke batho ba seng ba shwele di ne di tle di fano gantle go ne go etsaetsiwang ka tsona tsena tseo re di bitsang di-second hand tseo re phelang ka tsona gae mona re a di apara re le tjena a re ba ne ba di ganele ka nageng eno ya Rwanda mme taba eo e thusitse gore batšha ba naga eno re be ba ile ba ithela mesebetsi go ba hirileng batho ba bangata dikhamphane di ngata tse eteletsweng pele ke batšha tse theuweng ke bona nageng eno mme a boela a bua ka taba ene ya bohlweki kapa ke pele ke tla tabeng ya bohlweki ore taba ena ya diphallelo e lokile empa go tswela pele ke gore na wena ka se o nang le sona o itsa jwang go atlega e tle re taba ena ya diphallelo he ga e fitlha le yona ebetla tsetsa mose o ntse o sebetsa jale ebe ebe ka mora o mono he wena moamedi motle wa PCFM a bontsha gore le tsona dinthong tsena diphallelo mono le lokela gore le go be le ponaletso go tsona go seke go ae ba jwale le gore ga o sa tsebala na go etsaetse jwang mo mabeto tla gopola gona nyana le sotlo tla botho go na le ntho tse e tswang ka e tšheleteng ga o tsebagale ga e ya fitlha o basotho fela e tlhaganaeng o itse wapa kore taba tseno wa bontsha gore boetapele bo lokela e be boetapele ka diketso e be motlala bo be le botshepegi ke ditaba tseo a di buileng ga ga tse ngata tseo a di buileng a bua ka bomogalo a re ja e le mona Lesotho o bua ka NSDP 2 kwana bana le ya bona eo ba ileng ba etheha mme a re mmuso wa Lesotho o entse kgato e ntle ya gore ebe o nkile batho o kopana le bona mono jale go a botswa dipotso di arabja e sentse le karolo ya accountability taba eno jale bona kwana e ba ntho e itsagalang selemo le selemo nako yotlhe ya etsagala ke ditaba tse bubueng ke letona Kabira wena moamedi motle wa PCFM o ka kena ga utlwa o kalemane mo o tona golwaneng a bua ge o qotseditse taba ya mona mo a bontshitseng gore na ba entseng ebile o tla ka mogalo ona wa mane mo o fanwang ka dibukana tsa go eta moamedi ga o mametse ditaba tseo o reng ka mora gore ba tlose backlog ena e teng e o banang le yona gona jale e nngwe ya dintho tseo ba tlose bana le tsona ke ya go netefatsa gore nakong ya matsatsi a mane process di fedile bukana e go monga yona ga o bolela gore process di fedile go bontsha go bukana e tlabe le go monga yona mme taba e nngwe ya e bontsheng mono ke gore ba se ba entse defice e tla etsa gore o se ka nna gwa ba le mediatora motho o gokanang le ena gore na jale passport ya kae kae o se ka ba le motho wa borago kapa motho dipakeng yo o se o tla itšhebela o bone gore na dintho di teng o tla etsetswa molaetsa ntate matukane pelo le pelo ba tonagolo ga e sa le go ntse otho batho ba tla etsetswa melaetsa dibukana tsa oeta di le teng nna e ya etsegala taba yo mongaka nna batho ba etsetswa melaetsa a dibukana tsa oeta di le teng kapa o tlaya ka moo mathe ka moo go fitlhela wa iphuna mme o tla e fumana o sena le molaetsa o e ntsweng letloetsa jwang gona ya le go netefatsa gore e fela melaetsa e etswa e fela motho a etswa updated letsatsi letsatsi go na ditaba tsa di gakae letloetsa jwang go netefatsa gore tseo di a etsala nao se o lokise staff sa gago ka moo ka Home Affairs kiri potso tseo ba neng ba lokela go ba motsitse batho ba neng ba le ka mono mamedi khotso
2: e mongare
1: ke ke ntate mangwe kae
2: e tatasi mona kwa di mona ga ntwana
1: e ya ndari ka tafi
2: e ya ndari ha ga ne ha se ba sabe o go ba go ka tabene ke go tsota ke kala o gena ka ba yena ya mela eta o go bona tsela ile taba ya ho bua le a ile ke ba tlo mo kompe tsa go ke ka mo hopola ga taba ya ho ke tiri ho go ntse ke ka bang ha go utwa hona jwa le dina ho ya go di ke di a le bua mpa ntse mo o tla bua taba ya ho ke ha so tlo ba ite ke so tlo mona ba tota ba la ka di passport ha ne ma ile ba di la lo jire tuna lo nala la ga kwa na ho ke ona jwa ntwa pa na le ma komo jwa le u di ma o so ntwa o di jwa lo ha ne se ntse ba le tie mo na ntse a sukuri andira so simane le ba ile mbata ya ba mamela ta ile nyu ya hai aba di simane ka jeno bo ntsha hore butu a bu ile tsena ba shere e mira e di fono ntsha bo ke se nne ke taba ye nne mo go ntse tsena go lwantse nya etsa go di ntse go tsa tsa tsa ha bu bo ntsha hore ba se ba hati le ka thata huru butu a ona go le tsena go bo ntsha hore ke di tloga ra bo mesebetsi a ta taba ga bela e se lo tsena sa sa ba so tsara wa le bala mo go ntse tsena go lobe o tsaba bua le tiri ha o go ditse se tha go ka botse pedi a le tsikana mo o tsaba ba tsaba ma ga tsi go tsi ena o thata o e tsa ka tsi tsi go bona la o le bui go ke na ba tota itse itse ka mo ga o go ide o na ka tse tsa ba tsa mesele tsi di tsi di ma se na tsi tsi o tsaba le tsuna mo na tsi le tsawana o bontsa o ke ba se ba to ba sa itse mesele tsi ka ba di tsi tsa se na mana mo tsomo Ore ha o ka mo botsa go na ke le tsela tsa tsa ba ba itse le tsi. Wa le wa bona go tsena le mofuta wa batho, go itse le tsela tsa motho tsa batho. Ba ramo tonte bua ka. Ba ma ne di ba tsebe, di bana ba ba tsita monana, a khola ba tsi tse di tsie di bana seng ba itse ba go itsona kwa na go. Ke putso nye ba le tsile mona. Ba ile le ba bamba bona ba bamba le ba sa ile ya. Ke sentse e ke le tsae tsuba o se le tsa bona ba se tsumona. Nimo a itse ba ba itse go bona empa go ba go thetsa ba tsi sa tsile le le nna ba sa ya ba sa ha ka go u wa le monongwa ha ke na ba ntse ma go ba tsetse ba ba ta ka ka na di re tsho mona ba ntse ha ba mba ta ma magangang a ntse di phala tsa ne tsenga ta o tsi ya tsena golo go ge di di tsa la lo tsi gele tsa mo tsompe tsa go ha ba ba ntse o ge ba bona go ba tsi tsa ba tsi ba ha ba o yona go ba ntse go ba tsi tsa ba tsi ba ba tsi gele tsa mmutse ba dikele tsa mmuso go tswela mmamolemo gore wa bona gore batho ba ngana ba sentse ba kgola ba fumane mesebetsi kole ba utlwele kang ga ba ntse ba kgola gore fela go latswe diphadi kakwa mebuso e tsitsileng golo go busa lo tlantholwa baetapele ba diphadi tse dingwe tsede puso ke ena le tumane ba tshwanya le ntsela e ba tla ba tsompeng ka bana re lena le thepa lone di etsa eng ka thepa eo ya lone di etsa nka maika ya mmuso o nyamela ditšhelete ke metlholo fela Ogo ba tswa ba ipa di kampane ite tswa se sa tele. Ke na le tso ye na mo ye go politike. Go tonta di na go ronda go di go tse makatsa nan tsena se se na mmolemo go di go tsela ngo. A di nne te ka o fela di go tsela tse tsa. Ka le bo.
1: Ke le bila o londa ka ta V212956 le plus 2665 9956. O ma metsi di tabaketsena. Jwale. Taba ena ya e bueng ke le tona le sa. Mesebetsi e dikete di masome a mane a motsomong 41,000 batho bana ha ba botse hantle ntate le sa bana mesebetsi e hlaile ho kae batho ba o buang ka bona ba fumane mosebetsi mafapheng afe nna ke difatofato kapa keng because o ke ke wa mpolelela hore ha o file motho fatofato mane mo mofang 500 randa a nngwe o hlaitse mosebetsi ka nnete morena lekanyane koko a bolela go hlaitse mosebetsi ba e hlaile go ka e dumela a monate dinto ya jwang
3: ka mahau
1: ntate
3: ee mesebetsi eno ntate nna ke dumela kena e fueng boradendara e ne ba seyang tsela ba e senya ba e seetsa le yona ni ndi sna pona le itso ndadi suli ndadi le kanyana wani le khilo e tswa mo ditibenzi tsa boga tenda ka ba se andi tsela ke lugiswa o potulo wa ga to bui bantse ba hira ka tsebe e senang bona letso obane ga o tsebe o bona go etswa dipitlho go bitswa setšhaba o taa ba le tshebetso mona jale o tsebe go hirwa batho jale nna ke nagana gore um mongadilesa bona o ntse a bua yona eno e ntse ba etsa ka phoso e golo goebe ga ba phatlhalatse taba eno ya mesebetsi ba hire batho ba pona letso batho ba ngodise gore ke manyofotso manyofonyofo a mangata o ngwana gona le motho jale ka wena ntate sodu tsa re o ngodisa o kata o ngodisa ore ga ke gola ke o fe $300 mokgolong wa ka obane o ngodisitse gore ke nto tse ngata tse botlhoko ka o fela ga tsona ntate sodu jale ke tlatabeng ena ya moka o nono tshwego mono ke ya ka utlwa e kare o go kwaletse ka ntle bona bogolo ba rona obane le motho o ne a fana ka dinomoka gore ka kena re le ka ntle o di buile gangwe fela ba ke phetho jale le ba ga o ne o mametse o utlwe go fua sebaka batlhompei pele go setšhaba se mono le batlhompei ba na le monyetla bana nka etsa motlhala fela ka magaela a ditlho le maparamente koo batho ba ka buang taba tseno sena teng mane kapo ba ka di buang paramenteng jale mona yone o tshwanetse be go fua gona ke le setšhaba e nngwe ntate sodi yone wa dikena ke letlabula o lokisa ditsela gotlhe mona go tloa bo athetsane mono boa tshosane mane bo athamae mona lenaane e sale kelela ka ena mona ya seyetswa kgetlong ena empa re ithuta gore ga ena meralo ntho ena ya gore makala a tlame a kopane a sebetse mmoo ga swetse fela sa qadile ka ditsela e le gona ore kena gona mona athamentse kelela ka gore ga ke nabisiwa laene pula di nele ndate sori re ntsha metsi ka ditraka mme ditraka e tsena re kgomola molaetsa one jale le gore se ditlonyeloa e ba bo seven mammang a gore re ntshe metsi and-e bogolo ga ke sebetse ke neneng letona la metsi le gatele pele le re kenyetse ntsho tinisoelaeneng ntate sodi le ntate lekanyana metsi a kgale ga uwe ke mokana le a bua bo mosotho kwana bo mogaladike e na disoelaene rona ga re na tsona pheduana le o ntsha metsi fela jale ga o tlwelela ka setlabeng mone ona mone gogo mona o fumona go sena metsi ga o bila thaba bosi o fumona go sena metsi fela metolong jeno yo okametse baka tseno jale gobaneng e sa re tsona tsela tse tlalang gone jale tse tswang gone jale e ba go se kopane le batho ba ikarabelelang gore e be tšhaba se sa mo ga se tlo tlhoka ditshebeletso tse tsa disoelaene go tlo se ka na tla tshekwa kwa etsa ntho tse ngata ga e tlotlale gore ke dipotso tse ne ke thabela re ka di botsa ga e ne ba ke ne ke fue monyetla ka mmoka ono o e ntseng late uri obane so setse nako e kgutshwanyana o bua dikgethong ya besutu
4: eya nate mme re utlwile go sotlaetswa selemo le selemo go tlhalosa go sotlaetswa selemo
3: leselemo le selemo mme a o etswa selemo le selemo o ne jena puso e ne e teng ga ke tseo na basotho ba tabela ba ikgutsitsa gape ke morego o motlha wa sebetsa le setšhaba empaneng e fele nako e khutswanyana obane go tloga 2022 go fitlhela 2026 ona jale ka nnete wa bona na ke nako e kae kapo jale ka gothe mmuso go tswela pele ka meralo o sa tsotena e entse ke mang ke maketse fela one ale kena kebe batho ba gobetse strateng maobane mmuso o tswetse pele ka moka ona ga one o tshwanetse be bonyane latsileng o dile a thetsiwa ntho eno gwa bona wa go basotho ba khutetse gae kao fela ba etse bonnete ba go basotho ba khutetse gae kao fela ke dinto tse ne ke lakata ya ke di katlhaa kao fela tseno mokeng oo selile ke ne ke kopa gore ga e be ne na le motho wa sealemoya moo ya ileng moo a kope gore motho ya tsamaisang moka oo a fane ka dinomoro re fue monyetla ke leetsentse ke le ga one ke be ka petetsena kao fela mono nna e ntse o itse ka yana ntho e nako re fue batho ba ba monyetla ya bathaba se seng se tlhole ya go wetsa dipotso obane ke monyetla wa pele go o fumana le yaka ya dikgethong ga ke be le babitse le bakwalele ka kagolo pele ke ba botse ka di-manifesto tsena tsa
4: bonaleboantate
3: sodintate lekanyana
4: ga ke tsebe ntate pele o phethela mono gore na o la tlhokomela gore le di-officing tsa babusi ba ditereke mono diterekeng le na le monyetla gore le ka gobokana mono mme ya ba wa tle ya go tlo botse potso le di-officing tsa bangwedi ba ditereke
3: di-officing tsa ntate lekanyana
4: tsa bodieng diterekeng
3: maseu mo ga ke sae ba ke sa kgone go ya manthabiseng
4: e gona tee o itsana o itse o letsa lo kae
3: ke le 6 point mo
4: eh hona mkwano mona eh ha o sa tle ho ya tshene ke nana go mohlomong ho le bo mogotlo ka pakae kae e ho ba ntse hore mohlomong le ditrekeng di ofise mo di di se tsaba se go bokane mono e be jwale ba tla ba la bana ba fuwa hona monyetla ono go le bona batle ba botse ba le mono ka mogona magangka
3: eh ke la ka go ditrekeng ngwana di ofise ya bo di ba la ba bana monyetla ono empa ka re ke ya hula ba di no mo go tlile ba ta fana mono le hala a sa di theta ke di lo di nka
4: e ya ta ke le bile ntate
3: ke a le bona ke ga nya
4: a me di metsotso e miraro pele ke fihla mane horeng ya borobong horeng ya borobong ke tla be ke hlile ke phethela ke tsoga kona ka dipopsing tsa gaso fela he ka metsotso ena setseng re re ke rutlo maikutlo a hona mo ra mahala ke 2121956 ka pa plus 2665956 plus 2665956 ka mana ka WhatsApp nomoro ke 6200956 ke tla re ke na yo le ho tsona ditaba tsena mo ka ona jolo ka ga hlalosetse le ho sana ntso tswela pele mona mo jwa le ho hlileng ho le sechaba se fuwe nya tla go gwa le ba ke ba bua le ba eta pele ba bona ba ke ba botsa dipotso ka ditaba tse ya manangelo le ntshetso pele se tshaba gona ba ntse ba itsa jwang matuna ka jeno bogolo ba bona abile teng mokeng ona me mo le monga ga ba gona nna le ka lenla ka kentse ke itsa jena jole dinga thagolo tse ditlana di hlele le mananeng wa rona mane o sane o seng matuna ka fapakana dinga thagolo tse le go di sofule mokeng ona re ke re ke mo mekan ka mme di dumela
5: Allo ndade.
4: O tsondati.
5: O bua le motho o re ba mo di magale a tsho go tsakwa.
4: Ndade.
5: Eh. Ao tshelo tuna go le ke ga ke ba go se betsa go le ka le tuna le la ruanta la o re. Eh. E se ba o le ke ba se be di ya ona le se le dikare ba go le ntse tsa di palelo. Le di pa tsoe ke le tsa tiradimo na ga tswa o ga ite ntheo ka po ga fumela ile ntshemo le mo ho yena bane ya le yena o tla o gesa ba high speed
4: eh bona e ka ga se lo itsa ha ino ba ho no bo
5: go ditsa ha ke bone a ka tswa o ita ntheo ya bo ile ke bone bo motho bo ba ho e lo ke ra ho bone ho e ba tsaka mona ho e tlhola mo se di ka po go le e fua e di ka di mo ka di tlhola tse wa re di go ikhela mo se le tiwe ga batho ba dinya tse di go le re di go re se di tiwa mo ne se kana ga la ga ina ga mo a tlhola di kiti mo e ti mo e nda di ti mo e a ga ga mo ho le mo di fa di fa di mo a ka e di sa di di ya ne di patela e di patela ke tendati ke le di ba o le le tlhola Mmuso e se kile rene e thelwa dipatipati tse patalang o dinyane hantete. Lefatshe lena ka ofela, e seng mona motho otho o na le mesebetsi o sa e bone ngona e hokae. Jole re ke bolaelwa re le basuku, re bolaelwa mo mathabiseng mono, re ntse re tsa mmoka e sa re etsetse le tlo ntate.
4: Ke le buile haholo ntate ke le buile haholo ka maikutlo a hawe re re ke re phethele fela ka maikutlo ka mona ka ho WhatsApp nako ya rona e hlile ha e sale ka lehlakoreng la rona molaetsa o teng ka kwano kwa ntate e le tshwara ka qwading o ntsha maikutlo a malebana le mmoka wa boeta pele o e leng go butswe ka semolao ke motlhomphe ke monghadi Matekane ka jeno mme maikutlo hore ha o thuse hore e be boeta pele bo a kopana ho ralla setšhaba ore a fela meralo e jwalo e sa kolle setšhabeng empa e bokellwa ke botsebi ho ya hlophiswa ka tsela e nolofatsang bophethahatsi ka mafapha ka ho fapana maikutlo a mankwano mona ke a ntate re tle ke bone kwano ka pele ka potlako ntate ke Dr. Zulu o re ntate Sotho ntate tonagolo ke bona a potlaketse jwalo ho ntsha polelo mabapi le phumantsho ya tokomane ya ho eta ho ja o nampa a emetse jwalo hore system e kene tshebetsong ka nnete nna ke utlwa ke tshaba ho ke tsaba hore le kgetlona pele ona ntse a bua tjena hore ke Dr. Zulu ka mane ka stadium area ke ka mogeleng hore jwale re fitla peletsong yana lona gona ka jeno le bitswa se fufulong re le buile ha holo mamedi ka bomedi ba ha o tla hore nyana ya bosupa o tla fihla kwana hore nyana ya boropong re bela re kopana hape le ona ho sane hore nyana ya bosupa o jwale tjena Rusia le naneng la Let's Talk le Mabathepu Mapone House of Exile ka Lucky Dube.

0: jwalo ka palo ya motlakase e o bone palo ya motlakase mo mamedi na go motlakase supisa go mo gawile jele bon mele bon tate ba ile si ba teng ba tlolukisa jele le ge ke wa hlwa wa thoua go nkuwa hona ba hlwa ba haka ka dithapo o bone up and down e jwalo mo mamedi e mo fere fere o no go ba busy ha ke o bone go ba le busy jwa ke le ge ke bo ke batla go fa setshwantsho seno se ke se fueng jalo fela ka palo ya motlakase e o thuna mogwa motho wa jalo ah o rona le shocked o tsitsinga motswalle ore hela seletso chomi bon tab ya a sthabo yane bile ntse tsena mo wa medi o tla kwa se show hantle bona ka wa bona hantle go ha se thabo yane e be chomi o go we chomi tiene o mona hantle ntho ke bona a ke go batla go ba show go ntho e bona ngwa e bona le batho ba e bona e ska ka o ha wa bona hantle etle e are ke a bona oge chomi mpuse ka nqena go hena wa kwata o jelo ka ha o kwati wena lo monga o motho a thaba mpuse lena wa kwata jelo ka ha ile motswalle wa ha o motswalle wa ka ha thaba lena ke a thaba o re mpuse ke ha ye mamo mamedi a shena o bone ha o tlotla o ha o tlotla ka thata o hula matso mo ya ba pege skipa se selelele ka ba pege eng o wa shena tsa ha o re ke ha etsa jwalo a a bitsa mantswe a mamo mamedi a kenyeletsang go fana le mme ka hare ke mpuse o tshwa ho go motho yena wa dithabo a dithabo ke ane mane a kere jwalo fela ka palo ya motlakase ehe go thu mpuse ke ha shena mo di sleeve a di rola apa di a a bua mantswe a mang a kenyeletsang motswadi wa mme le pan e aya ho thabo ka nete mga ditaba go ena mateng o siame e bile o ba ipotsa o tshaba le ba sheba o tshaba le ho ba sheba ho latela maikutlo a hae jelo hwani wa bana o kae mpuse sa le a tsamae ha khutli o go a phamisa mahlo ha pa misa mahlo o fumala hore motswalle wa hempuselena ke ano sa feletse le re imani palong ya motlaka selena wa nyolosa wa thosa wa nyolosa wa tho haibo o a ke go ba kwa se ba ke sa mothamane e o ka khala ke a bana hantle e o ntse a dutse mantsa dutse mpuse wa khutla mpuse wa khutla o khutla ntsa ga re ke mo vetsitse tsa ha e ke mo vetsitse ke mo vetsitse ke mo vetsitse tsebe ditletse e ke tsa ke mo file 5 minutes atle mo yele o re hai nje na e bone e go bela etse fela le teng ho kopa kopana ke ho bane thaba mani la mpuse sa le mo motho ya mongwe sa feleletse le ke ene gape kege up down gopole ke sebakeng sa mothamagano le ke mmino go monadi jele oa tlhwa oa theoa oa tlhwa oa theoa ke up ke down ke up ke down e bo mmane o ntse ge fela ke mo vetsitse tsa ke tse ke mo fa 5 minutes a ba le teng mone ke re o a re e ke wa itsa 5 minutes fela ho etsa la bang o ga ha fihla hatla ke go ho tshile taba ha mo na mo mamedi o ka mo ga matsatsi o go tabena ntse se sa motshaka hantle ena o nkuse o bona taba e mpusa e yentse e sa motshaka hantle na ebe o kwatile ka phoso yena ya penda ho no mpusa a tlo mo na utse e o kwile ka se bopo se ka ngore mothwena o hlomong ko go mo otla go mo le matsa go mo gore dilo mo wa o khusisa na mo mamedi wa gona o kwatile ka phoso mo mamedi o ga ha thaba go hang o ga ntwa e boni a ha thaba ho hang o re bile le bisu o sa sa gale hantle hana hana ntwa e boneng e o go tabe thaba yentseng e mokwatisitse fela o re entsweng ke mpuse o pwe mokwatisitse ho feta e o re ha u kwisitse go na mpuse o khone bang ho re be le yena o qeteletse a thusana e tabenyeno ya ho hlapa lo yenu ya haya motlakase na mo mamedi wa gona o kwatile ka phoso ke yona ntwa batlang ho itse ba mo mamedi ha ke le ka mamela ditaba tsa haika ga yo ke ikenye di tentsa hai a ko ikenye di tentsa hai lo yena mo mamedi na o kwatile ka phoso 21 996 21 996 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 9956 plus 266 655 ha ke mo hlokomedisa taba ena wona ha ke a thaba ke lo qala kae bile o bontsha hore hai ha ke a thaba ho hang ibile o batla ho tseba ngwana o kwatile ka phoso na ho latela beng botle ka bona why not ke a tseba ha tla itsang ka taba ena ya hao ke go nna bana mo mamedi 212-196-5995-6
1: Na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

BB1ins with all of my heart imine ka morao ha rena ya le shume wena mo mamedi ga ke ne horeng ya bobedi ya ldana hola rona back to your roots PCFM ona le nana le like hashtag story time ye ke di ba be ile ta a tsena ka sabali ne ko phuthulela tsona o hlaka sifeng ka nnete mo mamedi ke taba ke eno ho bua ka motswalle mona ya entseng taba ka sebopeo se wa entseng ka sona jele monga ditaba o ka batho ba modimo ena ke kwatile ka phoso moo o taba ena wa tseba ke e bone ya ba ke a bana go latela gore ditaba ne le ngata tse ne di etsala ka re boe go bola e bela magonyana fela ba o koko e ntse gotla ya gonya e o bone me o bone fatshe mongwe bo go nyang e ha o ha re tsa go bana fela ka mongwe bo mobung go mana hona le metsi ka tlase ka mongwe o na le ntshongwe mongwe bo ka tlase ka mongwe wa bone sa go bana fela ka mongwe bo o na le ntshongwe a le taba ha ke jo lo ga e bona ba lu u kwa taba ena e moditse ha bohloko ho o ka ho hanyane ntse phama o bona e ka qetelong ya letsatsi o tlo bua pele ba tla go rena o kwa tile ka phoso na o ba motho nao ke motswalle wa hae o go batse o ba re kentse batse mantsana sa inong ke go bale le mao ke ga mathelele limi o kwa e o ihlalo sa jalo bona mo mamedi ba bitsana chomi ane ke chomi ne ke sa sa se ne ke sa ikapeli ka nnete bona chomi yanga ke bitsana chomi yanga ke taba mo momenti moletsa hore le like mo khona ke sna metswalle but ka nnete na ne ke ga a se ka ba mo botsa that girl wa tseba hore na o yentse eng ibile I believe hore ha se khatlela pele ba etsa jwalo or they have done worse. Ke a di na 95.6 megahertz. Ke le boa, ke le ba lena lena ke le boha. Ooh, lena go bilela o je le bile. Ka nna ba se gatlala pele ba etsa ntshina. E ntse ba yetsa. Bile o bilela lo rona ho u bone chomi yanga. Ke di nyane. Yo re di kholo se ka nna ba gale ne di tsa hahle. A nna ba wena lo iponela fela. Tip of the iceberg. Nya e o ha o tsi ditaba ka ofela moletsa hore hi good evening lai na ke re na ba buile jwam ba khotsi na ka isa jalo fela ba sa buisana but ha se motswalle wa nnete ha gawane le yena o handla ke re na ke handla ka nnete mamzi 95.6 ka mqwaza ke le ba wena mamzi e ke se ditse tshongona e setswalle mona ka sebetsa jwang kwana jwang re tlwaetsane jwang e wena mo mamedi ke tsedintsa dintho mo mamedi lena ke le ka mbotsa dipotso tse mmalwa ke e motho modimo ati le se bitsa jwang lona ka gasotswa le se salona ke tshe ga a fapana malapa ha tshwane e se re etsa dintho ka nna nna le motswalle wa ka ka fapana fela le teng ya ke gae ke ke ntshele yetsa nge le tloetsa neng ye ka ba intsha o intsha ke batla ke nna mo momela ke ke jwele mona ha esa le mane montse ke ga ngwallana ke batla ho hlakelwa ke face to face ke o go ntse tshomi yanga na go motho wa na go lo confronta motho wa hao o ile wa motlwa wae ne le nna yo mo momela ke ne ke sa e utlwisise mo ono pele ke re go ene eno mona ke a dumela gore o ferekane monga ditaba ke nna ke bua le ena ke re ke dumela o ferekane ka nako eng o qeta go bona ketsagalo ena yoo ga ya ommakatsa fela yo fekotse betetse mono mo teng ee ka nna ba mono mo teng wa lao ka seopeo se seng se itseng jeli ke batla ho hlakela go motswalle wa house ya aya mothunyo wa hao ya ntse ngetsa ketswa mofuto ge qale mo
o kopile ka pa o bile fela ya bo sa ga o wa tsama e tsama ile jwang taba e be ke a botsa hape ke re okay nako nya motswalle wa ha wa ntsa fa motholelo ka leri a o siela yena na loka ya le yo tshwe go ngwe mo nepi fihla mo saisa ka bona ba yetsa tsa mo kore tsebe nna mo momedi ditaba ke di nagana ba lo step by step detail by detail ke batla go kwisisa pele gore le dumelana le motho yo go etsa ma o mo botsa kapa o iketsa ditse qeto ye ena gore ai nna ke a ya mo ke a ya mo fere ke mo botsa ke re okay ore ke le ka dumela ke go oho o ya e le mang kore ditabeng tse ga re tlwele ena ya go ga motho jelo ka lege ha bo di ya malana ka mo makalla ore o na le goreng kogana thabo manana ka sebitlhetsetlhetsetlhetse o na tlo etsa jang wena monga ditaba wena ya kwatileng ko enana o setse mo ena ke a ma ha sa gutla o mo bone gore ke ane jalo le ena o tswantsha botho mane mogeng wa o mane o sa ntshitse botho a ke le ena e se le karolo mane o ile wa reng ke nna yo momamedi ke botsa dipotso tsena ke batla go kutlwisisa go taba ya mofuta o etsagala jang ke re kanete o tlhalotse ka mogoko o tlhaloseditse momamedi a kanete nna taba ena ke e bone ya ga ke e bona ke a bona o lešhesetsa mawaganyane o latela boemo ba ditaba ache ya ba kanete ke gona moo a gutlang ka moga matsatsi ke apa mabedi a utlwa gobele ga ke sa kgona go gale ya bosimo ke taba keng e ndutse mo e nkukunetse jele ke a mo botsa kere ke potsa o qetela kere motho yo wa gago yo motswalle ka moga matlhangwe kile wa bua le o ko ee ke re ntho ntse di le normal kore tso tshwana a re ee go ntse o tshwana ga ona ganya letho ke re oho taba ena gago ke tla enka ke a e fetisetsa bamamedi ee batla fana ka maikutlo nna ne ke maketse le nna momamedi ebile ne ke swabile ke swabile gagolo gagolo bane setswalle momamedi motho a e le motswalle wa gago o mo tshepa e botlhoko o yena momamedi ketsho ke o bona wa gwana le motswalle wa gago ka mabaka a fe kapa a fe ko motswalle wa gago go botlhoko wa gwana le motswalle le o feta ena thabo ke a dumela ga ke tsebe bakile o etsagalela mane motswalle momamedi ke thongwe batlaise le pelenyana ganyane e botlhoko ne ke swabile gagolo momamedi bane setswalele ke ntho ngwe golo a se ga re kgone ore o ka ba motswalele le mang kapa mang ko le ga ka ba ga tlwaelana ka tshea mona mmogo nako nngwe nke ke ka go motswalele wa ka mpa e ba re fitlhile boemong bo ba go motswalele wa ka ebile nka o tshepela boemo ba gore ga ke le boemo bo itseng nka o tshepela o ka tsamaya o lolwanela ntwa saka ebe ga o fitlha moo ke lebeletse go o bona o kwatile jalo ka ga o kwatile e be ke o bona jalo o bapala karolo ntho e nyeng kwatisitseng good flag ke nna yo momamedi ga re phethela ke gotla mone ham e bona tee ena mona ke brandy tamia ke cladys knight le shaka can miss

0: Mariah Carey, Hero, PCFM, Mapilumana Inele, Brandy, Tamia, Cladys Knight, Shaka Khan, Missing You. Yeah. I'm going to tell you about Mama Media. I'm going to tell you about Mama Media. I'm going to tell you about Mama Media. I'm going to tell you about Mama Media. Yeah. Ke ne te mo ba medike yona taba he ha ga le metswalle ha ga tloeleng ho tsa dinthotse makatsang e ba tri ba tsa diphoso mo ba medi fela dinthotse ding ka nete ai kwa thu eh no eh ba thu how ba he o ma metse mo ba medi o sa bile ya ngo tse mo ba medi ka mona ho ga ke ntse ke ma metse ke le boa yeah lo ena mpuse ha bo teng mo ma metse man, rectify yourself. Are you intuition? Man, ya kwa tisa, mama medu ban. Kintu tisa halang hanta kamena. Kintu tisa halang kya oblela. Nga wali chena uko sotu mozole wa haolu motu wa hao. Babo nwi, kai kai. Mane baile, kai kai, bosi. Yeah, wrong. Wa u kwa mo wa me do ka ha o khona hali fela wa khona hala di etsa hala jele e ka nnete bo mpuse a re itukiseng ha re le metswa le ha re etseng dinthotse etsa halang e tle ka ha ba ha ba le dikholotso ke be le dikholotso tsa bophelo tse u kwa halang tse bona hala o e tsheke dikholotso ke ntho e ka etsa halang ka e tsena tse ding ke tsa ka bomo ke le ba bo hlaba kileng ka golo ke le ba le monga pali mo me di ne le story time be ke gena ka la bagago ka ngwala le wena ho marangrang a Facebook ke ma ba thepulela e maponi ho Facebook mo no ngwala le fela potile ka mona ka inbox ngwala o ke le ke nan ditaba ha qeta je di ha ke di bona nna ke ka di bala mo ke di o
1: Kila go go le jang jase jang jase ngolo sa makhale go le se fikile ga ga matsi wa se fika se a haba tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka kapetse go itse ke kiketse ke le na khala khala fela ke fika ke a dumela le ntse le impotsa le go bogoga go na ke ntse ke bo bothe ke na ke bo bogile dikeng empa le thole ka gabo a hela a itse ma jang jang mane ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke ha ile papa tswa ke sa go ke ma bengeleng ke tsebana ke lo reka hach ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mane ere ke dobeta a nao la ka tsola tswa se ma janja sutwa mamela PCFM
2: your pulse our
3: life ke tla ba botsa le ke tla gale mpona ke le je je tshwantso sa mo je tswa
0: e ma shema ma bidia metsi mine kamera o hara ya le shome mo mamedi ho ke ngale shemele motso le mong ga kobela ga qoqa pele mo go tlo bana bona ka jana ga kete kaeng hlokomediswa kaeng go twa kaeng tsa tsileleke leng holona ke lebeletsong ka thoko ke machaba o bua ka ditaba tsa mofuta o fe so le tseding ga tla di bana hang fela mo mamedi ho ke khuke mona like I'm gonna lose you mana ke Megan Trainor ha mong

0: o tsea mantswe a sa ikarabella ho Mr. Richie Lionel Richie ya ka tse ke bona nthena AI to go kenyetsa metsi ka moedi la wa ka bapala hampe ee lo go le AI he ha o ntse o tla mo ntsong wala a tla o etsa gore ha ga sa sebetsa ka tsela ya mofuta ona ona ha ga sa sebetsa tjena ho hang pele mana re re nkile Megan Trainor John Legend it's like I'm gonna lose you e mashamile me tsiletse fela ke lebile reng ya le shemele mo tsuli mong re keteka eng hloko medisa ka eng khuta ka eng tsa silela ke leng holona ke lebeheletsong ka tsoka ke matshaba bo ya ka ditaba tsa mofuta ofe ndi malwa mo mamedi pele he re tso go tshaka tsintsona go tshaka tsa international joke day international joke day ke tsa silela ke tikwa selemo le selemo ka letsa sila pilela go diena ya phupu e a ho jwalo o so ka wana hana mo mamedi wona bo philo e ka ba ntho jwang ha se re sa tshee kwa na ri ngwe tswa ke tshwetseng a tsa ke imetse ntsa bo philo hona le motho manaka nka se ke nga mpaka ke tshwere ka thata e seng ke imetse o kwa ga tshwere ka thata jwang thodingata dingata dingata dingata e mo le mo na le tsa hae tse ding di kopanetse ko ho ngata fela le na hana ga sna mogwala wa ho tsheha o tshe fela la o sa tswe na o tshehang tse na hana fela ka yona go na bo philo bo ka ba joang o le busula fela e je taba ya ditseo he mo mamedi e ke ka ho le bohlokwa ha ho le bo philo ba rona humor ke ka ho le bohlokwa ha ho le ke ka ho le kgolo ha ho ya bo philo ba rona jale e go rutwa ka taba ena mo mamedi hore e thusa ho fokotsa stress e go thusa go fokotsa stress e go thusa go aha dikamano e go thusa mo mamedi fela le gore bophelo seke ba sega sa holo e ya seke sa ba too serious e seka ba sega sa holo bane jele tlalemala ka o bulela e wena mo mamedi jele go bohlokwa ha holo wena mo mamedi he ho nne ga tsheke nne ga tsedi joke le comedy ke taba engwe ya bohlokwa wena mo mamedi ke hola ke tsela engwe le nna ga go ngwana le bua taba o tlo kota bene se gase fela re go ngwe se se go ba se gasa holo ne ke tshele ka yona o ho tshe ha ho le taba ene ya comedy tshe di jo kutse ngata ha o ka mamela nna le nnete ngata ka hare ga tshe ya bothata bo no na lo re le ga ka mpa ga tshe ba ntabe no e tlagetse e da le melemo e menyitseng hona le ha re lla ha ke wa we ke le ho bohloka ha ho le ho bomedi ha o ka sheba we ina ko ngwe kana lo tshe ya ga o tshe o bona ho thaba tsena ke nnete yo ka wana tsena fela taba ena ha qeta ho bua mwana ha e qabo ho ha e qabo le ho hang ho hang ha e qabo le fela re le ga le ka ho re etse ba ge ha nyane e ho ba ne jele ha ka tisa maikutlo ha ho lo ha tisa ga tlolla ba ntho tsena di etsa hala bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi ha ke re ye bo shele o no etsetse jo kumela le mane metlae mona le mane metlae mona le mane wena mo mamedi ya hona le batho ba tsebang ho yetsa metlae e wena mo mamedi ba bang ke masebetsi a bona ba bang ba yetsa mo mamedi metlae me he ne ka tshe ha re ntlwa metlae ena le bona ba tsebang ne le yetse batho ba tshe ha ke re bo hloka ha ho le fatshe le hloka nthweo ya ho di majwa ba ho le le majwa
1: tena ma se ho go tera na muni tabana anta dai go no bontse ho kwile we
2: ya kuma ya ho se ha di se ha ho le di majwa ba go na di majwa
3: PCFM your pulse our beat
0: Hello, Mama. Medi ki PCFM. Your pulse, our beat. Idla we mashemele mama media metu medi. Kali video horengel shemele muto uli mung. Back to your roots, PCFM. Can you feel the love tonight? Manake Elton John.

0: Menathi Momamedi bitswa Soul to Soul mana ke The Temptations yebo e medi metso ka mara ho rena le shomele metso o le mong ke na hantle ka kotlolo ho horeng ya baka go bile le o qetela le nanolla gona nka nkile bo Williams Alvinia for PCFM Momedi tabene ya mana hanganya ne le ga tsetang ho bua ka yone ya melao ya ne sa ngolwa e menya yona ha ke ya ngolwa tseding nka nahana gore o lokela go bejalwa thimo tsa le ba ka hana hana hoye o lokela gore go bejalwa pele ke batla go kwae mo wa medi gore na zakala tabenya ne ya o kwata ona ga kwata ka phoso ka paka ne bona dilailai ke ne ke ka ha go ho kamano ya lagato la ditisa jolo ka go fela ga tseba vale ke na le motswalle wa ka mohlomong ke a mo betsa ke hey wa mana abuti a le puli o kila diletsa mona le tsa katagellang ha mona te hampe o qoqele ke hey foja fela thabona le siyo monna ka bana ne ke tlo mo dine ke tshwaralo o sia ha ka loka ditaba tseo ebe kapa ke thiza ke no mana dihlankanaka o ka ha go kamano ya legato e mofuthu mo mamele e tuka malakala tlhase ya legato e mofuthu haholo le nna le pakeng tsa ka le jwale ha na le motswalle wa hae pule wa mo qoqela ngwanana ne o thunthato wa mo bona ya o tla fela laela yona le siyo ne ke ya mono ke lo mo betsa mabinabine ya pelo yaka ebe ka mora nakwana thaba o sa bona pule le thato ebile o kwa go ba ka go kamano ya lerato kapa nna se ke bona motswalle wa ka thato a na le pule ene ke mo beditseng ka ge wa botutseba mabo mona ke a sa ketsena tle kua sothu ba ratana ho ha ke kwata ka phoso gore ha ke mhlomone ka lebella gore thato motswalle wa ka a ke ka dumela pule obane pule o sa gutla mhlomong go nna mo wa tswang fetsa ditaba like sa di amogela kapa thabo o kwata ka phoso ha kwatela pule ka gore thabo o ile a betsa pule gore he motho yona wa tseba ke na le maikutlo a itseng ka eng na mhlomong re ka re bana ba lokela batle ba tlo kopa ba tloge elele e le thatwa ba tseba o ntse o nqoqela maba mo opile o kile atla go ena re jele tshelese hai le nna o tlile o tsho tsena le tsena mme ke na le maikutlo a gore ke a mo ele ditaba tsa hae kapa bo kwata ka phoso ga ke na tukelo moo ke tloele taba eo botloele batho ba ratane ba ratane nna le thabo re kwata ka phoso mo momedi ke tlhoke re bua ka yona taba ena e se ga se bantho tsena di etsagala metswalle ya qabana ka ntle ka mona batho ba kwatelana e ka letsena ebe ke ka o ne o tlamee bo mputsitse ke o kobetsitse ka thabo ga ke o kobetsitse ka pule o mfereile ee mpa fela ke na le thabo ka nqele ke sa tlo o senya ditaba tsa kake jelo o etsang ga o se o matha le pule motho wa modimo fela ke obetsitse ore o mpetsitse ditaba tsa ga ebile ke mo ratile nna thato a tle go nna pele a tlo ntlhalosetsa gore hei chomi yanga pule ore tsena le tsena tle ke na le maikutlo kapa o ka ba le bothata ganka modume kapa pule ya o tisa ka bona tisa ke nnete o ne o ntse o bua ka thato fela ke utlwa le nna se ke na le maikutlo a batlang a tshwana ke batla go ye ena nke ke re bue le ena nke ke utlwe gona ditaba tsa ka o tlaneng ka jwang o lokela e kapa e fela o nagang thaba o kwata ka phoso kapa o kwata hantle le nna ke kwata ka phoso kapa ke kwata hantle mo mamai kona magelo ngwana teng ke kutlo e sebetsa jang taba e e sebetsa jang e re im bro brother in bro code le sister code friendship what what go kwata ka na batla mabata batla kopa go bona kapa motho ena ga go sobe dikamano tsa legato ga go swetse letho ga go so jole ga go swetse letho mpa fa e le a ba gatlheo ebile ko qoqetse ga tlamee e sebetsa jang mo mamedi o meng dumela hello
1: nna kannete mona teng I don't know if I'm contradicting myself I'm back again I mean thato a na le dikamano Asa khone ho you understand ale in a relationship with someone else a rata puti ka pa khala puti nna ka nne ke tsela pele le tsile tsa
0: tsela pele le ene
1: ka nne ke tsapa le nna ke tloge I'm actually attracted to pele but then Tato is also is in a relationship with pele and then Pule is a sea agent.
0: Hey.
1: I'm gonna carry on with her.
0: Mohlomo motho a reng ya e tsa mo kopa pele tsa mo kopa o fetse mohlalosetse motswalle wa gago ge motswalle lebelela ntho tsena e tsena e hantle kapa tšhe
1: I don't understand ba se in a relationship
0: ha ba relationshipi ke taba ya go gatlhana fela ba feta ka tsela kapa e mo o qoqetse e mong e mong a gane mong
1: ke kannete ya ke utse ke go tlhoka go kopiwa mo let it happen let me start take its course
0: o hlakile ke le boo a shapshap o ga ga o tlhokagale mokopa o kopang o ka kitswelela pele a bonate fela o keng bothata ee nne le batho ba mo kutsisang gore boemong bo ga ko qoqetse nna gore nna ke lelaela ke rata pule wena o le motswalle wa ka thato pule ga sa tlile go wena kapa wena o se o rata pule tloo nna o tlonna le pule ga go se jole ga go se ratane ga go setse letho kore nothing ga se mane mo kereng ke ex yaka kapa ke motho wa ka nna le ena o koketse fela nako ngwe le pile ga tsebe o ke morata kapo ka ga tsebe mba ka lebaka la gore nna ke kaga relationship ga ke batle go dukana le metsi ano mo fela ke se ko koketse ke le motswalle wa gagore motswalle wa ka ga itšhomi yanga wa mmana pule e ba pule o sa tla go wena kapo wena o seya o pule ne o tlame o tla go nna o tlo tla ompotsa pele o ka lela ke ditono tse o bua ka pule fela ba le ya e kgona man ke bona ka ke batla go ikagela moo ka sethotswana boletsa ore no lailai ga ona lebaka la gore kope ka nnete o kwata jwang o le ka ga relationship ebile e se x ke a leina ke leba leina ore wa tlhokagale ya wa o tlhokagale wene o thabo kenye dieteng tsa thabo o le motho wa ntate ee kenye dieteng tsa thabo o le motho wa ntate supisa motswalle wa gago pule mono ore la bontate ba bitsanang ga ke nano la bontate ba bitsanang tšhomi yanga ya my brother wa mmona ngwanana yo ga ke tsebe na botate wa bua bake are wa mmona o ntlhalosetsa gantle momomedi wa ka ya tsoba fela o jan laele o na le seo fela o ne ke se ka gage relationship fela nna ga tla bua ntho nngwe ba sane thabo sa o ka o se o thupile ke motho wa thato gao ee bule o tlameya kope permission e kapa a tla ka tla tla bolela oka ntse o bue ka motho ane moba wa tseba fela he ke bona e ka le nnang keke ke gato moo wena ore mo mamedi 6200 9956 ngwaletsa voice note 2121 9956 le +26659956 ha se ke kwatetse thato ke kwatile ka phoso batho ma modimo mm a le ka manonya la gato mo emofutu e sa thekeseleng ho hang e sa teka teki le aipule bile metse aipule aipule.

Sade Kiss of Life re ba metse tsingele shimele metse supileng kamera ho re ina le shimele motsoli mo mletsa hore la la se stekela ka ke ikagela le nna ka setotswana motho eo ha oni motho eo wa ka se bile lwa hao yes tebo hai ke le bua le shimele metse robedi eo ga le shimele metse robedi kamera ho re ina le shimele motsoli mo ngo hang o hang motho ya swao motho eo le o le ka ga relationship nna batho ba mmomedi ba dumelang go kae tabena nako kelebere buisane pele pele o ka ga relationship wa jola e mongwe nyetse ke monna motho mosadi wa motho ka ga lenyalo 5 years in 7 years in 2 kids in a dile hampe kwa tetse go motswalle wa ha o ka manonyela gato le motho a mang a jeng a mo gata pilo motho a atile atile pilo ile kwa o kwa ka e ile teng bile ona transport ya go atile ona wa ha isale jole bo hloko ba kwa tawo mfute ona kuri o kitse wa qoqela motho wa hao wena o baneng o se o sa utlwane le motswalle wa hao o tlogeng motswalle motho wa hao a ngelang ntho ke nna ke bo ke wetsana koloi ena ena la bothata go re ntate o go ga motswalle wa hao a ipule a o ka di mebene mo go tloetsa tsena ke be ke se tlo ho qoqela o hlalosetsa gore nna la ipule wa hao ha ga sa buisana ha di sa tshaisana ho hang o hang hang ba jolo tlo mputsana molato o batla go kopanya ba ne o bone setswalle sa gona le setswalle sa bohlokwa e go stola le setsa hore ai pule wa o yo o nkuketse motho o la le memo a mona bo mamedi mana ke batho ba mona ba ba sa tshepa ha le batho ba bo. E bo na le motho ka siding, ka siding. Motho no ho ka siding a ukwisa bohloko ha. O kwate ka nako o nyetse wa lelapa. Pelo ra ho bohloko ha. Bile ho le. Na ko go bile wa lla. Ntso re fela. O ntso go tsa fela. Motho wa hao sa bona o ngotse status mane o so itse ho na le polelo mona mo mamedi e tlwaelegileng ya hore banna ke dintja wa etse ba polelo eo ho na le polelo e tlwaelegileng e tshombalo mo mamedi e buwang ke batho ba bang ba bomme kapa ba ba usi so bana motho wa sa ngotse ka mofuta o o nahana ka yona ntate ka ho lenyalo motho mfumahadi mme wa bana ba hao wa bedi ka bo ba ga o ngotse ho marangang a hae status o ngotse mo bana ke ka bo molekane wa hao wena o le motho wa status o sa ngotse ha o tshabe mosadi o ngotse bo doga ha o tshabe motho wa mosadi ibile o ngotsi le toto monu a o yetse o re motho a ka o phaqa o motshepile eng ka go wena le motho a ho a le nane botata wa tsiba ibile hena go nyeno ke na go ile khuza nice ha ona la itse nqa ho ye mong a le sharp tsho sa ngotsi mono ge banna ka ofela ba tswana banna manna go fela wa tswana o sangotse mono ditaba mono thathamisitse bo bobedi di hlophile a ngotse we ka bo bana di status tsa hai ile di video tse di ntsetla o makatsa wa tswa motho a hona ko ngwe o posta ditlo tsa mofuta o fiyula hana le bakala o posta ditlo tsa mofuta o ha tse motho yena pelo yena ya hai ya pitla ya pitla wa tswa kwa tetse. So bana fela motho pe a se shapo shapo. Ke jabu. Ke jabu. Ke bala le.
Ntate Thabo ha ngweleng e ke be ke bile la go tele mo sebetsing ke gathetse ba tlua a the pele yona ba itse ba itshwetse ba itshwara ba shota ba ire e mme ke na ka tunga sa batle le thwale bo hale fela bo hale a ga ho tloba ka ke ititseleng a ga ho tloba ka a o mana ga o le tsena u go sa tsebina ho etsa etsi ka loko kona fihla bana ba tsebi sa ho se ha bana thabo o hlatsa tsere ka o se ke di hlatsa itse di gai o ba hla nthwe ka etsa mfela o ha hale file ho be le baka ke ho bolella moletsa o re jo ke a ikagela le nna mme wa ka how would le motho tla kwata happy lwene bentse go rua ha tsena ka